0: Ang North Korea nakadaog sa ASEAN Women's Championship. Like sila ang unang sport team nga nabisita sa South Korea sulod sa 8 katuig. Ilang gipilde ang Tokyo Verde Belisa sa Japan sa score nga 1-0. Si Kim Kyung-yong kinsa nakascore o goal sa wala pa ang halftime sa dula nga gipagayon sa Suwon City sa South Korea gisip nga yawi sa kadaugan sa Naeguhyang Women.
1: Handos balita.
2: D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
4: Mga D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Dr. Miloy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio.
4: Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
6: This is Amapola Broadcasting System.
5: Kinahanglan mag

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Antioxidant, gihingan lang gallic acid. Another one is ferulic acid.
2: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds.
1: Correct.
2: Tungod sa gallic acid nga naa sa ditribayo, iya nga punggan o pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga may tabo kung palainom ka og ditribayo.
1: Unsaon man sa coconut oil or extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag. Ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
2: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
1: Kana, mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra mo pundo. Hipuson jud siya ni ditribayo. Padaghano ni ditribayo ang mga imuhang HDL kato mga oxidized LDL nga namilit sa imuhang mga arteries pang hipuson na ni HDL. Kuhaon na tanan ni HDL og dalon sa atay aron pagawson.
3: Ditribayo. Ako si Elena, gainom jud ko og ditribayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bacteria.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Maunay nakanindot, Sir GP, sa D3 Bio tungod sa iyang gallic acid.
1: Correct.
2: Kung plain lang nga D3 ang imong ginainom, Sir GP, wala na siya gitawag nga gallic acid.
1: Oo.
2: Pero kung D3 Bio, naadyo siya gallic acid. Aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots.
1: Correct.
2: Nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, mag-ditribayo na. The gallic acid nga makita sa ditribayo.
1: So, unsa man, ang gibuhat ni ditribayo batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow.
2: Yes.
1: Unsaon man, medium chain triglyceride nga maoy magapataa sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, nasulti na namo ni ganiya ni Dr. Mel, si ditribayo padaghanon niya ang imong HDL level.
2: Aron daghan ang mahipos nga mga oxidized nga bad cholesterol. Ang gallic acid mao ang strong antioxidant nga naa sa ditribayo. Aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
1: Correct.
2: So sa ato pa kaya niyang hipuson og patyon ang mga cancer cells.
1: Correct.
2: Ang nakandindot ni ditribayo ang gitawag nato nga gallic og lauric acid. Si gallic acid bu endorse ang apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imo mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya, patay ang cancer cells kung nakainom og ditribayo. Kini pa jud, ang ditribayo dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid. Napod siya'y ferulic acid. Ang ferulic acid mo'y gapugong sa imong katigulangon. Uy, sa ato pa dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years. Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
1: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya ang atherosclerosis.
2: Mo na rason nga nung gipromote jud namo ang ditribayo overplaying nga vitamin D3 tungod sa dili na maihap niya nga mga benepisyo.
1: Dapat na jud ta mag-upgrade sa ditribayo overplain D3. Wa na pud tay igong oras, Doc, ko si Jean Paul Generoso.
2: Ako na sab si Doc Ramiloy, maayong panglawas ipadayon.
1: Dili abusohon.
4: Ditribayo.
5: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang ditribayo 1 capsule 3 times a day. Nahina-hina na balis sa normal akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Handos Malita. Handos Malita. Malita.
6: Oras sa Pilipinas, alas 8:14.
4: Handos Malita. Handos Malita. Malita. Balitang showbiz. Handos Malita. Handos Malita. Malita.
6: Kini mo sunod nga balitang showbiz. Yandos ka na to sa Ayu Sabon Beauty Soap. Ang bagong sabon nga pampagwapa, skin friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Soap. Ang magwapa nga dilisok sa panit. Makapaputi, makapahumok, o makapahamis sa panit. Ano na abakido oil nga naglala of vitamin, elatisin, collagen, manotrains. Nga maoy mapaputi o mapahamis mong kutis naturally. Ayu Sabon Beauty Soap. Mabalit sino nga mga suking butika o tindahan. Dere sa Tayasan, mapalit kinis sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Yes, ayungon, mapalit kinis sa Butika Gel o Loren Drugstore. Eper Motors Himalalod, nagbalik sa mga barato at pulidong sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauji o Yamaha. Karon, adun na si pinakabagong klase sa mga motorsiklo ng mong Kimco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbalik sa sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Eper Motors Himalalod, nangyemotang diha sa My National

Okay, Macandus, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ayo buntag. Welcome sa itong segment, ang Balitang Showbiz. Kamusta makatong morning karon mga bayg Macandus? Orag malipayon ito makaigsunan, kaigikan sa grabing kainit, ananagyod, nanagyod, nagdagom-dagom na. Doon na yung mga area sa itong lalawigan sa Negros Oriental nga giulan. Amo na nga malipayon na kay ang itong mga ugad diha nga mga tanaman. In town, mabisbisan. Ika pa na panalo na tayong mga kandos mga bay sa isawa kong Renaissance. Mga tiyan po na ito ba nga, dilip patuman ang mga panagna o pagsukod sa pag-asa ang nagpahingong punta sa El Nino. Ibigay ko na ba? Hakan na nga, ibigay ko na ang pagbuhagay sa tubig. Dilip tayo pamag-antog ba? Dilip ko tapos nga. Kaya na ba nga itawag lang kong kasarangan? Ano na lang yung limitasyon? Kaya ang panagbutang, ipapawin yung kalimutan, doon na magbiyong limitasyon. Dilip angay nga, kulangan, di po angay pasok na. Di ba ang ato nga tubig makaayo na sa kalawasan? Ato nang inuwan? Kapag mo naghanap pag-ayo ang tubig, mahimo na nang baha. Panglas na sa mga kabtangan, kabalayan o mga kahiyupan. Tusap, mga kinabuhi nga, nahuptan. Kapag na sa kuwente, ang kuwente po mga bayang maghandos. Gamit kayo, para na sa pagyaw-yaw, may kuwente, makayaw-yaw. Kapan o magbilangag ka, alikado kiri po katumag sa kuwente. Sa kung salagi, patambal man ang kinahalan nga, ayaw pala patawag yarus ka. Tanan lagi nga butang, ibabaw ni kalimutan, doon nag-limitasyon. Hindi kahala, katuwa ka sara. Sige, sa mga palitan siyubis, gipamatun ang giyod sa mga subuanong nga imahin ini, kaya dilipas damas na kung maghisgot na o intigay mo. Kamatun ang giyod sa kaatbang na subo, kaya sa lahat ng mga tunap. At bang lalawigan, o at bang rehiyon. Kaya sa una, at bang lalawigan, kauban o rehiyon. Kapag karon, at bang natun, rekay rehiyon, rehiyon. Kaya dito ng rehiyon o rehiyon, mga magmakandos. Kaya ka ng rehiyon, maunay ka ng mga grupo sa mga probinsya, muna kitaw kong rehiyon. Asamtang, ang rehiyon, maunay mong pagtuo. Kasi klase mabon, agil magka, maglita yung katoliko, maunay rehiyon. Kaya klaro ka. Okay, buta rito ang uban, buta rin ipin apimbus nga rehiyon. Imbis buta natong NIR, ibutang man dito yung aglipay. Kaya diba, born again. Mana siya terklaro, kung sa kalainan, sa rehiyon o rehiyon. Kaya ta, sa ito nga, parentes ng balitang showbiz. Nakahatag usap kini og dungog sa Pilipinas. Pinagi sila nga hugyaw nga performance sa International Pageant nga Junior Idol World 2026 nga gipakayon sa Bangkok, Thailand. Sa nilabay nga mga adlaw kiti amo nga nanglangyaw sila dito nga bay makandos ang mga subuanon nga mga dalaga dito. Kaya ipakita sila nga hugyaw nga performance sa International Pageant mga bay nga gitawag og Junior Idol World 2026 sa nilabay nga adlaw. Usa sa mga gipadala sa Pilipinas mao si Samantha Nicole Camiro nga gikuronahan isip Miss 10 Supermodel of the World 2026. Kunahan siya isip Miss 10 Supermodel of the World 2026. Kaya sa mga titulo, dalang katusap niya ang mga pasinungog nga Best National Costume. Dayon, Miss Photogenic o Best Dream Job Outfit. Samtang si Lois Nicole, kalapuso kay napili nga first runner-up sa Miss Pretend Junior Idol World 2026 o minagusap sa Special Awards nga Best National Costume o Best in Introduction Video. Nakabutusap ni Hannah Shua ang pagka-second runner-up sa Little Miss Junior Idol World 2026 o nakuha ang Special Award nga Best in Career Outfit. Samtang si Chanel Jean Colina kay napili nga second runner-up sa Mini Miss Junior Idol World 2026. Ato sa press conference nga gisugdahan ni Winstone Comunidu si ipapuhagay sa upat ang dakulilang nga pagkasalamat nga sa mga Pinoy nga nipadangat o nakusuporta kanila. Kasarang nga napili usab nga Best in National Director of 2026 Seven Stone sa dihang nagbigayon ang kompetisyon. Amo to mga bayang magandusa, ato nga balitang showbiz kuntiin. Amin sila nagbasap dito sa kawasan nasun ang upat yung mga guwapa nga mga dalaga diha sa Subo. Kailan ito, agan ay usaya nga pagkasulti na pa-English. Subo, Subo, Subo, Subo. Ato ang digusulit ang laman, digusulit ang laman dito. Managi, magpili lang ka sa Subo o Subo. Ay ang Subo, klasik-klasik po na, agan ang Subo na Subo province. Doon na po mag-ihaw kang bak, o baka doon ay Subo. Ano na isibo? Kaya, ang ayaw kanino pag hugas yung pinggan, kaya basi, mahibili na mga sibo niya sa pinggan. Kaya ka, huwag katatang na balitang showbiz. Balitang showbiz. Andos, balita, andos, balita, balita. Oras sa Pilipinas, alas 8.22. Mga kagandos, ito nga balitang showbiz. Kandos ka na to sa Bus Abloy, Bulkan Asisya. Pumulikit sa libit o mualayan sintasin ng mga motosiklo. Ay mutang lihan sa Mayan Highway, Barangay Matu, Payasan. At mag sa krusing sa Matu, Ogrenter School, Bus Abloy, Bulkan Asisya. Ipanagin naman nila ni Jose Edison Apatan, alias Bus Abloy, Ogrenter sa Apatan. Mga kagandos, mga tamarang hantos balita, dungan kini. Nga inyong nadunggan sa duwag kamasibianan. Nga mao ang 98.5 Star Radio Payasan, o 99.5 Beta Radio Kanlaon City. Makita o madunggan sa kita sa tibok kalibutan, pinagi sa Facebook page nga Star Radio Payasan, YouTube channel Star Radio Payasan PX, o website nga www.starradiotayasan.weebly.com. At ang ihakarong nga balik sa klasik ay balik na sa tao kaya diha sa 99.5

Kundi ang mga kahandos ni atong Bernice, aduna'y gipahigayon nga public hearing sa mga ordinansa. Upat ni ka-ordinansa maghandos niya. May kinahili ang pagkatuki tungod kay ang ato ang presiding officer sa ito ang lungsod sa Tayasan, mao si Vice Mayor Nonong Roberto Jr. Kundiin kanhini ng mayor sa ito ang lungsod dayon usapun siya ka-abogado o sa ka-ininyero. Muna nga mayon nila ng pag-hanay ang mga ordinansa, mga bay o maghandos. At ito nang sa iron ron, si Vice Mayor Nonong Roberto, kung unsa kining maong ordinansa. Kundiin mga bay maghandos, at ito nang nabalita gani ha, kining maong ordinansa. Pan bayad yun nga, binta yun nga magikan sa baba sa ito ang presiding officer at ito nga lungsod sa Tayasan.

0: Sige ba kayo mga kahandos, adita maglangay, karoon ng kabuntagon, atong mahinabi, ang ato ang kanhiyamhan ng ato nga lungsod sa Tayasan, o karoon, kasamtangan nga Vice Mayor, ani ato nga lungsod, sa way paglangay, ani ato ang hinabiyon, si Vice Mayor, Atty. Engineer Susano Nunong Lusuriaga Roberto Jr., mayong nga morning day kanimo, Vice Mayor.
1: Tayong buntag.
0: Sige, Vice, kay pasensya ba sa nga karunyo nga adlaw ako kang gagrisopro kay karun, human sinong plug racing ceremony, upahikan sa mo sa sesyon. Okay, Vice, dito maglangay itong mga panglulatana. Kumusta na itong ibigayon nga public hearing? Nagbalampusin ba kini o unsa kini nga upat ka mga ordinansa inong nga gipailalom sa publikong pagdungog ni itong Bernice Vice?
1: Tayong buntag. Tayo ni Bay.
0: Yes, Bay. Ang
1: buksa itong mga titanggang tigpaminaw ining mga istasyon. Ang atong upat ka-ordinansya ni atong Bernice nga atong ipagayunan o public hearing mao katong ordinansya nga nag-dili sa mga ako na nagbasaon sa English, an ordinance prohibiting the act of being topless or half naked in public places. Ang ikaduha, an ordinance instituting curfew hours for minors. Ang ikatulo, an ordinance banning drinking of liquor and intoxicating beverages in public areas. O ang ikaupat, an ordinance regulating the use of video game machines and other amplified audio devices. Muna nga ito ang the public hearing na itong Gernis Byron Ibay. O tini, amo na ni karon nga masangat niri sa sangguniang bayan na ma-approvean kiningiya kay itong ma-approvean sa second and third reading para nga ma-pirmahan na po ni sa mayor sa sunod simana. So mauna ang naitabo Byron Ibay ng Gernis.
0: Kung maprobahan da kini kay maprobahan meron nga Vice Mayor, karon nga maabot nga pista ba sa tong lungsod, dili ba mapiktuhan ini ato nga mga kalihukan o programa panahon sa kagabihon nila binato nga ordinansa sa audio amplified.
1: Ang kuan mo sa ordinansa nga na maprobahan ni nam karon nga Lunes. Sa sunod pa ni Lunes yun na maprobahan ang iyang journal. Ano pa na nga mapirmahan sa ato

0: mayor kaya mong idosodito sa atong mayor.
1: Mm-hmm.
0: Paguman sa pagpirma sa mayor, ibutang pa ni sa bulletin board din sa itong mga public places para ipapit mura o publication ba sa para sa katawhan na may belosida sulod sa pulong kaadlaw. Pagkauman ana, no pa nga ang ato ang pagkaipito sa nining maong mga ordinansa. So sa ako ang kwinta-kwinta mura o nini natin ang nini ma itiktib karong pista din sa atong lungsod sa Tayasan.
1: Sa ito pa, nga, ato na, liwas na sa ato ang pista, usa ma epektibo ang mga ordinansa.
0: Eh, kuhan man, murag maalang-alang na sa panahon. Pero, kaningiya, sa national government, ingunani naman eh. Pero, kaningiya po nga ito ang ikuang pagtanday sa mga maong ordinansa, na naman po yung mga exception eh. Na kung di kupan, di tugot sa gobernador ba, sa mayor, o sa barangay ka. Sa mga kining mga gidili ba. Sa mga higayon, nga paretad, adunay pista, kung sa din ay mga okasyon na may tabo sa usaka lugar.
1: Kabahin po ni Vice Mayor ba, kining ordinansa sa pagdili sa kining pag-inom sa ilim ng makahubog sa mga daplin sa karsada, unya, atong na ipiktar na sa liwas ng pista, unya, kayo naman kung nagsunod po ng mga pista sa itong mga barangay, usaman, di ba mapikto itong matindira diya, daplin sa karsada, Vice Mayor, kayo may naanda na itong mag-inom sa daplin?
0: Mao dito na ang among naisgutan po ditong public hearing kanang mga ingurana sa mga labinaw doon ay mga gayon na sama na ipista o doon sa din na pero na may mga exception niya kaya ako ning basaho ning yung prohibited act sa drinking of liquor and intoxicating beverages in public areas mao ni siya. It shall be unlawful for any person to drink liquor or intoxicating beverages in public streets, roads, sidewalks, and similar public places except when explicitly authorized by the governor/mayor. Sa ito pa, huwag na ay gitugot sa mayor na naay nangayo o permiso tingali, kini makahit igayon nag-iapon sila o baligya sa dapling sa karsada. Pero usa ka butang ni tungod kay ang highway ini katong highway na ang magbalaod po sa Department of Public Works and Highways na kaning mga karsada sa highway sa national road di wala gani gitugot ang pagparking sa mga sakyanan. So kung ingon ani kinahanglan po na buwangayo po o permiso sa Department of Public Works and Highways kung anaa sa National Road ang mga pagbutang ining mga didili nga pagbaligya o mga makahubog nga mga ilim nun.
1: Sige.
0: Kaya wala na taron.
1: Sige, Vice. Ano po ito sa pangutahan na kining curfew hour ba sa mga minor de edad kundi in, gidilit na giyod ang doon ay oras sa mga batanon sila nga pagsuroy o ano na po yung oras nga di nila pwede makasuroy. Pananglitan doon ay mga okasyon, fiesta o recreation ba kalingawan sa lungsod o sa barangay, pwede na ba makagawas ang mga minor de edad basta doon na sila mga guardian o mga parents?
0: Na may daggan man yung mga exception niya. Katong mga minor nga na ay ilang mga uban sila ang ginikanan or guardian kanang mga kaigayunan na sila ay graduation ceremony na sila ay sa simbahan na simba ba sila o gumang mga aktibidad sa eskwilahan o sa usaka organisasyon na gikinanglan na nilahan pagtambong pod mao nga kaning mga buta kabayan ini dili na ni sila appeal sa dili sila covered sa curfew hours for minors. Dayong katupong mga nag-atender og mga emergensya nga sitwasyon. Mm. Ariha og naisunog, nailinog, naipa-hospital, naitabo aksidente sa kalsada, og uban nga mga pariho nga insidente.
2: At sabay nating binubuo ang
0: emergensya, dayong kinipong minor nga gawas inang balay ning atender o mga opisyal nga celebrasyon sa ilang eskwelahan, sa ilang relihiyon, sa ubang mga sa komunidad o ubang mga private activity nga i-sponsoran sa barangay, sa munisipyo o sa eskwelahan o sa mga civic religious organization. Dayon kung ang minor po nakapresentar o papilis na estudyante siya o niya nabuyan sa siyang klase in the evening o niya nga siya po o sa ka-working student. Muna'y mga exception sa kuwan sa curfew hours.
1: Sige, Vice, masig doon na pag wala pa pong utara, Vice. Masig doon na kay mga public announcement o siya na ang amin sa Vice.
0: Apong hangin po sa itong katawan nga unta, kini nga itong gipanday nga ordinansya, mga ordinansya, mura o para mani sa kayuhan sa tanan, sa ato ang moralidad nga pagkatao, sa maining kanang topless nga or half naked in public places, kay kini po dili man kay makadao teriso sa katao. Ngani, o kabahin sa panglawas, kaning maghubo-hubo na punta sa ato ang kuhan, mura o sipunon ta o buhon ta. So, makapuan po sa ato ang panglawas, di ba? So, inaupong tapon na kini atong katawan, kini atong mga kabataan, muhatag na po ng pagtagad ini para magmalinawon sige ang ato ang lungsod sa tayasan.
1: Okay, Bas. Salamat.
0: Wala akong mensahe, bro.
1: Okay, salamat kayo, Bas. Salamat. Salamat, Bas. Ang bisag-bisig ka na, Bas.
0: Tadang kayo pong salamat, bro, sa inyong yatag na kay gayunan o sa niayan na ato, atong manager, nining ato ang istasyon. So, tadang salamat.
1: Okay, salamat kami atong subunhan. Salamat sa mabtikon nga Vice Mayor atong lungsod sa tayasan nga bisag busy karong adlawa apan gihatagan gyud tag panahon nga maka-interview niya kay gani ganiha plug racing niya karon ug paingon pod siya sa ilang regular nga session mga bay o mga kahandos.
3: Andos balita, balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:37.
3: Andos balita, andos balita.
1: Sige, magandos. Una ta pa rin sanahan ha sa itong pipila ka mga pahibalo o mga greetings o man lamang sa minudanon nga pahibalo gikan sa MV More.

0: Oras sa Pilipinas, alas 8:40.
1: Balita.
0: Okay mga bay, magkahandos at ang pasahon sa ninyo pipilag ka mga public service kay importante kay kini mga bay.
2: Ronnie Librado.
1: Andos Balita.
2: Public service.
0: Sige doon ay pahibalogi kanila ni Alstetcha John de Malipaw noon. Katong wapag ka mag-eskwela diha sa elementary high school, pwede mo makapa-enroll sa ALS program mga bay maghandos. Kunta ka lang sila si Sir John Rebilla sa numero ang maong 0927-151-7525. Og ni Sir John de Malipaw noon sa numero ang mao ang 0993-726-9171. Ito is bon 0993-726-9171.
2: Ronnie Librado.
1: Andos Balita.
2: Public service.
0: Okay, give hebalo ni Section Head Mercedita Celes. Agi kanis sa SSS Vice Branch. Nga, ugmang adlaw mga bay maghandos. Katong magpamembro, mubayad sa binulan nga bayranan sa SSS. Nga doon sa lepegayon nga AWILS activity. Diha sa Tayasan Government Court. Gikan sa alas 9. Nga to sa alas 3 antak na sa kahaponon. Tanan transaksyon ha sa SSS Vice. Dadon diha sa Tayasan Government Court. Nga, kini nga maong kahigayonan. Diri lang alang sa mga tayasan kundi apil usab kato nga mga residente sa kasigbit nga mga kalungsuran. Hala ka mo diya nga naminaw sa Ayungon, Bindoy, Himalalod ug Lalbertad, Arimodres Tayasan kay dunay SSS AWILS activity ang may tabo ug mang adlaw diha sa Tayasan Government Court.
2: Ronnie Librado.
1: Andos Balita.
2: Public Service.
0: Kada po nga nangyitag trabaho, pahibalo nga ang Ayungon Peso o LG Ayungon. Nga ipangluhan nila ni HRM Utog Peso Manager Chris Kalumba o Mayor Dennis Amancio. Mapahigay na sab sa ilang nga giptawag o special recruitment activity. O banis sa usaka ahensya nga mao ang Maiden Way Management Specialist nga alang ni sa mga nangitag trabaho ngadto sa gawas sa nasod. Anak mo diya ha? O mga adlawa, kwani Mayo 25 o 26. Karon ni ugma ni. Ako sabon ha, karon ug mga adlawa dunay special recruitment activity diya sa Ayungon Gymnasium lobby.
2: Ronnie Librado.
1: Dos balita.
2: Public service.
0: Atong lata ng mga bag maghandos kung doon na bay
3: mapagkimaya. Okay, mag-isa ng galaw. Okay, Lord, respond. Sila ang trabaho mga bay maghandos. Sige, sa tanong yung namin ang karoon sa tanong sa handos balita. Tanong ang mga residente sa lungsod sa Tayasan. At tanong ang mga empleyado sa munisipyo o mga department heads. Pinaguluhan nila ni Mayor Bello Rito, Vice Mayor Ronald Roberto Jr., mga SB members o mga department heads. Pinaguluhan nila ni HRM Otto, Office Manager, Chris Merimes, Alba ni Municipal Executive, Private Secretary Ayan Villarin. Okay, ng morning. Kanatong tanong niya. At ito magamay. Kanatong mga residente siya. At ito nga mapagkimaya. Kung maralang kay napigyan sa mga bay maghandos. At di ba kakaroon ng gabi? Sa tanong naman, ang maglama sa kagahapon, gikan sa alas 8, nga to sa alas 10 antak na sa kagabihon. Oras sa Pilipinas, alas 8:43. Mawagad to ang kinatibukan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibukan porsa sa Star Radio Tayasan. Pinaguhan sa Tapatikon nga station, Manichor nga Subus Ayan, Hanila Rato, Oban sa Patricia nga usap-usap ka ni Jay, nasubay ay sulinyo. Daghang salamat sa mga pakuminaw, o may buntag usap ka na tuntanan. At ang ikaw nga alas 9:30, kayo musulat si Madam Maria Pungayara sa Morning Pasada. Uban sa mga tigong mga reporter nga sila si Handos 38 Boyax Labio Grinal Handos 42 Handos Icon ini ang inyong tigbalita Handos 98 Bayo ni Bayo Librado magbilin sa kapatid ng ngayon mga Handos bisan tapos kaman apang kumayo ang imong kinapatang sikat ka sa katilipan
2: Ronnie Librado. Handos Balita. Matanghatok sa wasa at tunay manapagita mo sa ating kalibutan na muna sa kinayahapan at tunay muna sa mga taong dautang ang ayan ninyong masaya ang usap na muna kini maong tumano Handos Balita. Handos ang nagpagita mo sa ating kalibutan matanggarong ako niya Handos Balita. The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from the Blue Tapayas and Negros Oriental. This is your music information radio. Star Radio. Star Radio. Star Radio. Star Radio. Star Radio. Ura sa Star Radio. Alas 8:46. Kasayuran sa maayong panglawas. Hindi laging mag-uleway. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laman ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong manood kasama ang TTX. Gawin mix na gawa sa natural na sanda. E tulad ng Pampalaya Leaves. Issue by Sugar Cane X.

0: Sayura na sa mga iyong paglalas.
1: Mga ka-DTX! Ay, mga ka-DTX! Mayong haos sa kamay, sugon mo mga hon nga adlaw. Welcome! Welcome igalan sa bago na usap edisyon ng atong programang Kasayuran. Sa maayong kapangmasagapon yung mga bandokan sa lima dolo. Sa inyong mga paborito ng mga simya. Ay, naka... Naka-DTX na ba? Naka-DTX 500.

0: Sama Kaputika, Kini Turun, Hatut Gratusa, DTX 500, Controls Blood Sugar, Epic Table, Contrast Diabetes, ITC, ang Alkaline Nuvite.
1: Ayaw, usap, galimot, mga higala, sa Alkaline Base, na Vitamin C, at itong Mighty C bito. Lahir na yun ko ang lawas, kargado ang Vitamin C. Coffee Nights, nasa buwan, may kumagkaedad na mga higala, mas madali na to ang aging. Madali na to ang pag-abot sa mga balatian. Kasa na atay enough na Vitamin C. Kanya, na atay antioxidants, mas

0: Extreme ang dali kadaadlaw. Imo ang suplemento, vitamina, kadaadlaw ang pag-inom sa DTX 500. DTX Optimix ang sagot pare na kapag imo ang habit ang pagpanape. Pero mas maayo kung ang imo ang kape nga imnon, healthy nga coffee. Like DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kini nga kape magahinga lang. Maganda ang buhay, basta naka-DTX Coffee Mix. Or either naka-DTX Premium Coffee. Ha? O available, magahinga lang itong mga clinical products is available sa mga butika o pharmacy. Ha? Sa pinakaduol nga, butika sa inyong mga lugar. Hello sa mga viewers by Facebook Live, naka-tune in ka nun. Hopefully nga naamong kanonay sa himsog, labas kong spagawasan o bandron ka, kapi-kapi na. Oo, sila may inong mong kapidok. DTX Coffee na. Huwag problema mga pibas na ang imuhang coffee nga ginainom is healthy. No? Dili acidic, dili caffeinated, eh mas mayo. No? Naka-DTX coffee ka, then ganahan ka kape nga walay asukal, no sugar, eh damit ka o DTX premium na coffee. Wala ka na. Nasa mga butika, ilo sa mga ingalan, di Polog City, Dapitan City. Kaya mga ingalan sa Bisaya, Subin Danao, ha, sa mga butatapag si Bia Garon. By the way, katong may mga gusto mo join ang itong programa, lihong kumsen, mga ingalan sa inyo mga pangutan o kung saan nga may kalabutan sa panglawas sa itong mga linya sa cellphone. 0981-654-8967, ha? 0981-654-8967. May isgutan na tumadali mga ingalan kayong mga common kamalatihan na kapag nasakit sa mga lalaki. Oh, mga daddies, ha? Ang haligi ng tahanan. Kapitan yung skalorin ako nga. Kuano, ang kuano mo ng panimalay, masa intact na natin na si Papa na si Mama. Happy ang family. At the same time, progressive ang kuano. Ang pamilya. Stable ang pamilya. Sa kapatid ko lang ang mga amahan. Paling kamutan na ito nga. Ang ato mga kabataan, mga igala. Eh, mag-guide na ito sila sa ilahang paglako. Saan na ito pag-guide ron kung kita, mga amahan, nanay balatian. Masakit ko na tagalin ako yung nabasa na ang tinuod, mga igala, nga nahigugma. Ang ginikanan nga tinuod nga nahigugma sa iyahang mga kabataan. Is mga ginikanan nga nahigugma usab sa iyahang kaugalingon. Pinaagis pagpahimsog sa panglawas. Saan di mo pag-provide, pag-protect sa mga kabataan kung ang ginikanan nanay balatian. Diba? No, alam ko. Mientras, kaya pa na ito nga magpabaskong sa itong panglawas, mga ginikanan. Eh, mas lamig maayo, mga higala. Magpa-healthy na, magpa-himsog na, mga higala. Sa tuang panglawas. Palingkamutan na, mga higala, nga himsog ka ay ang panglawas. Layos malatihan. Kung mga sakit sa mga lalaki. Sa headache. No? Sa kaling headache, pwede dala ni mga higala sa stress. No? Tendusyon. Madili lalim, mga higala, may mong ginikanan. Ay tinuon, mga higala. No, ang imong unahon na, natuyok, kadaadlaw, everyday na challenges. No? So, pwedeng causes may tension headache. Ganun ay magsakit ako. Pero ay masahil na. Kung nakay asawa na. Kung na as misis, pamasahi ka. Nga, masahiya sa ning akumulog ka. Nakay DTX Herbal Oil na. Pwede kayo na. Nga, kung sa iyon, DTX Herbal Coffee. Makawala ako yung tension headache. Marilim sa masahi, massage. No? May mga pressure points sa ulo nga. Once na ma-stimulate, marilim ang sakit sa ulo.
1: Marilim ang tension headache. Stress ka na, mga higala. So, stress ka sa bawo. Galiho kong hilot gabi. No. Then pag gumanog hilot, mga higala, dito na. Paka na din, mga higala, ang X10 herbal capsule, di ba? Gahilota sa nika kong ulo ka kay kuan, naka-X10 herbal capsule ko.

0: Ay, by the way, ha, sa ato ang kuan, mga kato mga nangita og extend herbal capsule na sa pinakaduol nga butika. O kato mga mister nga ganahan nga maglabing-labing ni Mrs. Natay extend herbal capsule. Makatabang kini sa pag-stimulate sa gana ni mister. Mag-extend herbal capsule ta sa mga magtiayon nga gustong painiton pabalik ang inyohang paghinikugmaay. Natay extend herbal capsule ay mga celebration nga gusto natong i-celebrate, no? Both husband and wife, natay extend herbal capsule, ha? O natay extend herbal capsule na sa pinakaduol nga butika. Another one, mga higala, kaning insomnia di ay usap po din sa sakit sa mga lalaki, no? Pwedeng mag-cause kini og disturbances, no? Dili ka tulog og tarong, no? Siguro tungod sa stress, no? Usa sa mga tips na ko ani sa mga daddies kung may disturbances ang inyong pagdulog. Try it to take my TC and DTX 500 before bedtime. Kaya nga naman, usa sa mga iyaha bitong effect, diha-diha ang effect nga manotice ninyo kung makainom mo og my TC og DTX 500 kada adlaw before bedtime or sayo sa buntag, lami keng ikatulog, dukaon gyud mo. Muna say diha-diha nga effect sa paginom sa my TC. Labi na gyud kung isabay ninyo ang DTX 500. Yan. So, mga daddies, kung naamoy problema sa insomnia, you try it ang pag-inom sa DTX 500 o my TC before bedtime. Eh, para na ko, ako, dukaon mang yung ko kung makainom ko DTX 500 o my TC. Muna yung usas ako manotis. Malami kay katulog yun kung una ay DTX 500 o my TC. So, pwede na sa mga lalaki may insomnia, sumala sa survey, number one yung sakit, no? Sa mga lalaki, insomnia. Oh. And later on, kung ma-high blood time, insomnia may lead to hypertension. Yan. Pwede. Daghan mang good sakit ang pwedeng makuha na to, makuha kung dilita katulog og tarong. Walang kinahanglan yun nga na ay sakto nga tulog. Oh. So, mag-my TC, mag-DTX 500 before bedtime. Ang pagbasingot kada adlaw, exercise, walking, or something, jogging, usausab na mga higala makatabang sa pag-stimulate sa mga happy hormones sa tong lawas. Makatabang na production sa melatonin, no? Ang pagkaunusab sa mga prutas sama sa saging, pinya, kapayas, makatabang mga higala sa buntag, bagmantani mo, kaon na kagkapayas or either kaon kag saging. Before bedtime, pwede ka mong kaon og saging, pwede ka mong kaon kapayas para lami ang tulog. Makatabang mga higala tungkol kay taas kining saging og kapayas sa traytupan. Yan na kay may TC, na kay DTX 500 ay for sure mga higala lami ang atong tulog. Another nga problema sa mga lalaki is kining diabetes. Ang solusyon sa diabetes, number one, i-monitor yun na to ang atong blood sugar. Onya, kinahanglan makabaluta unsaon pag gamit ang mga blood test, mga sugar test. Actually, barato raman yung mga higala. Pwede po nga magpa-check sa blood sugar. O, pwede na siya. Pero kung gusto ka nga naagi kay monitor, pwede ka magpalit og glucometer. Isma ikaw, mag-check sa imuhang sugar. So, number one, i-control ang blood sugar by reversing the diet. Kinahanglan nato nga i-modify ang atong diet. No, kay number one nga reason, ang causes sa type 2 diabetes is diet. No, wag itilaan mapasingin lang nani. Naaginis atong ginakaon, kaning type 2 diabetes. So, dapat i-modify na to. kung ang rice na to murag sobra ra kaayo, murag dagan ra kaayo, kulangan ko ni. Pwede di ra mag 2 meals ko, may dapat mag 2 meals ko. No. Kaduhan ako mukaon sa usa ka adlaw. Mag fasting ko, mag intermittent fasting, be. No. Mag water therapy ko or either mga higala, maginom tag suplemento. Maginom tag DTX 500 kay tested and proven na kini. Mamakatabang sa pagbakunod sa sugar, sa blood sugar, naturally. Mura tagainom man yung mga higala o kanang kuan ba? Kanang mga medication? Katong wala pagainom dirag maintenance? Kung naka DTX 500 mo kada adlaw, mura mo gainom o mga medication nga pampakunod sa inyong blood sugar. Which is normally, naturally. Asa man ta mangita anak. No? Herbal na, wala pa gay side effect, dili pa siya synthetic, pero makapakunhod sa blood sugar. Asa man ta mangita ana. Di ba? Mas maayo, no? Ako, para na ako, kung gadudag yung kun na ako'y diabetes, niya, may edad na, eh, why not nga dili ko mo gamit yung DTX 500? Di ba? Kung nakita yun ni mo nga na ako'y diabetes, niya wala kay medication pa, wala pagkagainom mo, pagkagasugod sa imong medication, eh mas maayo na lang may pag mag DTX 500 ko, mag DTX 500 na lang ko kay wala pa mang guga sugod sa akong medication. Niya nakita ni mo nga gasaka imong blood sugar na naka sa punto sa gitawag nga pre-diabetes na going to kuha na ba departure, pre-departure na going to diabetic na ka. So, banatan ko ni ginom ang DTX 500. Kaya gabakunod ni, mura na ko gaino manig yan. Medication. Pero wala yung side effect. Kay all natural. Muna na kanindot mga higalas pag ginom sa DTX 500 kada adlaw. Diabetic dira ha? Kung katong wala pa yung diabetes. Kaon sa prutas, daghan, gulay. Oh, mga fibrous fruit nga mga pagkaon. Likay sa duha ka mga butang. Kung gusto ka nga dili magka-diabetes, na ay duha ka klase sa pagkaon nga kinahanglan likaya nato. Mga mantikaon nga pagkaon. No. Kung may isigot ang mga mantikaon nga pagkaon, including na ang karne, kaya ang karne is the main source sa mantika nato. Ang karne dapat i-control nato. Mga mantikaon nga mga pagkaon. Karne number one. Ha? Oh. Mga fast food. Kana? Nga mga pagkaon nga gigama mga higala sa mga trans fatty fats. Trans fat. No? Mga pagkaon nga giluto sa mga mantikaon nga kuan nga substance. Saturated fat gigamit. Balik-balik na lang. Pinirito. Unsa ba na nila. Mga mantika gina-recycle. Number one, ang mantikaon nga mga pagkaon. Kinahanglan nga likayan kung gusto ta nga dilita magka-diabetes. Ikaduha is kanintam is mga pagkaon nga pwede nga ma-turn into glucose. Ha? Mga pagkaon nga ginama sa harina. Starchy food, carbohydrates, kana. Kana mga mistisa, bitaw mga puti. No, white sugar, white bread, white rice. Kana nga mga pagkaon, gakahimo ng glucose atong lawas. Munay usa sa mga pwede nga mahimong rason nga nung magka-diabetes na. Bawal na sa mga may diabetes. Mistisa, mga puti. Di ba? White sugar, white bread, and white rice. Kung magmais, mas labing maayo. Kung mag-red rice, black rice, mas labing may. Another one, mga higala nga sakit sa mga lalaki is screen cancer. You know what, mga higala, no? Gataas ang chances. Magkaedad gani ang lalaki. Magka-50, magka-60. Gataas ang chances na magkabato ng prostate cancer ang mga lalaki. Ngayon sa may mga pagkaon nga pangontra aning prostate cancer. Antioxidants nga taas o guan, lycopene. mga prutas or gulay nga pula, kamatis, watermelon, mga pulahon nga gulay na kuntabang na mga higala sa pagpahilti sa itong prostate. Another one, mga higala, lung cancer, tungod sa bisyo. Oh. Mga biases, mga higala, pwede po nga may rason sa gitawag nga cancer, colon cancer. Oh, kanilaging kaon naging sobra-sobra na na. Oh, likayan ta na. Instead nga mukaon og daghan nga mga unhealthy nga mga pagkaon, you try it mga higala ang simple food. Mga root crops, di ba? Namiging kamuti ay. Saging, bulanghoy, bulanghoy, gabi, saging, kamuti. Di ba naman ay kanta na?
1: Sagot ko pare.
0: Oh, lami na. Kala mga pagkaon na mga higala. Naidagan, no, actually, no, kaling mga pagkaon bitaw nga, simple lang. Nga abot sa tong uma, muna yung mga pagkaon nga, makalikay na to sa cancer. Pero kung kanunay tanggakaon sa mga pagkaon, nga makapakancer, ayaw pag-expect nga pag-abot ni mong 50 sa isinta healthy ka. Diba? Atong ginakaon, mga pagkaon nga makapakancer. Kung naakay kaliwatan nga may cancer, mas dali, mas sayo pa ka nga magka-cancer. So, usmon ako, gini nga mga pagkaon, no, simple lang, mga pagkaon kini nga anti-cancer. Remember, D3 Bio, DTX 500 sa may mga prostate problem, ha? O, mga lalaki dira, magka edad na. Then, sa Bukol-Bukol, DTX 500 o D3 Bio, patsada usab kayo. Muna'y mga suplemento na to, nga pangontra na to anang mga makalilisang magkakahadlok mga higalang nga mga balatian. Nga, asa na to ma-avail, no? Daganangunta na, sir, asa man yung taka-avail anang inyong product? The only way mga higalang nga ma-avail ninyo ni atong product is through pharmacy and drugstore sa inyong mga lugar. Pwede po siya sa mga online shops. Actually, we have online shops. Shopee, Lazada, and TikTok. Naana siya. Actually, galanto ko sa Shopee na yung mga barato di ay. May mga barato nga, mga murag, na'y panahon nga mo barato nga ito mga kuan mga products sa Shopee. I-notice ninyo, may panahon nga mubagsak ihang presyo. Oo, notice na ko na. Pero kung naamoy butika, naamoy pharmacy, diretso na lang mo palit sa inyong mga butika. O, kanto mga mahiligon ng kape, di ba? Dok, DTX Coffee, diretso ko sa butika. Ayaw kalimutan na ani mga higala sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ngayon ang lasa inyo ka na, no? Ako gali si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Tapos, nakabati ko yun nasa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days o muragan sa 20 days.
4: This is Amapola Broadcasting System.
3: Mintilan ko sinaasang DTX 500.

0: eksperto.
1: GTX 500, mapalit sa mga butika.
0: GTX 500.
2: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot.
3: Nung narinig namin ang GTX 500, yung pang inong ko, awan ng Diyos. Ang inong ko po niyon, makalipas ng dalawang araw, gumandangin ko, awan ng Diyos. Ay, grabe talaga. Lalo sisigaw ako kapag may inong. Nung nakapika ko ng GTX 500, yung pang inong ko, awan ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang ating pag-ihi. Nung wala yung sakit, hindi ako nililipit. GTX 500, yung pang inong ko, awan ng Diyos. Hanggang ngayon,
0: GTX 500, mabibili sa mga butika. GTX 500, gusto ko na ang isong pinitang pangkatapis. Inang kapit.

0: si Mike Rosales ang una, wala kitong kahinong kape, kinibas tapo tayo sa panasin, matiyahan mo sa radyo, ang itex coffee mix, kinibis tinga, wala kitong napatsa kasi, salamat, kitong itex coffee mix, may kape ka na, detox ka pa. Itex coffee mix,
1: mabuti ka. Gina Ferris Molo, 57, contact Ross, Oboso.
0: Kusin mo napatsa sa una, Manjin?
1: Pansaya ka nang, napay high blood niya, nahirap ko kayong maipong, hindi ko sa kwanto ka nang dagandang nga, review pa namin sa nakainom na kusin kape, itex coffee mix, lamin ako sa malinaw, marinda na kong issue bayo.
0: Kausan ko pag inuman ko, dito bayo?
1: Kausan ako, sarad na ako sa niya, ang kape na kumuntag.
0: Ilan nakakamulan nga dahil
1: ako? Pinakoy, ang kapi na to, players na akong sapi. Ang titribayo, mga larat ko, mga kumana.
0: Kung sa'yo mga, kung sa'yo parang katumulan ka na inom ka, inom ka?
1: Kaya namin, sir, sa una, sir. Maglabat ko, baka punakong maglabaan, wala ko kainom, anang titribayo. Magbindog ko, sir. Kuhita ko, anapahawang ko, kumpad sa'yo, subo. Kamangkamang ko, manipro. Sa'yo nating na to, titribayo, maglabat ko, maglabat, wala ko mulat ang mapa. Namikik ko, inaw.
0: So, wala mo ginato maroon?
1: Oo, titribayo, kapi sa kumpad.
2: Yes, copy me.
3: Sige. Kung sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka
2: rin. Gamit sila ng GTX o GTribayo kay lami kayo na sa lawas.
4: Extend food supplement for men.
5: Ako si Brent Domingo, Extend Food Supplement user. Dako, ginga bulik sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Ipitibo gid.
4: Extend Food Supplement for men. Extend Food Supplement for men.
6: O si Rosanne, baw, akun ba na sa nag-edad 40 anyos bala nag-hara-hara gid sa una, hindi man na siya musina ay gali naka-extend food supplement for men tungod sa extend wala lang kami gaka-edad nga duha ba na may gidang extend
4: food supplement for men.

0: nga available mga higala sa pinakaduol nga butika. Kanto mga nangita na itong DTX Beauty Shop Doc asa taka-avail sa inyong sabon. No, may mga katul-katul spanit, skin diseases, mga rashes, mga lesions, butoy-butoy sa panit. Gamitin ninyo na mga higala o DTX Beauty Soap mga higala. Kana nga sabon. Muna yung patsada kay nga sabon para tanggal mga higalas. Katul-katul spanit. DTX Beauty Soap then nani siya whitening effect. Makapahamis, makapaputi sa atuang pamanit. At the same time, ga-rejuvenate siya sa atong panit, no? Dili mo dry ang atong panit. Batanon atong panit. DTX Beauty Soap na sa mga butika. Subon ako sa mga nangita sa itong Extend Herbal Capsule. Parang extended ang ligaya, extended ang saya. Mag-extend herbal capsule na sa pinakaduol nga butika. Para maganda ang buhay, magkape mga higala sa DTX Coffee Mix. Kay kung naka-DTX Coffee Mix ka, for sure, nakakapi ka, naka-detox ka pa. Anyway, musa ibabay ko kaya itong oras limited gayo. No. Salamat sa itong mga consumers, sa itong mga pinalangga ng mga listeners. Asa man na ba itong pagsimya? Adto alang ang itong mga products sa pinakaduol ng butika sa inyong mga lugar. Dog hands sa lima na lang mo sa ibabay mga higala sing. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio Kalimti Ayaw. Nga maganda ang buhay pag naka-DTX Coffee Mix. Tara, mga pelata!
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 9:18.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong paglawas.
4: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon Mel Galios.
5: Mga ka-Dragon Fruit, kumusta? Uga, welcome na po sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit ka nato sa ato ang pinakabago, ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams, mga suking tigpaminaw. Akong ihatag sa imo, Dok Alan, ang higayon, Dok.
6: Yes, welcome. Welcome sa kamong mga suking tigpaminaw. Welcome usab sa ato usab ng programa pagpakabana sa maayong panglawas. And of course, may adlaw usab diha ka Dragon Mail, may adlaw usab sa mga listeners nato ang kanunay nagasunod sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas sa nakadaya nilang mga suking sibihanan. Ano na sa mga suking tigpaminaw nyo hang ubo sigalag alagad sa kanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Gold, naka Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, and of course, mga gala. Para usab ba protektahan ang ato usab nga maayong alawas, doon natin prevention. Da prevention mga sokin tigpaminaw is better than cure. Dili angay kabalakan ka Dragon Mail, dili usab kabalakan mga sokin na tantik paminaw. Kaya niya na ang produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplementary na pagkawin ng mga kapsula. Like a Dragon Fruit Gold, dasok na kini sa ingredients nutrients. Like a Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Mga siyang pinaganindot kayo, pagsabay ninyo sa pagtawar pag-inom, buntag o to hapon, 1 hour after meal. At sa nagkalagada iyang sakit o balatian, mapirbensyon na ito ang panglawas, manama kay sakit o wala. Kay kini siya nga produkto mga higala, na pamutod na sa kadaghanan, nga napaka-epektibo, garantisado o barato nga mapalit ninyo sa inyo ha mga soking butika. Ay makalimut usap ang itong usap nga kapi, mao ang Dragon Herbal Coffee Mix, ha? With insulin plant, mao kini ang kape nga walang palpitasyon. Mga igsoon nato nga coffee lover, kanina gyud ang kape nga para kaninyo, para kanaton tanan. Mao kini ang pinakanindot og maayo nga classic kape, kay kini siyang kape tambal na kape pa. Amo na sa igala. Ang ato usab nga Dragon Masatsuel, with tsubaki, mapagpilian ninyo ang kahumot nini, like ilang-ilang lavender og sampagita. Ang kainit og ang kahalang manutsuhot sa imong panit, lagbas sa imong hang kanurag kaugatan. Nindot kayo niya itong doon ay varicose veins, rheumatism, and arthritis. Kani siya ang haplas nga gidisinyo pang whole body massage. Nanay, tatay, magabi ipapahilot mo nini. Gamit mo o Dragon Massage ay mo kalimot, mapalit ninyo sa mga butika. Ang ato usab, mga igsoon, mga sokin at tipo ng mga busing. Ani ana sa mga ato usab, mga hard max stream coffee for men. Ang atong kape nga mo'y muhatag dugang kusok kaligon sa pagkumbati ni Mr. and Mrs. Nindot kayo ang performance mo, power higala, hatag og energy. Pag ikaw naka-hard max, max sarap, max saya. Pag ikaw nakainom sa ato ang kaping muhatag og dugang kusog kalig-on. Anay asab ang atong Dr. Pungisop mga higala. Ay mo kalimot nini ha. Ang atong Dr. Pungisop kung mawala ang katapat sa dunay mga problema sa pamanit, mga minor skin disease, up-up muni man, uguban pa. Kininagyod ang para kaninyo, para ka natong tanan, Dr. Pungisop. Ha? Habag usab ang atong usab nga case kidlo, power whitening soap. Mas nindot kayo mupahami sa atong paaping, mupaputi sa ato ang pamanit entero kalawasan. Habag usab mga sokin tikman Dr. Pungisop. Kininagyod ang nindot kayo ng klase sabon. Ha? Ang ato usab nga panit hamis, kutis like artista ang resulta. Manay ka lang, mapalit ninyo na atong produkto sa nagandang butika o pormasya. Ay mo kaulos pagpungutana kung naaba ang produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Okay? Ay mo kalimot, higala ha? Ang ato usab nga panglawas, importante. Nga nung nga naagita ni nagkadayang sakit o balatian, nga nung naata ni ning gitawag aga problemas abdo, problemas atay. O sa may mga hinungdan, anadok, daghan kayo mga pangutana. More than 95% mga sokin tigpaminaw ang daghan kaayog nag-antos ni ining maong klase sakit na, di ba? Mao na igala kinini ang naay problemas atay, naay problemas abdo, di ba? 10% to 20% sa mga adult, no, sa population nga high in income mga sokin to countries na naanhiine nga maong problema can cause inflammation sa bile duct o sa atong mga problema kining night tumor, di ba? Serious na mga sokin tikmo na mga seryoso kay na nga mga sakit mana nga mga infection. Actually, base sa mga ekspertong pagtuon, adunay two duha ka klase sa maong gallstone or sakit sa atay, di ba? O daghan kaayo mo na nga importante kaayo mga sokin tibay na nga atong maprotektahan na prevensyonan. Ay mo kalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga mapalit inyo sa nagaday butika o farmasya. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ato na nga produkto nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika o farmasya Visayas o Mindanao. Pag ikaw naka Dragon Fruit, sigurado ang imong lawas bas kugon.
5: Mag Dragon Fruit Herbal Capsule na matag adlaw mapalit na sa tanang butika duol sa inyong mga lugar Visayas o Mindanao.
4: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
7: Basta na ka star, sikat!
8: Kumbali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Digin mabuo ang adlaw ko, hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan ka pag-inom lang kaysa, nura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang, gami gidriya. Tisted na naman nga pamilya, kamu gidriya ang ginainom naman. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, riya nga bulong.
9: DTX 500, mabali sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mamasaga butika.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tandan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
12: Ako gali si Rodrigo Rintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong git sugar. Sorte git na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio, amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinakasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa kotsubar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code DTX 500 para sa among mga pigado, makamulig, kag makapapad sa lawat ng tao.
9: DTX 500, mabali sa mga butika.
13: Coffee lover ka ba? Suway! Ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hapdo sa koto-koto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
14: Special nga okasyon, wala ba kay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
15: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
16: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
17: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
18: Sayon ra kayo pangitaon.
19: Tapad lang sa pansuan.
20: Call or text 0966-348-9336.
21: Emps Flower Shop.
22: Emps Flower Shop.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Estrella, Tamparong, Niao, Limanget, 76. Kada adlaw gana ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
2: Ah, gamit ko dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
1: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
2: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawuhag sa mga kaisunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
1: Kanunay ko mo mo inom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
0: Kapulsa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee taga inyong ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choco, for good memory. Then Nance Liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, parang yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mamensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan nyo po kasi effective po siya and walang side effect. So, yun, thank you.
0: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
4: Ako si Nora Suniga, 64. Buon Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning capsule. Ang ako dyan namatigdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
2: Yes.
4: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kung ang akong singot ba,
2: yes,
4: maayo budi ay ni siya. Kaya paningtun mo ko, kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape, kay maayo budi na siya. Abdi ko na inyong lawas.
2: Salamat kayo.
4: Tinood yun na.
0: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
6: Okay, may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa tayo pala itong pangalan, no?
7: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaysa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
6: Okay, salamat kayo.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako'y ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako og atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, testingin nyo o inom o Astasan. Kaya inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Atong paminawon ang testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
3: Pangalan o kumpletong address?
4: Daday Briones, Talapulabaw, Agunay, Davao del Norte. Pwedeng Vitron. Okay man kaayu ya. Kaayu man.
3: Naggamit ka sa Vitron Tablet?
4: Oo, Vitron. Kung di ko ka to, inom ko anak.
3: Mm-hmm.
4: Nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang kanyang kalimutanon, mga nalang po yung ako ang ikuan niya. Mayog yun. Kadali ka kang baka, inumdong magtanong, umakumang ka kaitang malimot.
3: Limtanon, Kika. Pero, pag-take nimo sa Vitron Tablet, naulian.
4: Oo, naulian din niya.
2: Vitron Tablet. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
7: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug aduna branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug aduna branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban

0: Gawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Oh yeah!
3: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
1: Hard Mama.
3: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag-Hard Mama. Extreme na.
4: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Amo gigi ng puto ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Magsige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadumian ang about sa Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako gakong ba naka-diabetic man, high blood chad. Ipalit yung liyan na mo na mo ginamintin twice a day. Huwag ka ng lunch coffee sa mayo kayo na siya yun. Kaya ako ba na sa inong sa dana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na lunch coffee. Kung lunch capsule o UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa. Kay naghatag yun na lang mong tabang. Nakugid yun ang tabang ang imong produkto sa lunch.
5: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo?
6: O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o kapan pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, Leon o komportable na isuot. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart na nakalimutan sa National Highway, Barangay Tampon 2, Ayongon, Negros Oriental. Hinalagiyaw, Binumala, Michona Agustino o Erwin Agustino.

0: sa osteoporosis. Maka-improve sab sa libido sa mga babaeng edad-edad na. Labaw sa tanan, pagkapaanindot sa panit, iwan anak anindot, out of cervic care, herbal food supplement.
1: Ako din si Divine Faith, doon sa Noria. Nagpuyo ko sa group for Biadlay, Malabalay City. Akong gitay kay cervic care, sa ako na binom, sa akong administration, kung siro sa kitang musang bawit, lalo sa akong dugo, o tumar na ako anak eh, larang lang akong dibati, ibalik sa normal lang akong dugo. Ako ang pasama sa cervic care, o sa nang spada.
2: Ako si Aloha, Mickey, nagpuyo sa sangitulas, lakas, tapos kapis. O wala akong kagamit, o cervic care, di normal akong dugo. O sakit akong puson, mato na try kong palit sa butika, ng testing kong binom, nakubi akong pasalamat, maayon na gitang ako ang intention kada bulan. Salamat po ma.
3: Ako din si Kylie Bandila, ang taga-aplang niya sa Siyo Siyo. Di tuloy ko pag tumara sa cervic care, mga 2 weeks na akong inyong anak niya dayon. Ako ba nang sa nila. Pari sa Diyos, nawala na akong mga bandit ako ang puson, sa likod anin naning payo dayon. Okay na pala akong pagkatulog, di na akong magagalang magabi, magamata-mata bitaw. Salamat sumbako. Hey, nakalungo ko sa radyo anin, cervic care, ako doon, di katabang sa akong kinabuhi.
0: Ino lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong cervic care, herbal food supplement sa mga butika sa inyong mga lugar. Pag syempre atong last point coffee, makalower sa risk sa colon cancer. Hadlo kayo ang colon cancer, balik kayan ka na. Makawala usap sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nas Corn Coffee.
4: Ay, ako mo, malaan, yan may kopya ang palaran, nagpulo ang tao, at akawan, at akong product na ako naman sa itong transform ko si Mara, na mayroon akong pagbawas, ang akong dapit sa akong lawas na dito ko makabawas sumus sa ilaka ulan, ang minaw ko pa yung programa, ang update.
5: Ako po si Elisa Ocasurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Nakalit na po nga Nance Prada kay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hindi na po namo ni tayo pero hindi kang katulog po mayo siya. Kagabiyon, pagmilong ka, dahil mayo na rin ang katulog po. Damas yung skimog, hindi na bagi hapo ng mga mata natin nyo kay mayo man sila. Thank you po ma'am.
6: Ako si Larry Kumoso, tayo si Kerriber, may kamarangay kung ano pa suprinto. At yung panahon sa bulan sa Pembero, nasakit ko sa buong dibati nga kabay sa baga. Kung sa tingin akong katalawasan ng kaya ng kaon, tulog sa ulo sa bulan, talo sa ginawa ko na yan, sa kamigo na kong lagi, at yan sa buwan ng
0: mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O siyempre ang atong Nance Liniment Oil. So kagani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang kanuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
7: Ako din si Elisa Rosbog sa Malabagong Malwasi po. At nagamit po Nance Prada kay nakamin ako sa programa niya at yung Arwen ng may Dokchan niya. So ay ko palit po Nance Liniment Oil para sa mga panuhot na kitang talawas. Kundi salamat yan niya. Dokchan, sa mga kagamit sa inyong produkto na katabang ko sa akong
8: ako si Hinobiba Capino, matagabait. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya nang naasya ang umaunay akong gigamit niya o hilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kayo ang salamat ako biyan si Janice Vianto sa kampisyong natinan si Bo. Kung di ko anon sa Nance Oil, kaya kini maglabad akong ulo o kini masakit akong kalawasan na di kami mga ako ng pangatan. Mga itumboy, ikulay mo kapuyo, mapuyo ko yung lawas. Ako lang sa salamat kayo.
0: Available at 30 L 60 ml. Mapalit atong Nance Liniment Oil sa mabutika sa inyong mga lugar.
9: The latest, biggest music, the hottest music, wherever you are. This is Makapuna Broadcasting System, K103.

0: oras sa Pilipinas, 8 minutes past and the hour of 10 o'clock in the morning. Yes, hello, good morning. Welcome sa program ng Morning Pasada together with your
1: Maria Bunangera.
0: Sa ngalan sa mga station manager, so ayan na niya lahat o sa kinatibok ang Pors sa 98.3 FM Star Radio Tayasen. Ain't today? It's Monday, May 25, 2026. Kumusta man mo dihatanan mga ka-star? Longsod sa Tayasan, Locop Bayan, D8 Kabarangay. Lakip na usapang mga kasilingan ng mga longsod dugdak bayan. Mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon, Visayas, Tibuok, Pilipinas. Good morning! And to the whole world, good morning, good night, good afternoon, good evening, good midnight. Standby caller, later na kumokator, ha? Thank you. Para sa inyong mga greetings or shoutouts and of course inyong mga song requests, you can do send the messages at ang smart line, at ang call on text line, there is a Star Radio TSN. Please do copy. Smart line 0969-484-5454. Sa itong globe line 0956-664-7734. Sa itong website, itype lang ang www.staradiotsn.webla.com. Para sa tuwang FB fanpage, ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sa mong muparang atong mensahe sa ako ang personal Facebook account, Gapnod sa Kawanangan. Later na kumokator og tawag ha, don't you worry, paabot lang kamay ha. And of course, please do follow sa official Facebook page sa Star Radio Tayasen. Kinadiha ang mga lehitimong impormasyon nga angay ninyong masayran matagkaron og unya. O, yung mo kalimot sa pag-follow o pag-share sa mga posted photos, videos diya sa official Facebook page sa Star Radio Tayasen, okay? Alright! Ubanay ko ninyo sulod sa 2 ka oras yung tunga mga ka-star. Since na-late po ko gamay, tungkol kay nang namanggol pa manggod po ko.
2: Sana
0: kining may nalampod nga makalugaw ta. Inay-inay kita inig. Ukad dyan dito sa mga punuang kalubihan ba sa itong silihan. Ito ako okay, mga ka-star. Bear with me. And live po ko karon sa kong personal Facebook account, Gapnod sa Kawanangan. Again, Gapnod sa Kawanangan. Mauna si DJ Maria Bungangera. Nga, andam ka ninyo mo pa katawa. Andam ninyong mo pa kilig. Andam ninyong muha.
3: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika.
4: Ako ay Roselyn Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May DC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May DC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
6: Ako gali si Rodrigo Lintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong git sugar. Sarte git na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kagmakapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mabali sa mga butika.
7: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan, mao ang pagsabot, pag-atiman, ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogor City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: sa Dayon nga Tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
1: Hard Mama.
2: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
1: Mag-Hard Mama. Extreme na.
3: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
4: Donnell Brand.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton.

0: Labi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Mga penata!
2: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na kuana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
1: Mga penata!
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
4: Girlie Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maaptik yun yung mga kalawasan. Mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
3: Kamusam, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Sa ipagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Calling. Atong nga daw. Atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
6: Analisa Tolentino. Talap-tap payaw sa mga sibugay. Sibu ang Wonder is Calling kay akong panas. Hangap siya. Hika po siya. Hangap. Naulian.
5: Pila naman to niya ka bulan, baka ha o adlaw gianto sa ngihang gibating paghangap?
6: Isa kasi man na rato. Yung gipalito na po gipo. Wonder is Calling. Mato na. Kung good siya. Naulian. Epektibo good ang Wonder is Calling.
7: Wonder is Calling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit. Go! Na! Dragon Fruit, go!
8: Ako si Mary Lotagsa, taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmead Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene, o sa grasya nga imong gi-share kanako.
9: Na may special nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto ni mong malipay? Sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
9: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
10: Emps Flower Shop.

0: kemeng kastoy sa programang Morning Pasada. O, oh, diba? Pwede na git kayo mumutawag para sa inyo ang greetings. Oras sa Pilipinas, 25 minutos ang nakalabay sa Los Gias sa Kabuntagon. O, katong mong oras, getod ka na to sa Ayo Sabon na Beauty Soap. Ang bagong sabon nga pangpagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayo Sabon na Beauty Soap. Pangpagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok o makahami sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin L-lecithin collagen o mga nutrients nga mo'y mapaputi o mapahami sa imong kutis naturally. Ayo Sabon na Beauty Soap. Mapalit sa inyong mga suking botika o gatindahan, mga kastar. And there you go. Ay, naini para pero nahunong magkalit. Sige, tawag balik. Tell me your name. By Jose Marie Chan. Isulti na good ang imo akong ngalan. Para makahibalo po tayo, nagpa-thrill-thrill diha. Oh, tell me your name. Tell me. Tell me your name. Yep.
1: Tell me your name.
0: Yes, hello, good morning.
2: Good morning,
0: Good morning, Sir Daniel. Pasensya na ha. Ganina wa ako nag-cater og tawag kay entro pa man ko. Okay, kumusta man ikaw, Sir Daniel Rigo Nobilaya Tamboyongon?
2: Okay ra ka, Dike.
0: Okay ra ka?
2: Okay ra.
0: Okay ra, Gya. Okay ra, Gya. Ngano man ang galuya, May?
2: Ha?
0: Nganong galuya, May?
2: Balitin ka ning.
0: Kay?
2: Medyo gilabsik o gamay.
0: Ay, gilabsik. Pangitag mo hapuhap. Pahingitag mo hapuhap sa imuhang kasing-kasing.
2: Dugay man kang...
0: Dili na pwedeng pangitaon. Kay ngano, May?
2: Dili na siya pwedeng pangitaon. Kay?
0: Kay?
2: Buwan man ka ning.
0: Kay?
2: Wala naman siya.
0: Wala na siya. Amin akong dili na kinalang pangitaon kay naara siya. Kinalang pangitaon kay nagtago man siya. Pero, Sir Daniel, di pa man tingali ulahi ang tanan. Di pa man tingali ulahi ang tanan. Eh, baka tawa di ha? Sir Daniel, giligon pa man kahain mong kasing-kasing. Imo kasing-kasing mo pitik-pitik pa man dagweg pinalahi. Nagyan! Sir Daniel. Kung makakita ka niya pag-usap unsaman imong bation.
2: Ha? Nakita ang magudunta na ako sa Didi.
0: Unya.
2: Unya. Ay, nawala man siya.
0: Nga nakita unya. Nawala unsa tagulilong. Sir Daniel. Oh, unsa may feeling di ay nga kung makita ni mo siya, nga kalit siya kawala, unsa mo pong bation?
2: Happy kay ko din siya, makita na ko siya.
0: Unya! Happy ka niya, mo kalit po ga, wala siya mong pananaw. Oh. Tubag na diha kay naminaw ra ba siya?
2: Ha?
0: Naminaw. Si Daniel ni.
2: Naminaw dito dito.
0: Allah! Lalay gug wa na sila. Si Daniel. Kana bang speaking of gugma ba? Sa mga isay, may gugma na kabo. Kanang, kaya ba mo siya talaga gugma? Sa isay nga, may gugma na gitka ba? Sige na, panayin na kita ng duwa na gaistriya na yun na minaw. Ay, ikaw ang mag-isla na isa. Taong sa isay na, o sa isay na, may gugma na ka. Ano siya mga ganit?
2: Ay, o sa isay. Sige.
0: Ay, o blanco-blanco pang undas pat ni ato.
2: Sabi na mo, titi ka lang. Buwan na lang. May gugma ka. Ano ka masabot niya? Ano? Sa lang, sa lang pagsabot niya ang atamit.
0: Ha?
2: Sito niya.
0: Dao, amo na.
2: Happy ako ka. Buwan na dili ka makalatotik sakit niya. Alos, isa mong ka.
0: O da yun. Happy ra gyud. Ya sigurado ka nga happy ra po siya kanimo.
2: Sigurado
0: ka nga. Siguro pa nga happy ka pero siya happy po para nimo.
2: Happy
0: Sir Daniel, love you. Best of greetings. Go ahead.
2: Oh, sa pala lang ang mga nindog kami kada sa mga. Pero sa pala, mas mayong
3: Natural Fusion Boy. Okay, kalian ada sakit seolah, sakit seolah, kasih bersuara, dikit-dikit, here, practice, security, kasih tak suka seduh. Nanti dipukul, bagu, bagu, bagu, launa, tenan, sasana, pinaka, bagu, manggus, tenan, prada. Nanti pakus, gantau, menengah, stasan, tenan, organik, siwe, pasta, asuk, santan, purity, vitamins, vita, karotin, tasuk, vitamin, pure energy. Ini sayang, maka gasto, teramaka, angkuro, mayu, mapanawan, semua dengan stasain, mapanatran. Alas, stasain, mapalit sayang, masukin, butika, oh, gatindahan. Diri setayasan, mapalit sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy. And of course, this may ayun, mapalit sa butika, Gelong Lorena Drugstore. Bihas, may bagotayasan, mapalit sa panimalain, Sir Buyak, sulab, yung kainalas. Alright, good morning, Sir Leonard, the founder of the Man Hoga Sigo. Kumusta man ikaw, Sir Leonard? Alright, very good.
4: Okay.
3: Ayan. Ay, kumusta man ikaw? Ay, kumusta man ikaw? Ano man ikaw? Ano man ikaw?
4: Ano?
3: Ha? Muda dia, kalau belakang kaya, aku rupanya menghinaan putar. Di nak matang setengah mungkin lain. Kau yang boleh mungkin musakan dunai. Oh, pelangka bayar tamutan. Selina kan ang. Oh, asalan. Pelangka putika, si Daniel pelangka putnaku, pelangka anakku yang familia, pelangka tamutan, tanan

0: pumunta na ako, gibong gi-ari na ako sa station para malagaran po muna ako sa kaminan. Diba? So, gipagi po na ako action. Pero sometimes, hindi ko mag on air, meaning na rin ko yung important thing gi-asikas, okay? May na-outro po ko sa inyo ang mga pag-sabot, okay? Yes, Arlina, napian ka, kinahulog po ya ka. Ha? Anak balin-balin ni si Mang Blaing Estasyon?
1: Ilan sang lagi, ging nanti ka banta, jukang mamiba. Ilan sang lagi na, nani mo ilan sang bantay ka. Ilan sang, ilan sang jod?
2: Pwede
1: raman di man na magamit permi kay gilansang naman na ni mo.
2: Kanang ako siyang palungon kay alayang siya nga pagkalajob ng siya kay aning bulyo na mas kili doon ang mamarag medyo na harus na.
1: Okay rin na, importante nga. Okay. Ang importante nga matultulan ragyapon ko ni mo.
2: Tayo naman na kay tayo naman pangitaon kay
1: Madahay! Bidao ay sige, go ahead sa mong greetings sa Lina. Kigatang may ipon sila later on sa tuwang drama on the spot nga sumpay. Sige, go ahead sa mong greetings for now. Sige, go ahead.
2: Una-una mga friends, good morning din sa yung family, din ni Ate Jorlin, Jukinto, din ni Byron Ibay, ang Mikwan. Patamba ko din mo niya gabi, Ibay.
1: Hala.
2: Ano ni Kwan, Sir Ayan din. Sir Ayan, din sa mong family din, nga naminaw.
1: Sige na, ato na ta, kapiot na. Tapat mong Sir Daniel, ha? Tapat mong Sir Daniel sa atong pagpamasada. Basta naka-star.
2: Sikat na sikat.
1: Alright, thank you Sir Leonard Paunor of the Manhug Sibo. Ay sa atong mga Facebook live viewers, sa atong mga commenters, shout out. Shout out Mike Diderex of Alabama, USA. How are you doing right now? And your hat is very nice one. And shout out po tong Ma'am Eva Quijada Orina of Dubai. Yes, hello, good morning.
3: Good morning.
1: Good morning, Sir Nilan Ferolino. Kumusta man ikaw?
3: Gusto ka?
1: Okay, nasad ko. Ikaw? Okay rin ang init. Ang importante nga naagparamdam ang init. Timaan nga wala siya namugnaw. Nagpainit ragyapon.
3: Init ragyapon ang gagawin.
1: Kana. Kay panahon itong mga bugnaw kayong panahon. Mura po mabugnaw ang ato ang kasing-kasing. Oo, di ba? Kining init nga panahon, maunay pagpainit sa mga patay kagahapon. Sa mga patay na hugno, na gunno.

0: of the Hunlak. Sige, Sir Lin. Oh, sa Nene, Sir Nilon, go ahead sa mong greetings.
1: Ah, nanonood rin ko ng
0: Hunlak. Okay.
1: Great ba ko ng Brad na Nibay?
0: Mm.
1: Di Guayami.
0: Okay.
1: Sa mga Kalilan. Mm. Ano ba? Regulang Gordon. Masaw dahil, Jason. Kaya nanak na tulog ko.
0: Okay.
1: Muna lang sa kailangan na maglangan.
0: Mm.
1: Sa kuwa, yung baybay ni Bay, nagugot-nagot.
2: Sana.
0: Wow.
1: Sa nara na mina sa region, Kristen.
0: Aha.
1: Huwag mo request ko ito.
0: Ano siya title, Sir Nilon?
1: Hay na ang panumpa.
0: Hay na ang panumpa, atong pangitaon.
1: Bye, Victor.
0: Bye, Victor Wood. Sige, hain ang panumpa. Kay ato ng pangitaon ang panumpa. Kauban na sa hain ang utlanan. Bitaw, no? Sige, Sir Nilon, salamat kayo sa pagtawag. Basta na ka-star.
1: Sikat na sikat.
0: Alright, thank you so much, Sir Nilon Ferolino of Nasungan Lalibarted. Stand by. I'll be right back after sa pipila ka mga pahinom do.
3: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
4: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako'y ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o Astasan, binuhat kini sa mangustin na gisabulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa kong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa Atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang Atasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati siyong lawas, tistingin niyo o inom o Astasan ka inyong sinati ang kaayuan sa iyong panglawas.
6: Ay! Kagopo!
7: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago
2: ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
7: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
8: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
10: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nans products sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og Nans Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan po namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayo ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang Nans product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbs Med Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share kanako.
11: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
12: Isa'y pangani mo nai?
13: Lucy Sardimio.
12: Lucy Sardimio, taga-asa sa gamam.
13: Matuog.
12: Pila edad ni mo?
13: 78.
12: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
13: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
12: Ang imong bana.
13: Oo.
12: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
13: Nanghubag man ang iyang mga BTS.
12: Nanghubag?
13: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, muuan man na yun, kanang murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital dong. Karon ning pirma jud chag Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kay di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na man yung hubaga sa iyang mga iyang
12: tuan. No, sa unsa man yan til?
13: Nang hubag jud maayo.
12: Nang hubag tanan. Mo
13: kami inyo hu abot diri, hu asa sa abot diri sa kuan.
12: Punuan sa paha.
13: Dapat ay Mr. Radyo nga naa day kanang amigos ko pe siya ni Incho asula yan na to dito na maudyo ni nakakuan niya doon hantod garon
12: ya karon okay na yung bata
13: okay na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
12: pa di kuan
13: 79
12: so sa mga naminaw karon ma unsay ka istorya ni mo
13: okay gamit sila ini kang tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na jud siya kabangon okay, yeah, so, ang amigos ko pe moy nakaayos sa iya
12: amigos ko pe ra gino
14: sadaka salamat mga idol.
15: Anong paminahon ang testimonya sa Vitron Syrup?
16: Si Jane masagbod sa Kapiil daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kaya nanganak siya na si siya. Niya, bibili na ako akong mga anak dito sa akong ugangan. Niya, pag balik na ako kay namayat man ang mga bata, marag, wala nila napakaanog maayo. Niya, gikuhaan na ako, gipalitan na ako o veterans syrup, inom na ako sila kada adlaw. Niya, karon daulian naman ang ilang lawas, minuta ilang kaon, ugtulog, ningat ka ayaw ang epekto sa veterans syrup.
15: Veterans syrup, mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
17: Maria Bunangera on air.
0: Palangga tika by Imping requested a song ni Sir Daniel Rigon.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 10:56.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon Mel Galios.
4: Mga ka-Dragon Fruit, kumusta? Uga, welcome na po sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit ka nato sa ato ang pinakabago, ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams, mga suking tigpaminaw. Akong ihatag sa imo, Dok Alan, ang higayon, Dok.
5: Yes, welcome. Welcome sa kamong mga suking tigpaminaw. Welcome usab sa ato usab ng programa pagpakabana sa maayong panglawas. And of course, may adlaw usab diha ka Dragon Mail, may adlaw usab sa mga listeners nato ang kanunay nagasunod sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas sa nakadaya nilang mga sokin sa bihanan. Ano na sa mga sokin tigpaminaw nyo hang ubo sigalag alagad sa kanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Gold, naka Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, and of course, mga gala. Para usab ba protektahan ang ato usab nga maayong alawas, doon natin prevention. Da prevention mga sokin tigpaminaw is better than cure. Dili angay kabalakan ka Dragon Mail, dili usab kabalakan mga sokin na tantik paminaw. Kaya niya na ang produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trainer pagkain ng mga kapsula like a Dragon Fruit Gold, dasok na kini sa ingredients nutrients like a Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 milligram. Muna siyang pinaganindot kayo pagsabay ninyo sa pagtawar pag-inom buntag o to hapon 1 hour after meal. At sa nagkalagada iyang sakit o balatian, mapirbensyon na ito ang panglawas, manama kay sakit o wala. Kay kini siya nga produkto mga higala, na napamutod na sa kadaghanan, nga napaka-epektibo, garantisado o barato nga mapalit ninyo sa inyo ha, mga soking butika. Ay magkalimut usap nga itong usap nga kape, mao ang Dragon Herbal Coffee Mix, ha? With insulin plant, maokini ang kape nga walang palpitasyon. Mga iksoon na to, nga coffee lover, kanina yun ang kape nga para kaninyo, para ka natong tanan. Maokini ang pinaganindot o maayo nga klases kape, kaya kinis yung kape, tambal na kape pa. Amon eh, sa igala. Ang ato usab nga Dragon Masatsuel, with tsubaki, mapagpilian ninyo ang kahumot nini, like ilang-ilang lavender o sampagita. Ang kainit o ang kahalang manutsuhot sa imong panit, lagbas sa imong hang kaunurag kaugatan. Nindot kayo niyang tunay ba? Varicose veins, rheumatism, and arthritis. Kanisya ang haplas nga gidisin nyo pang whole body massage nanay tatay. Magabi ipapahilot mo nini. Gamit mo o Dragon Massage ay makalimot. Mapalit ninyo sa mga butika. Ang ato usab, mga iksoon, mga sokin at tipo na mga busing. Ani ana sa mga ato usab, mga hard max stream coffee for men. Ang atong kape nga mo'y muhatag dugang kusok kaligon sa pagkumbati ni Mr. and Mrs. Nindot kayo ang performance mo, power higala, hatag og energy. Pag ikaw naka-hard max, max sarap, max saya. Pag ikaw nakainom sa ato ang kape nga muhatag og dugang kusog kalig-on. Anay asab ang atong Dr. Pungisop mga higala. Ay mo kalimot nini ha. Ang atong Dr. Pungisop kung mawala ang katapat sa dunay mga problema sa pamanit, mga minor skin disease, up-up buni man ug uban pa. Kininag yun ang para kaninyo, para ka natong tanan, Dr. Pungisop. Ha? Habag usab ang ato usab nga case kidlo, power whitening soap. Mas nindot kayo mupahami sa atong paaping, mupaputi sa ato ang pamanit entero kalawasan. Habag usab mga sokin tikwan Dr. Pungisop. Kininag yun ang nindot kayo ng klase sabon. Ha? Ang ato usab nga panit hamis, kutis like artista ang resulta. Manay ka lang, mapalit ninyo na atong produkto sa nagandang butika o pormasya. Ay mo kaulos pagpungutana kung naaba ang produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Okay? Ay mo kalimot, higala ha? Ang ato usab nga panglawas, importante. Nga nung nga naagita ni nagkadayang sakit o balatian, nga nung naata ni ning gitawag aga problemas abdo, problemas atay. Unsa may mga hinungdan, anadok, daghan kayo mga pangutana. More than 95% mga sokin tigpaminaw ang daghan kaayog nag-antos ni ining maong klase sakit na, di ba? Mao na igala kini niyang naay problemas atay, naay problemas abdo, di ba? 10% to 20% sa mga adult, no, sa population nga high in income mga socket countries na naanhiine nga maong problema can cause inflammation sa bile duct o sa atong mga problema kining night tumor, di ba? Serious na mga sokin tikmaw na. Mga seryoso kay na nga mga sakit. Mana nga mga infection. Actually base sa mga eksperto nga pagtuon, adunay duha ka klase sa maong gallstone or sakit sa atay, di ba? O daghan kaayo mo na nga importante kaayo mga sokin tikmaw na nga atong maprotektahan na prevensyonan. Ay makalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga mapalit inyo sa nagaday butika o farmasya. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ato na nga produkto nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika o farmasya Visayas o Mindanao. Pag ikaw naka Dragon Fruit, sigurado ang imong lawas bas kugon.
4: Mag Dragon Fruit Herbal Capsule na matag adlaw mapalit na sa tanang butika duol sa inyong mga lugar Visayas o Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
6: Basta na ka-star, sikat!
7: Requested a song ni Sir Leonard, the founder of Dumbanog Sibo, kung nariyan ka pa by All in Our Project.

0: Check your time. Our Philippine Standard Time, it is 26. It is now 6 minutes past in the hour of 11 o'clock in the morning. Katong mong oras gatod ka na to sa Herbs Medaforma. Ang tigi mo sa Nance Capsule, Nance Coffee UA, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Choco, Tawa-tawa si Cervic Air Megaman, Og, Alina Beauty Shop. Kung diin madungog dire sa Star Radio, Tiyasan, gikan sa Lunes Sangto, the Sabado, ang ilang programa nga Sincerely Ati Arlene. Sa may alauna, media ang takna sa hapon o pagkahuman mo sunod dayon ang balong the great. Kung nariyan ka pa by Alan R. Project, and you know what, Alan R. Project is one of our local artists from Baay City, Negros Oriental. One of his song is this, Kung Nariyan Ka Pa. Requested a song ni Sir Lidar the Pawner. Ako sa to ang dramaturgo itong katandim sa itong drama on the spot on air segment. Kining mo nga kanta, gidalit ka nato sa Sheba Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandayin og tambal, sulay og natural nga pamaagi pagpamasahe gamit ang Sheba Essential Oil. Ang Sheba Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic, tungod kay adunay kinilauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas o banan og masay. Sheba Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo. Sheba Essential Oil, mapalit sa inyong mga suking butika og tindahan. Available ang Sheba Essential Oil diri sa Tayasan, diha sa Kiuri Pharmacy og sa Ike's Pharmacy. Diha sa may bago Tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Boyax Labio Carinal. And of course, diha sa may Malabuyok Cebu, mapalit diha sa Beth Sari Sari Store in front of Malabuyok New People's Palace. Oh, in front diha lang. Mauna, Beta Sari Sari Store. Available diha ang Sheba Essential Oil. Atong i-check ang atuang Facebook Live. Diin live ang inyong DJ Maria Bungangera sa Facebook account Gapnod sa Kawanangan. Ana diha ang iyong mga comments. Let me check mga ka-star. Kung kumusta man ang inyong hadiring kahimtang. Kahimtang diyan. Samtang lang ang uban nagpaabot kung kanos ako musuling sa kamera. Sorry, Gyuda. Kay usay mo pinakalit ramang kuning ako ang pagpakita sa kamera. Palaliton, kainin ako ang dagway. DJ Leonard, good morning, princess. Good morning also, DJ Leonard. And of course, ni Barangay PTP, Piwiwiw, maayong buntag, DJ. Mauni ang Facebook account, no? Di na lang kumangutan na kung taga-asa siya kay... Na naman din, Barangay PTP, Piwiwiw. Wiw! Leonisa Irana, good morning, ma'am. Hello, Leonisa Irana, kumusta man ikaw? John Relunghay Kapunay Redoble. Morning Maria, nilantaw misa you live. Kauban sa ako anak nga wifi. Oh naman General. Kumusta man ikaw Sir General? Mike Adidio Rex of Alabama, USA. Good morning my dear love. Naman dire, ako rin ibasaw ng mahal kita. Mahal lagi tamo tanan. So good morning. I love you all. I love you all. And my God, the Rex, Madre, you're very happy, my love. Wow, my love, nga kanta. Title ba di sa kanta? Anyways, salamat kayo sa inyo. Again, Mike, the Rex, enjoy your night because there is evening in Alabama, USA. Angela Dinsla, again, Angela Dinsla, Zero Kalumba, good morning. Good morning po, Angeli, I miss you. Kumusta man ikaw na ako kita ni mo dito? Ha? Kumusta naman ikaw? And of course, matod pa diri sa to ang call and text line. Usab, ato po ninggahinan og panahon kay usay malimta na to, ha? Ga-effort raba ni sila og text, Matod pa din rin ni Kaubang Diboy Hinoo. Good morning, Kaubang. Request ko ang song entitled Hey Jod by Beatles. Salamat. Uy, shout out eh ko anak nila diha ba? Ilang Kaubang Diboy Hinoo. Og ni Timir na Hinoo. A loving couple of barangay magtuhaw. Mga buutan kaayos. So sa adaghanang naka kit-kit gid sa mangga ninyong Inchan Mingo pag kanin duwa tadakuas sa inyong mangga. Oy, prebo yan. Salamat kaayo ka Obandi Boy. Og ni Timir Nasos. Na surprise ko sa iyahang pag-belated gift lagi sa Mother's Day. Agay! As in, na surprise ko. Salamat kay God bless you. God bless po si Mwangi. Padala Timir na. Grabe. Grabe ka maayo ang Ginoo, no? Ginoo na lang yung magbalo sa inyong kabuutan o kamaayo din rin ako. Thank you, good kaayo, Timir na. Salamat, good kaayo ninyo, kaubang D-boy. No, appeal yun mo sa akong mga pag-ampo nga kanunay yung naamo sa kapis kay sa panlawas. Tibok pamilya, shout out butang Sir Swede, ha? Ma'am Gasparita, nga kumaring Lola Iska. Hidam may Hinoo. Hala, oy. Tuara, kumusta na ka? Ano ba kag mga kidos diya sa Savannah o sa Fera? Ako nang i-play later. Kaubang di ba yung mga requested song?
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ang ato ang texter diri from Malabuyo ka Cebu. I think si Ma'am Marilyn Tingali niya. Nag-request siya og song entitled If We Hold On Together. Dagang salamat, God bless. Anyway, salamat kayo diyan sa may Malabuyo ka Cebu. Ato ding itimbaya ang taga Ronda, Dumanhog, Barilis, sa may Alegria, Bajan, Cebu. Hoy, kumusta naman mo diha? Kumusta naman ka si Sir Nick Daklan, no? Sir Nick, kumusta mang mga bulad ni mo? Si Ma'am Sally.
2: Sana.
1: Nagpaabot ba ako sa imong bulad, Sir Nick Daklan? O na lamang ipari sa Nilugaw ba? Alami ka ayo. Ay, nag-isog ba dito sa Kalayo? Agoy, hastang humota, makapanilingan o pikas barangay. Perti kalami, girl. Diba? Sige. At ang isa ko nga pagbalik, madunggan na ninyo ang sumpay sa Sugindla nung gauluhan o gabuslot ang ato, pero disclaimer lang niya nga, drama ha, wala po, wala tayo giiguan ni nga drama ha. Drama lang gini, mga mugna lang ni sa nauna sa mga cast. Nga mo si Sir Leonard o si DJ Maria Bungangera. Sumpayan to na to, karong taon-taon. Alright, sige. Sa akong pagbalik, mauna ang drama on the spot on air segment. For now, manginapoy sa ko.
3: Si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita na drive ko. Badya sayas lang kanadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa G3 Bayo o GTX 500.
4: GTX 500. Mabilis sa mga butika. G3 Bayo. Mabibilis sa mga butika. GTX 500.
5: Ako si Alex, nagkayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o GTX 500. Tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang GTX 500.
4: GTX 500. Mabilis sa mga butika.
6: Kita balagosa.
7: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
6: Kanang kuan ay G3 Bayo o kanang kung saan tayo sa GTX 500.
7: So, unsa may feel day sa imong bana day ma'am? Sa
6: kuan yung sakit. Ihan, mura yung muminor ba? Makatumar kita sa estate ani ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta maka-estate at tumar ani.
7: So, wala pa din siya niinom anak. Unsa din ang gibati ma'am?
6: Nang luyahon siya.
7: Luyahon?
6: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan yung gitrabahuan ani.
7: So, unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
6: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan. May PC. G3 Bayo o kanang TX 500.
4: TX 500. Mabilis sa mga butika. G3 Bayo. Mabibilis sa mga butika.
8: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug Tunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City o Ronda. At dunaw sab sa tibuok province sa Bohol. Ug adunay branches sa Buena Vista o Luon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: Say sinta.
1: Dugay na ka nagamit o gamikos coffee na eh.
0: Dugay-dugay na yun.
1: Pagsugod yun.
0: Sugod, oo.
1: So, ano ni gamit mga gamikos coffee na yun sa mahimong gigamitan?
0: Sa akong high blood o sa akong bana high blood po niya. Karoon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
1: Ah, okay. Sa una dahil na
0: yung 180, 200.
1: Muna yung blood pressure ni mo.
0: Oo. Bisaga inong pagkumpara sa high blood.
1: Karoon, wala na kailahig.
0: Wala. Wala, Jun.
1: Kanarang amigos coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig.
0: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
1: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan na'y?
0: Matoo.
1: Barangay.
0: Barangay, oo.
1: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na'y?
0: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
1: So, maayog yun ang amigos coffee. Imodyong napamatuntaan. Sadala, salamat mga idol.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay. Sa Em's Flower Shop.
4: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
3: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
4: Tapad lang sa pansuan.
3: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
4: Emps Flower Shop.

0: se me rinda rebellio, sa ra kwa na bo sete, se sete years old. Ako nagamit sa non-capsule, you aid at Trendy Care. Kanan tulo ka product ni Ram Alden, pahuna yung nakaayaw sa akong balatian. Kanuna ko lang gigamit kay, himo ko na lang ng maintenance kay, ako kalawasan, muna yung naayaw sa akong mga sakit. Kay, kanin akong sakit, high blood, diabetes, muna na akong gisigig inom kay, ingo man si doktor dyan nga mo, inom ko nga, wala pa'y kaon ng lunch o new aid. Munang isikir akong inom ko noon, hantod ka ron, mahimtog lang akong lawas. Mula na kanunan akong inom. Salamat kayo, Ma'am Allen.
1: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yan pangihi sa usay kagabi, halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kaos-os, kadiyutay lang mo at tukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasay, sulod sa tulo ka buwan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Yung anak ay epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng Tonaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
2: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Agi.
5: Naunsa ka din, ha?
4: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
5: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
4: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagin ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
5: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
4: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
5: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
4: Mauba? Unsa man na?
5: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
4: Dagana din ingredients ani, no?
5: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
4: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
5: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
4: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
5: Dragon Herbal Oil with Subaki.
4: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Kami na undang testimonya kung sa ka-epektibo ang Vitron Drops.
7: Nabilin bongko kan Galvador sa sinabrogan. Balin siya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drop, nang anak manggod ko o triplet, kanang gagmay kasi laba, naglibo ko kung unsak may painom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan, kaloyan sa Ginoo. Abti ka sila ato nga time nga kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para Hinsog o Glabsik ang inyong mga anak.
6: Vitron Drops. Mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
9: White Nights Dumaguete Pension House
8: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Footnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
9: White Nights Dumaguete Pension House.
10: Maria Bunganera.

0: Yes, yeah, hello, good morning, Sir Leonard. Welcome back, mga ka-star.
1: Good morning.
0: Yeah. Niya na ta sa atuang drama on the spot on air segment, mga ka-star. Sir Leonard, kumusta man ikaw pagbalik?
1: Ano ya? Mora gido yan daw yan. Ikaw sa akong request kanina. Salamat kay Francis, ha?
0: Ora ka gido yan daw yan.
1: Ako sa akong request kanina.
0: Oh, sige. Wala isa pa yan. Anyway, Sir Leonard, paki-recap sa episode 5 sa miaging semana. Go ahead.
1: Okay, ang miaging sa itong sagula ng mga kastar, no? Sa post na tanga to. Na dako kayong milagro na tigan, no? Sa ka drunken master na usaw na. Oh, ito kayo siya ni Ro. Unta magpadayon ang iyang pagbago. O karon aniya ang ating sigilan. Busto na ito.
0: Action! Nagbago na gid siya dyan. Hindi na gida i-chance ka magbago. Ano sa katao? Pero wadyo ko maglag-om po anak. Basig matamaan na po ko pagka-martyr. Tuara si John. Asa ba na siya gikan? Dagan makayong gibiki nga plastic. Dagang kinumpra ginuan. Tawanan niya.
1: Day.
0: Oh, John.
1: Ako ano? Malikot ko ito, Ali.
0: Ano yung dala?
1: Okay, pag makakawa ng mga bata. Kuan, sari-sari niya, nandang yung aso dan, napapawit sa mga bata.
0: Hala, uy.
1: Oo, ga. Diyan pag ito yung regala para niyo. Ano, sabihin niyo.
0: Ah, unsa man ni?
1: Kuan na siya? Sing-sing.
0: Unsa?
1: Sing-sing na.
0: Sing-sing? Unsa man ni? Okay na mag-una ako ng sing-sing sa bubot. Uy, sa man sing-sing nga, uy.
1: Lagi ka nang doon na kay Memories Gikan ako. Dahil once na mungkin na itabon ako.
0: Paghilom diha. Paghilom ba diha dyan? Hilom ko, no?
1: Ano nga?
0: Storya diha. Taka-taka kag yawit diha ba? Sige na, magloto ko.
1: Sorry na. Okay, pero tayo siya. Tiga. Gusto na kong magloto ka. Iman ang isa na akong gift. Kaya ako ito. Ano yung kamot?
0: Dara o.
1: Ni Mrs. Rose.
0: Oh.
1: Thank you for everything na nabigas mo na.
0: Salamat sa John.
1: Sorry na nangyong anak ko. I promise you sa itong mga anak na sinikip mag-ibig ka nga mga kasi. I love you so much.
0: Ay, natandog ko sa gisulti ni John. Amin ako nga wadan akong paglaom nga dili siya magbago. Pero ako nakita nga luyo sa iyang pagkapalahubong iya kong gipasakitan. Gani niya pa ng mga ulat sa mga tunok. Sa iyang pagsagpa na ako, napakoy kami ang ulat po. Kay nabagnod man ang iyahang kubalon nga palad. Ay, salamat na lang kay nagbago na siya. John?
1: Day?
0: Oo, asa naman sad ka?
1: Ano ka sa gawin? Akong susiwan ng ating kung wala pa itulo kay ating bulita ni.
0: Ayaw ra, kaya ra pala na ako nga atapan.
1: Kung dahil nagpalad niyo pa itong martilyo na ito kay maikom na ikom ang tatay sito eh nga sinunok pang hulam.
0: Bitaw po eh. Nakakita bitaw ko sa imong pinalit. Nagpalit na kag martilyo. Mura na gyud kag carpenter nga tinuod na gyud. Naakay si Rotso. Naakay katong sa pilya nga di kuryente. Pero lain pa ato dyan sa atong balay no. Bisag hiwi pero ligon. Tanawon ko din mo dito sa unahan. Kining balay. Mura gyud dili balay.
1: Anong pagpanday na ko, ana? Katang kumana to sa itong kasala. Ako nang ipanday, hubog man ko ato. Anong nahiwi.
0: Ay, thank you. Thank you kayo, John.
1: Ay, Kayo! Odang gud yo.
0: Ah, kinsa na?
1: Bajan. Mari.
0: Oh, pare, ikaw ni?
1: Bajan dia.
0: Oh, unsay tuyo ni mo pre? Unsay tuyo ni mo pre?
1: Yata na ko din. Long neck. Ah. Kay pila na ka adlaw wa sa mo storage bay.
0: Mao ba pre?
1: Ada da pare.
0: Si Jan ay bahala, ana. Di na kumusok na nila. Jan! Jan! Na, si pare!
1: Oh, sige. Sige, salamat, dahil. Okay.
0: Biyaan sa tamo, pre, ha?
1: Sige, pare. Nagkagwapa, mas pare. Pre. Okay. Ang ganda na rin, favorite, ano? Ano? Sabal ko, hindi ka mabugi, eh. Kolobin, salamat kayo, pero kanang pausa ko, anak.
0: Laina, magtinag-awan eh, kumpari, oy. Laing kayo siya tinutukan din.

0: Magsagob sa kong tubig, kauban sa mga bata. Ay, palib na lang ko, gatiman na ni mga bata, ha? Kay magsagob sa kong tubig dito sa tabay.
1: Sige na, sige na.
0: Diyan ka na. Diyan sa tamo, pre.
1: Wapag sa mare na. Pre, kanang, hindi nyo ka mainom. Nakapromise ko sa mga tawa, pre. Huwag ang panahon na akong isaw nila. Panahon na siguro na akong bera na akong mga pagkuha. Ay, walang nausap ang sagan sa hangin. Ganing ha-amisan at kakapag ka. Siguro ano ka pa? Kaya dito, pre, ako nang sabihan. That is true, pre. Inutang ako, eh. Pasadyan ako, pre. Dito, pre. Pwede na sa magayang mainom ka. Pero, hindi lang natin ka kayo. Tapos, ano na akong asok kay kanang akong pandagyan na. Sila, pre. Mauli na lang po ko. Dito, pre. Pasin na kaan.
0: Mura magnaigasunod ako, diridapita. Naagi mga tunog nga akong namatikdan. Ingan sa kikuyawan ko.
1: Pare!
0: Si kumpare ka na.
1: Matay.
0: Boy, iko.
1: Sorry, eh. Eh, karan doon.
0: Aboy, sir.
1: Ayok. Kabalugoy ba? Kagawas na kanipa. Kaya yung bunog ka rin.
0: Boy, iko. Boy, iko, pre. Ani, ani mo, ani, ani. Dabo ata kini akong sup. Biya ka na. Biya, andi ka. Barugan na ako ang akong pag-ako.

Thank you. Alright, mga ka-star, balik na po rin tawag na oil para sa last portion sa tuwang na program ng Morning Pasada.

0: patrimonial sa nakasulay o nakagamit sa Astosan Herbal Capsule.
1: Kung sa iyo, Rolly Lopez, nagkulong sa papalong gabo dinarte. Doon ako ipamatid sa akong tail o sa akong pramasal. Gani, lubog ko ang siyempre sa pamulan. Sa diyan, nakainom ako atasan, binawat kini sa mangustin na isagulan o siwin is extra na ayaw akong paminang sa kulawas. Nabalik ko balik o gani, ipaktas ko o 6 kilometro na akong sa akong pagkayo. Salamat sa atasan. Kamu nga, nagpamatid siyang lawas, tisingin ang tumar ang atasan. Kaya para yung masinati ang mayong ipikto niini. Salamat kayo sa atasan. Kamu nga, nagpamatid siyang lawas, tisingin ang inom ang atasan. Kaya yung sinati ang kayuan sa iyong panglawas.
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil bitago ang itsura ko. May ayos sabon. Ang guwapo is na pero.
3: Ang ayos sabon ay pwede din sa talalakihan.
2: Kaya gamitin ang may power na bigay ni ayos sabon. Ang ayos sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga shopping butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo! Mapalit ang ayos sabon bilisar sa Ike's Pharmacy at Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gate. Shiva Essential Oil, ikaw ay sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta pebrita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng marungay tree. Extracted oil galing sa nuhing glaw. Automatic at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinagtatang buhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating may pagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inimyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inimyero na konsepto ng isang produkto na pagpahit sa ating masasena na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at dinamitan ng siyensya dahil mayroong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng bigati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pagkaruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang isa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagkinhawa sa mga may mga masasakit na likod, masin sa binti, braso, sa magdaleg at sa ating mga balikat. Ibahin ito sa inyong loob at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nasa isang bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat na limok, ipis, sulot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay isang dinitimpla upang ito ay kanais-nais din amuin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusulong ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000106444-91.
4: Si Nerica T5 taga Hinong City nagpalit ako sa lunch product ng capsule yung day kung coffee ipalit na ako para sa kumpapag kaya kumpapag na siya ay kanang arthritis mantri ko na ako ginakuan sa kumpapag kinatake niya kaya hiyang man siya sa product ng okay ang dibati ka ng muna siya ang bisong saya ha lamat yung kanang product o salamat at yayo lamat yung
5: mayong adlaw ako si Lisa Macario taga Barangay Bago Tayasan Negros Oriental doon ako ibati nga dili makatulog itawag na og anxiety pagkalumog na ko aning amigos coffee akong gisulayan og tuod man sa pila na ko kadlaw nga pagtake ni balik na ang akong mayong pagkatulog so what are you waiting for gamit na mo sa amigos coffee katong wala pa makasulay-sulay na ninyo kaya ko tested na ko kayo daghang salamat.
6: Hanap mo ba hearts sa performance? Hearts sa gana? Hearts sa sarap? Lakas to the max!
7: Let's get it on!
8: HeartMax Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
9: Heart Mama.
8: HeartMax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. HeartMax. HeartMax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
9: Mag-Heart Mama. Extreme na.
10: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign niya sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing o stroke. Hinhawa og laom og angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
11: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
12: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
13: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV more the bio-nutrition formula. An MV more the bio-nutrition formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative

0: Stress, set tumoy-tuloy na pag-inom ng MV more the bio-nutrition formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV more the bio-nutrition formula para sa mas matatag na puso. MV more the bio-nutrition formula. Take more, live more.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
2: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Palit na sa ENC Mart. Anaa himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Maria Bunga Ngera.

0: Kate, this is the last portion of our program. Matawag ni our program kay di man ni makumpleto wala pod mo diha nga nagpaminaw. Nagsubaybay every now and then. Alright, mga ka-star. Hey Jude by Bettles requested a song ni Kauba nga di boy. Wow, and there you go. Anyways, kini mo nga kanta. Gidalit ka na to sa Nelentious Cake Shop. Nagbaligyan sila og mga lamian nga mga cakes. Magpangita gid ka sa kalamian. Tumot kay wala sila gatipid og ingredients. Mudawat sila og order para sa okasyon sa basa wedding, birthday, christening og uban pang special nga okasyon. Nelentious Cake Shop na anay mo tang tapat sa Sunjo ni si Dry Goods at Trading. Og Blue Baker diha sa Bulungi Ita Street, Poblasyon Tayan sa Negros Oriental. Open sila everyday from 7:30 a.m. till 6 p.m. For inquiries, contact number 0963-0143261 or sa Facebook account ni Ginaline Villar Morados Ilamni. Ang tagiyaw tagdumala sa Nelentious Cake Shop. On sa inyong gihulat, bisita na ang Nelentious Cake Shop kaya nadiha ang gipangita. Nimong type sa lamian nga mga cake. Busa palita og shout out po tang Lilith Midis and Clonar, ang assistant og tindera diha sa may Nelentious Cake Shop. Check your time, our Philippine Standard Time. It is now 6 minutes before 12 noon. Katong mong oras, gatod ka na to sa Jury Customized sa Printing Services. Ang main branch na anay mo tang diha sa National Highway Bunga Tamataya sa Negros Oriental. O ang laing branch na diha sa National Highway Palas Lantayasan, tapad sa Agua Joe Water Refilling Station. Jerry Customized sa Printing Services nag-offer og full sublimation t-shirts, volleyball, basketball jersey, tarpaulin, rush ID, photocopy book, binding, lamination t-shirt, printing, mugs, printing og daghan pa. Jerry Customized sa Printing Services gipanagiya og gidumala ni Ma'am Nereka Castraya sa shoutout pod kay Gretchen Kalyanos Raiko. Open sila every Monday to Saturday alas 8 sa buntag taman alas 5 sa hapon. Jerry Customized Printing Services providing excellent quality on your customized prints. So, shout out diha po sa mother ni Ma'am Nereza Kakas Trias. Nakanunay nagpaminaw sa Star Radio Tayas.
1: Sana
0: all. Ogosab kini mga programa. Kipaloyuhan na usab ni Ma'am Iva Kihada Orina of Dubai. Take in trajus kidagan po tang benepisyo nga makuha ani mga higala. All you have to do is to connect with Ma'am Eva sa iyang Facebook account, Eva Space Q Space Arena. Kay andam gina siyang motunol og mga tips, mga pamaagi, detalye, kung saan nga magka-extra income ka mga ka-star, okay?
1: Sana all.
0: I would like to shout out to our Avia, the fans, and of course to all our Avia listeners via radio set. Again, shout out Mike Dedirex of Alabama. Is Ma'am Eva Kiada Orina of Dubai. And of course, ni Ma'am Delia Spanner. Cordelita Spanner. Hello, ma'am. Dia sa may Europe. Shout out T-Star Kalomba of Doha, Qatar. Shout out kaninyo, Ma'am Lona Taylor Morfay. Dia sa may USA. Ma'am ni Nanay Erlinda Alihong ang nagsubaybay sa drama. Akala niya wala na'y kontrabeda. Meron, nakakagigil daw. Hi, Nay. Siya lang nga diha, Nay, ha? Shout out kayo mo, Nay Erlinda Alihong, Sir Danilo Alihong, Ma'am Nili Alihong, Altate, Sir Duming Kalumba, shout out. Tibuok Family Alihong Family, shout out. Ma'am Alma Iscarpi, Ma'am Aileen Ganaganag, Ma'am Crestita of Del Monte, shout out. Sir General Reed Doble, let me check the Facebook Live. Ina ato si General dito nag ano. Pero but before mo proceed sa ato ang shout out atong isinget ang usa sa nagpaluyo sa programang Morning Pasada. Amigo sa Capsule nga adunay 15 ka mga anak kada iyang mga sagol ng matambal sa nagkalain-lain mga sakit sama sa ubuhilan at sakit sa ulo ug uban pa. Amigo sa 15-in-1 is kana Herbal Coffee Mix. Og amigos Capsule, madugog diri sa Star Radio tayo sa nagilang programa matag alas 6 hangtod alas 6 imidya ang takna sa gabi. Doon isang hangtod Sabado ba ni Kuya Angel Blaze sa Sason sa Sugbo mapalit. Ang amigos Capsule sa Malbol Pharmacy og SJN Pharmacy sa Bajan Butika Santo Niño sa Alegre Agencian Pharmacy og Sinovet Pharmacy. Sa Inatilan Wicker Pharmacy, Impage Drugstore, Roy Pharmacy, Shalmo Pharmacy, sa Dalagit Ready Pharmacy, H&H Pharmacy, sa Balambuyok, Sencio Pharmacy, sa Ronda Belcora Pharmacy, Alasan Pharmacy, Butika Merga, sa Alcantara Butika Merga, sa Mantalungan Butika Merga, sa Dumanog Bitoon Pharmacy, sa Fora Pharmacy, sa Idis Pharmacy, Happy Drug or Crestor Pharmacy, Amigos Capsule, mapalit sa tanang mga kalungsuran, o sa Tayasan, mapalit diyan sa May Angel Pharmacy, Curie Pharmacy, o X Pharmacy. dia sa may bago tayasan mapalit sa panimalain na sa Buyak, Slobyog, Karinas. Shout out itang Kapitana Ayan Terrano dari sa may barangay Kabulutan. Sa iyo mga Tosino girls, dia Lavender, shout out. Ay no nga nagtuhog-tuhog na pod na diha. Sa iyo hagtuhog ha. Oo, ang atong mga guwapita diha. O magsiningitay, get me in town dito sa merkado. Diba? Nya kay si Lola Iska, kanunay makuyog na ako. Maugi mapansin si Lola Iska. Sa atong mga suking tigpaminaw nga nag-request, Imuha, Sir Nilon Ferolino, hain ang panumpa ko ng i-play ugma ha, kaya nihita man ta sa mga minuto ha. Imuha na ni Erlinda Aliho, ugma na dyan ako ma-play ang imong requested so nga himayang nahunlak. Oo, sige lang. Hanggat kaya sa tong oras man ato ginang i-play ha. Salamat kayo sa inyong pagsabot. Sa mga pamilyang Jukinto, Tanilon, Saiko, Lebrado Family, and of course sa mga pamilyang Baldado, Martin, Martel, Enesio Sotilio, Ponteros, Calyao, Amihoy, Bakel Family, shout out sa mga Lagini, Oga, Calyao Family, shout out, you Epenyo, Wilson, diha, shout out ganin yung atanan. Oo, diba? So, sa itong mga habal-habal driver po diha, mga palangga na, tupod na. Okay, matagkaroon ugon niya, every now and then mo commute na, aragi na sila kanuna. So mga e-bike driver, public and private utility vehicles, sige, shout out na lagi din yung tanan ha, hurot ha, piros! Mas chan-chan, si tatay si Toy kay chan-chan, ana siya, asa di si Lola Iska, DJ Maria? Si Lola Iska, naaraman, to siya gawas, kapahangian. Anyways, magkakastar, dagan salamat sa iyong pagpaminaw. Major sponsors, personal sponsors, dagan kayong salamat sa pagpalayo sa kanunay. And of course, our FAD viewers. Shout out na lang ginin niyo di hatanan, okay? It's time for me to say bye-bye sa ngalan sa mga station managers. So, ayun na niya lahat to. Huwag sa kinitibok ang Porsche sa 98.3 FM Star Radio. Tayo, sa tigapon kinilang si
1: Maria Bunangera.
0: Ako may ngayon, bisa na luka pa kamain. Barog og padayon sa unahan. God bless ka na itong tanan. Enjoy the rest of your lunch. Maing pagpaniyo to. Bye-bye. Ang pingugan po, I love you.
1: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star

0: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Pagkabana sa maayong panglawas. O ganoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
2: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgotanan karong adlaw. So atong ipadayon Doc Alan no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong ginapaabot mga suking tigpaminaw and finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat Doc.
3: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill no at isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw nga kini siya usa ni siya nga maghatag dugang kusog nga ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients no sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga sokin tigpaminaw mao pud ni ang muhatag og dugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga sokin tigpaminaw and erectile improvement mga sokin tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail no tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog no si Manoy nga gitawag nila mga sokin tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan no about sa sexual mga higala ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga sokin tigpaminaw. Nga doon na usab kini sa mga kababayanan no nga before and after mga sokin tigpaminaw sa ilahang menopausal period no and other conditions mga sokin tigpaminaw and additional mga sokin tigpaminaw sa about sa treat no para to treating sexual dysfunction mga higala ang horny goat mga sokin nako nga tigpaminaw. Kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat no to treat other conditions including mga sokin tigpaminaw madako pod siya tabang sa dunay problema sa osteoarthritis no and multiple sclerosis no dako kay tabang mga sokin tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat no pero aside ana mga sokin tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga sokin tigpaminaw kung inyo nay nga gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga sokin tigpaminaw sa Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sokin tigpaminaw wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr. no sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on no na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape at bag-o na tong produkto mga sokin tigpaminaw madungog ninyo mapapalit usab sa nagkanayang butika o parmasya doon lamang sa inyong mga lugar.
2: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme, Doc Alan, no? Mm-hmm. Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
3: Yes.
2: Usa kini kahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China.
3: Okay.
2: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
3: Kun
2: idi, Doc, o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan o kababainhan.
3: Mm-hmm.
2: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usa ni siya sa mga produkto na pudok no sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw. Ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
3: Okay.
2: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok And of course, available na sa tanang branch sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga suking tigpaminaw, palit na, kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Bacuwe, bacuwe. Tala, atuta sa buntot, bay.
5: Ala, bay. Mag-usa ta dito, bay.
4: Masunog ta sa mga kogon dito, bay. Kay makamit na kayo itong sunogon to. Kay layaan na. Init, tabaya kayo, bay.
5: Ala, sige, bay. Sige, bay. Sige, time sa, time sa. Ako sandad o nakong pusporo.
6: Oy, oy, oy. Asa kumanto?
4: Ato, may sa buntot, bay. Amo sunogon ng kogon dito.
6: Pulsa? Manurog mo dito? Oy, oy, oy. Ayaw yun itawon mga dudong. Pinakabalo ba mo nga ang pagpasunog sa kabunturan kadaot sa atong kalikupan? Illegal kini ang aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabunturan pinoyanan sa dagang klase nga mga kahoy o kahayupan sa masakalanggaman? Kung masunog kini unsa naman lang ang ilang pulianan, dili ba ikaw ra ang inunggan nga nung mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
4: Hala, mo ba dahil, dahil? Sige dahil, sugod karon, dili na ka manunog. Di makadaot kini sa inyahan.

0: usa ka kamanon nga mawatan sa imong ibating kinahanglan. Tudling sa mga garay. Ug karon, adiya ang nagdusa ng pagbabala sa Visayas ug sa Mindanao. Kuya Carlo Villalonte.
1: Kumusta mong tanan mga pinalanggan din Pamilao? Welcome sa atong panag-uban sa programa Tudling sa mga garay. Abang ninyo Kuya Carlo, dili gwapo pero usok tudlo kilang iba nagatun. Dawat pantangan namo sa maayong panglawas kay kun ako ang inyong malusan kaloy sa Dios maayo. Ako baga pagawat ko kadtosan ninyo kay. Oh, manung balay daw sa sa iyo sa bagsa mga Pinoy. Ang atong programa Tudling sa mga garay tudlo ninyo sa Wonder Herbal Oil plus Mulay Kaparehas atong Wonder Animal Vita. Vitamin sa mga kahayupan atong Wonder Banana Plus. Ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet. Okay man ang atong Wonder Herbal Coffee, no? Oh, diyan apod ang produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kayo blood pressure. Inapod ay produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggan tig Paminaw. Inapod ay Wonder C Plus. Wonder C Plus. Asay sirap. Unya na po na siya eh. Kini ni ang capsule. Unya nakalindot kayo. Akong mga pinalanggan tig Paminaw. Alam na ka ninyo daran. Mga pinalanggan tig Paminaw. Yan tungtuig na nakatapos ako sa akong pag-eskwila sa sekundarya. Ako bingon sa akong mahal. Na akong eskwila sa kolehiyo. Igo lang sa pag-ingon asa man taon kung bahandi kay kasuporta niya kanimo. Wala man ako'y kwarta magamit pagkabot sa imong mga gamit.

At sa mong pagkaon, salak to nilong ang saging balyatang umulong. Kamong kawan doon, hili kalalis, ikaulaw o hili kalimot. Kami makakaon sa kabuting kahoy na tinungtod pinarisan sa lubing kinag. Ako na nimpalan kung ilatas ko ang mahabog na kamukiran o kalawaran ng halaman. Naisay aso nga nagbayan o nilawigan kong taong doon sa mga saan. Inuol ko ang usaka, departamento sa sakahin siya sa gobyerno. Namutan na kung usama ako kang kwalifikado isip usaka sundalo. Kapan ako nasa niyo, natablam ko nagpagutkot sa akong ulo. Kaya di antong tuigan rinawaton sa pagkasundalo kung wais si Titanus unit sa kuliyo. Sa abong grupo na usama kami sa ugaw sa kanding na nagpulay o nagkata. Dito ako naisay aso nagkalaylay, lungsod kami na tabuli. Masawa ko na mga balandunga sa akong pagpalipalan ni kasakit o ikagol siya is pinangga kong papa. Tungkol siguro sa niyambin niyang kaibaos kong kasubo na ako naimulat kaya o nilayo, namatay ang taon siya kaya nagsumpa o Di pauli ako, dinis akong pinoyanan, nag-update sa akong kasunanan. Sunod sa walulamang kaadlaw sa akong pagikan, di ayaw sa...

0: sumisigaw ang puso ko nang mawala ka. Buyit orka. May nagkanta aning mga kanta, mga pinalangan ding Bamina. Atot kaninyo sa pinaka-the best ng Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas. Na tumaka igsuunan niya kung gusto mo haplas nga kuan ka nang manutsuhot ang kabugnaw kahalang niya. Lami kas pamati, Wonder Herbal Oil. Epektibo niya, barato rapot. Kanang ato Wonder Herbal Oil. May siguro nga tistingan, suwayan, gamiton ang atong Wonder Herbal Oil. No? Alam mo, og patunto kay daghan kayong kasuun-suun sa mga produkto. Ingunana kasikat ang kanini ang Wonder Products. Daghan kasuun-suun mo nang mag-amping tas pagpamalit, ha? Wonder Herbal Oil. Paminawa, oh. Doon ay testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Ala sir, oy, lamig kayo mong haplak sir, ay ganang lamig yung kayo sir kay. Manuksoon sa kabukugan sir, nila, pati diyong, kuala sa mga smoother kay, isimong siyong hoton. Mm-hmm. Ah, grabe sir, oy.
2: Ay, ha, paka nakagamit, ana.
1: Kuala na sir, ganang tulong na ka, basiyo sir, akong nahurot.
2: Okay, nindot gil siya.
1: Nindot din.
2: Sige.
1: Sa kuala ko sir, nagpalit sir, sa kuala sir, Lourdes. Sakit akong kuala sir, mga lutahan, mga bukog-bukog, dayon. Mututuwa din, haplas ko, nahurot mo lang, sir, din. Uli, anagin sa sir, din. Binhurot akong kamot.
2: Mm-hmm.
1: Okay na, sir. Uli, anag.
2: Salamat kayo, ma'am.
1: Salamat kayo, sir.
2: Kinsang alam na, ni?
1: Si Tita Hilo from Karangan, Usami City.
0: Unana, kanindot ang produktong Wonder Herbal Oil. Kanang atong Wonder Herbal Oil, ang gisundan na plastic bottle green ang taklob. Unya, kuan, kanang nagin siya markang manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Unya, ang yahang label, wala gi-sticker. Dili sticker ang label. Kuan, gid siya, kanini ang shrinkable film ang gigamit nga printed, ha? Ay gyud mo kumpiyansa. O kanang na Tyler kay wa pon milabot ana dinamo ah. Wa mi apil ana, no? Bantayan na ni Wonder Herbal Oil karon kay pertindagan ng gasun-suon. Makapalit sa dili mao. Looy pon, okay. Manaway unya mingon nga sa maning ingon nindot ni dimday ay. Na, ya kay dimday mao imong napalit. Para sigurado gyud ka. Paminaw nako ang isudlan nga butilya taklob green o niya shrinkable film nga printed yun. Ang gigamit niya na yung markang...
3: This is Amapola Broadcasting System.
0: RSV Life.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ni kamito na to parang baboy bugat ang timbang ni pisking tambok baga gigunod lamik kay karne no nya mga kabaw di kay maluya kabayo nindot gyud gamito ng Huwander Animal Vita. Ang paminawa o, na testimonya nagamit ni sa produktong Huwander Animal Vita.
2: Ako si Aisa Villegas, taga Villanueva, Misa Amis Oriental. Nagamit mi uga ng Animal Vita, taud-taud na, nakadungog mang gukuani sa radyo. Unya, mo'y among gigamit sa among baboy. Di sa unang baboy na mo, kung man, dili makay siya mutubo. Kaya sa sukat nga, amo siyang nakuan sa Animal Vita, nagkuan na, nandagko na kay among baboy. Karong nga ni, oo na, maglisod na magbaligyan, kinaku na kaayo. Kaya ang amo pong mga piso, sa una, mga matay man, basta ting-init. Kaya karong kay, mo man na ilang ginom ang Animal Vita, man akong gibutangan na ilang mga ilim nun, na karong kay, kuwa na baskog, daghan na kay kong piso karon. Nagpasalamat kong dako, nga nakapaminaw may sa radyo, nga kuwa na ay Animal Vita, kay sukad gyud nga paggamit na mo, ang among mga piso, wa na yun, mga matay, unya, ang amo pong baboy, dagko na pud nga. Sa una, magulang akong bana kay, tanang kuan dili kay sila gainom og tubig ba mukaon sila treats magud amo ibahog unya iya kong pangatakon ang baboy kay di man mainom og tubig nya karon nga pagbutang namo sa Animal Vita kusog na kay sila mainom tubig sige na lang makulangan gud ang isa ka galon amo ibutang sa ilang inim noon akoy pagkataud-taud wa na purok nagsuyop nila mo lang dali ra kay sila modako mo lang pasalamat jud ko ayo gyud nga nakaila mi aning kuan Animal Vita.
1: Oto Huwander Animal Vita, na kanang Huwander Banaba Plus, may punang gamito ni Adong Dunay Problemas Pagbawas, labi na gito na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Kaya ang plus, ano, mangustin, manggudpod, niya epektibo na ni Adong mga naay problema silang kidney. O, kaysa mo na, laga, ramtag Banaba, parang makaihi, tagtarong. Huwander Banaba Plus, paminawa, o, testimonya na gamit sa produktong Huwander Banaba Plus.
3: Kumusta, sir? Kinsa ganin ni sir? Ako si Kwan sir, Alex Hanigin sir, taga Karunin, Cagayan de Oro City sir.
4: Nag-text mo, nagpasalamat ka sa Huwander Banaba Plus.
3: Okay, soltero na sir. Iniyod sir, dako kayong tabang ang Huwander Banaba Plus sir. Kaya tungod na ulian ng problema sa akong pagpangihi sir. Dugay na kayo na kunong giladala. Kaya sa una, pagpangihi na ako, sakit gid kayo sir, sakit yun. Di gina ko makaya usahay ang labinasong pagpangihi sir. Ang gabi, nisod gid kayo ipangihi sir, kaya grabe ka sakit sir. Kaya, bisa kung saan na kong inom og kwan sir, tubig. Mora magyapon, mong nagpasalamat ko sa inyong produkto sa Huwander Banaba Plus. Naulian gud ko.
5: Dugay na kanigamit ani Huwander Banaba Plus.
3: Bag-o pa yun, sir. Kay katong mga niaging simana, nakadungog ang akong asawa na naadaw tambal, adunggan sa radyo, sa programa ni Kuya Cardo sa Tudling sa mga garay. Moto, iyang giingon nga, Huwander Banaba Plus lagi daw. Nga gisoyan na mo, sir. Unya, sa dihang nakatumbar na ko, pila ka adlaw, dili naman ko batiyon sa sakit sa akong pagpangi. Unya, kanang okay na gid kay ang pamati, sir. Wagi ko lang gitumbar nga, tambal o unsa diha. Basta katurgi ng Huwander Banaba Plus. Grabe kay epektibo yung tambal, sir. Salamat kayo sa inyong cancer, produkto sa Huwander Banaba Plus.
1: O na itong Huwander Banaba Plus. Karay kong isoon diha sa nosi si Ranger Black, the Winds o pamilyang kasinabi. Karay ko tanang naminaw ni mo karon labi na sa Amiga Family o Sanglay Family. Nasa Apertipan, Naga, Sambuang, Sibugay, labi na sa ako mga anak, si Christian Mark, Rimat, Mariel, Janmart, Romnick, Nagbagara, it's me, Rinaldo Baguio from Lumapas, Bonifacio, Misamis, Occidental. Magaray na kong isoon, Caridad Salazar, akong Mama Lydia Torres, akong number 0952. 5689744 Lito ni Agusan CDO. Salamat sa pagbasa. Pwede mo request og song Himaya, Himaya sa Hunlak, Himayang na Hunlak, Padre City San Miguel, Lamitan City, galing kay Pitsang Alarcon. Ay mo galimot sa Bitron Drops muna. Oh, katong mga bata nga bagong natao taman 1 year old, kanang Bitron Drops muna pinakadabis nga gamiton mga no? Inyong anak, dili na daling magsakit o niya may pod matulog basta kay naka Vitron Drops. Kanang ilang gingon nagginabog, di na ma-experience. Kanang inyong mga anak, bagong na tao, taman 1 year old, paim na og Vitron Drops, mga pinalanggang tigpaminaw.
6: Kasi nakagamit sa Vitron Drops.
7: Ay, kung ako ang apo manggon.
6: Ah, so ikaw ang nag-text, ane?
7: Ako ang anak, damang ganda po yun doon dere. Kaya, maulagi nga, pagkatao atong April 29, natawa ang bata, gigamitan na mong Vitron.
6: Vitron Drops?
7: Oo. Kaya, karon, upat na siya.

0: bulan.
1: Okay.
0: Oh, dayon dako kayo kon ba dako kay kausaban ba kay murag ang bata sulod sa duha ka bulan imong hagwaan. Murag makabalo na gid nga kon ba. Dayon nay naghagwa niya.
1: Mm-hmm.
0: Dayon murag naanay siya istorya nga di po ta kasabot.
1: May istorya niya siya pero di ta kasabot.
0: Oh, di gid ato masabtan.
1: So dali na kayo sa gatoon.
0: Oh, dahil po rin mo yan po, ang bata, himsugi kayo po na gigamitan na muugwan.
1: Vitron drops.
0: Vitron drops. Maurag, aduna na yung gamayin, kaya balog itang bata ba?
1: Okay. So, maura na yung gigamit sa iya ha?
0: Oh, mo gina. Takaroon, maura lang yapo na mong gigamit. Nagpasalamat ko sa produkto sa RSB Trading.
1: Pangalan na to?
0: Si Joseph Tumaroy. Ethel sa Buangga Sibugay.
1: Okay, salamat kayo sir ha. Salamat kayo.
2: Nana, ganindot ang Vitron Drops. Vitron Syrup para po sa mga 2 to 12 years old. Nakay anak, kadwa katuig, tamag 12 anyos, Vitron Syrup po may maayo kay imong anak-anak. Ganahan kay nga eskwila. Bright ba, bright? Bright sa eskwilahan. O niya, dali kay kasabot, no? May pod mo kaon, may pod matulog, mabiaan ginang gadgets, basta kay naka-Vitron Syrup, gamitan eh. Paminawa, o, testimonya sa nagamit sa Vitron Syrup, mga pinalangan, di paminaw.
3: Ako dahi si Herilyn, Flores Abadlab, taga Upper Sumilong Payaw, sa Buangga, Sibugay. Sa una, kay kanalagi akong mga anak, sir, nga kanang dali kayo mo kuha nagpatulog ug maudtod dali ra sa pamaton pero sa dihang nakainom na sila yung mga kwanto lang gani wala pa isa ka bulan ako sila gi painom
1: wala pa kaabot og usa ka bulan. Pilay edad sa imong bata ma'am?
3: Ang kaning panganay nako 6 years old tapos ang kaning ikatulo mag 3 mo to akong gitestingan.
1: Unya
3: okay na kay okay na ilang tulog ganang inig matulog lagi ako matulog maghapon-hapon og mata tapos inig magabi sa iyo matulog tapos masaya, mas kuha na nalagi, adlawan na, usap mo mata.
1: Mm-hmm. Unya, kumusta man ang ilang pagkaon?
3: Okay na kayo. Kay dahil sa una nga, wala pa nakainom.
1: Mm-hmm.
3: Mubanat na yung kaon ba?
1: Mubanat na sila o kaon karon.
3: Oo, tapos ang itong iyang style bitaw, sir nga sa kung gitext nga, kuhaan, nagmasakitan siya or unsa din sa makuhaanan, muutong dayon.
1: Doon sa may rason nga, nung muutong man na ang imong bata?
3: Amo ningi ko ang gi-try og pangta nang murag tay Vitron sa kasing-kasing gamay ba.
1: Mhm. Onya, unsa man ang imong gipainom sa iya ha?
3: Katorang Vitron syrup.
1: Onya, kumusta na naman sa karon?
3: Makasukol-sukol na taon jug na mga kuan sakitan dili na pareha sa una nga dayon rag utong. Kana ra daghan vitamin nga na take pero kaning ra gyud nga vitamin may among nagtestingan nga okay jud siya kay sir.
1: Okay.
2: Unana, ganindot ang produkto nga Vitron syrup. Ang Vitron tablet may punis mga 13 anyos patas. Tatay, nanay, lolo, lula, papa, mama, gamit ta og Vitron tablet, ha? Okay, nindot ni gamiton ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggan, tig pamina. Katong inyong mga lolo og lula nga pilian na kay pagkaon, niya di na kay katulog og tarong, i-Vitron tablet, ha? Paminawa, ha? Testimonya gagamit sa produktong Vitron tablet.
4: Ako si consumption sa remenis o beres na gulo sa burugpul kawas. Alabiri sa langgani krabing ang gamit at Vitron tablet. Maayo ang akong pamati. Maayo dyan ang Vitron tablet. Marang-marang sa inyo ang lang matumutan, gani umang malimutan, gani ka. Tapos, may mong tulog, may tuloy mong kaon. Basta gamit mo sa mga produkto ni Kuya Card, sabi na sa Vitron tablet, na makatabang kayo sa inyo ha. Labi na ka ng mga senior citizen na kanyang kulang na gani ang inumuli, gamit mo. Kasi tingin ninyo kay ako prob na nako. Okay, maura na ito, o dahang salamat sa Vitron tablet.
2: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamina. Pagkaroon ako Kuya Carls, ang daunan, family, labi na giyot sa kuang mama o papa dahil sa barangay Sinaman di Polog. Sigig paminaw sa inyong programa kang yin-yin gikan ni Dudong Dahunan. Kara ako mga suki nga nag-maintain o pamalit sa mga produkto sa Aris Berohilio Tampil, Kasiana Impil, Wina Kundis, Charity Imbudo, Imelda Danggod, Gabriel Abil, Concordia Uyag, Nestor Cabanilla, kung guwapa nga agaw, Merly Uma o Jusali Diktahan, Rene Costanias, Narbasa Diktahan Family, Abila Family, Narbasa Family, Ardines Castro Family, Costanias Family o Carriura Family, Itzmer Rosemary Abila Carriura from Mangilay, Siayan, Sambuanga del Norte, salamat sa pagbasa, Kuya Cards. Thank you! Katong mga naminaw na to karon nga naay problema sa ilang blood pressure. Kana itong taas kagwan ba? Kanang high blood bitaw kana ilang gingon? taas kag high blood. taas imong blood pressure. Oh, ginahanglan imo na ipaubos kay delikado man guna kung mahinaykan, no? Pag mo taas pag-ayo ang imong blood pressure, possible na na imong buto nga mga ugat. Ania maila lagi untag pagbuto sa ugat, mugawas ang dugo. Kung dili, mag internal hemorrhage ka, mo nang daghang nawa sa kalibutan tungod ana ang pingana na kay traidor ng sakit nga high blood, mo nang kinahanglan ka mag-inom og Wonder Cardio Care. Kanang atong Cardio Care makatabang na. Testingin ra gud ninyo katong mga tagas kay blood pressure. Amo man kunang gi-try. Testingin ninyo, i-try og inom ang Wonder Cardio Care buntag o doog hapon kanang taas kay kag blood pressure. Pero mao lagi po na kung mag-take po tag mga food supplement ka makatabang para mo lower ang atong blood pressure, dili po palabi po og gahon og guntra. Oh, grabe sad nimo makasop-sop anang bulalo nya kay bulok ang taas kay kag blood pressure na. Sayo gamo na milit sa kalibutan. No? Kanang atong Wonder Cardio Care makatabang na pagpa-lower sa imong blood pressure. Unya katong naay mga almoranas o di baka colon problem, kanang atong Wonder Hemo Aid. No? Pagkatabang po ng atong Wonder Hemo Aid para ninyo, para nga kanang inyong colon problem, problema sa pagbawas, no? Katong naay mga almoranas, hapdo sakit na, gamit ang Wonder Hemo Aid. Ay mo kalimot ha kay naman tayo produkto god nga Wonder Herbal Coffee. Lami biyan na itong Wonder Herbal Coffee. Indot siya. Oo, kay kanang atong Wonder Herbal Coffee manggod, dili ka magpalpitate anak kay herbal man. Unya, di po mutas imong sugar kay stevia ang gigamit pagpatamis. Mutunaw biya nag mga bad cholesterol. Kanang ato ang Wonder Herbal Coffee. Unang gididaan kag pangapi, balhi na. At doon ka sa Wonder Herbal Coffee kay dili po maghapdos imong kutukuto anak. Nindot na kanang atong Wonder Herbal Coffee. Dahil ka nang itong Wonder C Plus, kinahanglan gina ito na. Mga kaigsuunan na minaw karon, kinahanglan ko kag Wonder C Plus. Gamit gid siya kayo. Kanang Wonder C Plus manggod, maunay mutabang para di kadaling hilantan, ubhon, magkasakit. Natay capsule, anak, naputay sirap. So kung 2 to 12 years old, natay sirap. Unya, kung 13 anyos pataas, natay capsule. Karay ko purok one, ika Bidjana Lourdes. Kaintik nimpa, husain, terso, bawaya, nito'y kaintik. Salamat sa pagbasa ng pag-aray. Paran, Panirio sa Purok 1A, Kabidya, Kabidji, Kabidianan. Nabunturan, Lisura, ay Davao de Oro. Garen ako, Jing Jing, Dela Piña, sa Bukid Don. Salamat, Kuya. Kuya Kars, naminaw mo rin sa Nosi, Dinagat Island. Salamat sa pagbasa, gikan ni Irvin Yunaldo. Garen, Kuya Kars, pamilyang Sungka, Laba, Panditag, pamilya Mamangkas. Moro na, Kuya, si CDI ni taga Carmine. Karay ko lang Maricel Tumindog, Maylin Abista, Rose Roa, Ilani Bernadis, Rinilin Pajardo, Bibi Jean Panes, Ami Caniamo, Hilda Samuya, Mary Villarin, Liti Lidisma, Linda Montesilio, Nagpagaray, Luloy Anita sa Anahon. Para mag-request kong song, dalawa kami sa buhay mo. Dagan salamat sa pagbasa. God bless. Atong atagag pagtagad ning entry og ikang Rico Valentino, taga Santa Josefa, Agusan del Sur, Hilom nga gugma. Ato ning hatagan og kinabuhi ning Hilom nga gugma. Sa una pa lang ikaw na angan nga pirmi mo balik sa akong hunahuna. Sa mga adlaw nga nanglabay imong pahiyom, di gyud nako malimtan. Di ato ang panahon naglain ang daan, ako napadpad sa laing kapalaran. Nakakita ko gugma nakabuong pamilya, apan ikaw nagpabilin sa usa ka bahin sa akong kalang. Di na kini para ang kunon pa. Di na angay buhian ang kahapon. Kinaanay responsibilidad nga giatiman o kasing-kasing gipili na kakaroon. Pansa tinood lang, sa kahilom sa gabi, imungaan mo agi giapon sa kundam ko. Dili isip usa ka pangandoy nga kuhaon, kundi usa ka pahinumdom sa unsa ko kaniyan. Kung asa ka man karon hinaot, malipayon ka. Bisag di na ako ang imong kaoban. Kaya ang tinood nga gugma di man pirmi pag-angkon, usahay pagpalayo o pag-ampo na lamang. Luuya po. Rico Valentino, Santa Josefa, Agusan del Sur, Hilom nga gugma. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Urbanza Star Radio, La Una, 34.
1: This program is brought to you by EarthNet Pharma Corporation. Sayang ka ba? Ang dalay ka pinasalima ka milyon ka mananakalin laing nga kahoy o mga tanong sa ibuot kalibutan. Huwag na nililibugi kanini na may upos lang ang isperbang at ang

ang non-stringent oil, maayos sa vibe, plus alang sa arthritis, rheuma, varicose, tiki sa liog, naundan na pitang, nabikil o naparalisado ng mga kaugatan, nagkanausap ang mga buong na mas nalinawasan, sa dandiya plus kini, sa nagtibuo kalawasan, ang uwan, makatulog ganahan ng mukha ang pagkahuman, maayos sa mga nahago o nabasa sa ulan, ang non-stringent oil, sa mga napit, hindi ang daghana ang mga nakalamit, ini, sila sumitito, tungkol sa pagkaitikimo o daghana ang mga nakatestimonya na sila

hadlang Lunes na natatanan. Sa pag-ausap, welcome, welcome, welcome ni Atutulaman Nun. Sensory Ate Arlene. Sige, hapon, kita maghahatag pagpagkat. Ito mga suwat, tahagi sa kinabuhi. Nabisan pa man, nagilumutan na sa katuigan ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman. May 25, 2026. Naisuwat ang puno sa mga tapaghahatag at pagtagat. This time, Atul Lover-Semper, o sa kanagngalan, o Chen. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atumang eksponan. Ang bagong Nance Supri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o magkaayos sa circulation sa dugo o magka-fight infection. Lami imong tulog o mag-regulate yun ang imuhang blood sugar. Antibacterial o labaw sa tanan. Mutabang aron dili na magkapadayon ang mulatian na cancer. Ingat anak kanina ang atong Nance Supri Plus Capsule. Pinalisan sa U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out din sa mga toxins o excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. O labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iyon ang epektibo ng atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa nakod, ang kombinasyon sa Nance o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabatong kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Mabalik o mototol ang imong menstruation. Dili na batiyon ang mga simptomas sa mga babaeng nagminapos. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve sa libido sa mga babaeng edad-edala na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Iwan ang nakaanindot, atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Ganun lang, 2 capsules kada adlaw. O siyempre, alas atong reminder, capsule, maka-promote o mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan na senior na. Daghan usab ang imong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alas sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alas atong Mega Man Herbal Food Supplement, natural energy booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural performance enhancer, safe gamiton, Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. O siyempre, ang atong Nance Liniment Oil, sukat ka ni Atuhang Dugaron, Nance Liniment Oil ang gihapon, tanang pamaol, kinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na ng mga butika sa inyong mga lugar. Again, kita kids ta sa Moaga City karong May 30, alas sa tong Nance Medical Mission. Sa Buanga City, sa Philippine Red Cross Function Hall, sa Petit Barracks, Barangay Zone 4, sa Buanga City. May 31, Ipil, sa Buanga Sibugay, Covered Court. Poblasyon Ipil, sa Buanga Sibugay. June 1, Pagadian, Covered Court, Plaza Luz Compound. Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Molavi, sa Carousel Garden, Rizal Avenue, Barangay Makonggihon, Molavi, sa Buanga del Sur. June 3, Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Torno, Front, sa Barangay Hall, Torno, Dipolog City. June 4, Calamba Barangay Hall of Barangay Sulino, Calamba, Misamis Occidental. June 5, Oroqueta, Salamantas, Riverside, Porok 3, Barrientos Street, Layawan, Oroqueta City. Kita kids, oga remember, matag lugar, aduna kita ipanghatag nga, gidjug water alang sa mga diabetic, 100 katao ang unang makadawa sa atong gidjug water. By Jenny alang sa imong suwat. Dine siyempre sa atong tulumanuan. Sensory, Ate Arlene.

Ang akong pagtimbayangan ha kanimo ate. Ingon man sa mga suging tipaminaw ni imong mapuluhanong programa sa kahanginan. Tawagan lamang ko sa pangalang Jan, 23 anyos, taga Dumaguete ate. Sugdan ko sa pagsaysay ang tanan. Nagsugod kini ate sa diyan nakatrabaho ko. Isip family driver. Huwag nga akong amo o sa ka-single mother ate. Adunay o sa kabok anak, nga lalaki. Buutan ang akong amo. Ang akong trabaho hatod sundo sa bata. Huwag mag-drive kung asa gusto ang akong amo. Usahay sugo-sugoon ko sa mga lakaw. Sa sinugdanan, stay out ko ate. Kumansa sa akong trabaho, muuli ko sa amo. Tungod lagi nga permimi mag-uban sa akong among babae. Nagka-close me ate. Hangtod nga nahulog ang akong loob nga to kaniya. Kapakita akong motibo nga gusto na ako siya. Ang akong amo 39 anyos, samtang ako 27 anyos. Dulce katuig ang gap sa among edad. Tungod pod lagi nga single mom, ug ulitaw ko, nakita na ako nga wa may daotan kung manguyab ko niya. Kay wa naman pod sila sa amahan sa bata. Taod-taod gid ko nga nanguyab ate. Hangtod nga iya kong gisugot. Ug nagkasinabot mi nga mag-uban sa usa ka balay. Salaktod, na-stay in ako ate. Way trabaho ang akong among babae. Kada na lang siya naas balay, pagkati man sa iyong anak. Pero naapuyaya ang bata. Mayo ang dagan sa mga relasyon. Apan amo kining gitago sa kadaghanan. Kay lagi, base may bawaan sa mga sa bata. Ihunong unya ang sustento niini, Ate R. Okay, problema. Nagkabaw naman kong daan sa sitwasyon. Una ko misulod sa iyang kinabuhi. Ang gusto na ko sa iya ate kay buutan siya. Lambing, huwag iyag yung ipa-feel na ako na love with ko niya. Kumbaga na feeling is mutual ate. Di man po mahalata nga namin relasyon kay normal naman na mag-uban mi every now and then ate. Kay lagi, iya kong driver. Busa makabaton gin mi higayon na kami lang po ha. Di ang pingan din na mo nga way makabalo ate. Apan sa kadugayon na tingala ko, kung nga nung daghan o kwarta. Ang akong amo nga, wala siya trabaho. Ang sustento po sa mahan sa iyang anak, sakto raman. Para sila mapanginahanglanon. Nakapagutan ang bitko sa akong pagalingon kung asa magkakuha o kwarta ni Mayhana. Hangtod ako na sa ilan. Maghahatagan ko di ay sa iya o kwarta. Ang amahan sa papa sa bata. Kumbaga ang lolo sa bata, aghahatagan ko kwarta ate. Nausap ka na kong negosyante sa mong lugar. Muragin siya pensionada ate. Huwag kinina yung problema kay mao naman kini ang setup sa una pa. Una ko miabot sa iyang kinabuhi. Bisan bago pa lang na ko nibawan, nakip gaya ang amahan sa lalaki. Gasustento niya. Nahimo na niyang source of income ang pamilya sa amahan sa iyang anak. So far, so good bang po ang among relasyon. Bisa nagkamukinig itago sa awan ate. Kaya importante ka na ako. Magkasinabot.

samahan sa bata. Mag-alahan ni hapon kinis balay para makita ang ilang anak. Pumuhatag sa iyang sustento. Ako sa pikas bahin tayo yung timing yun ate. Para di masaknan. Kadugay mga dugay ang among relasyon. Pagpalanggagid na ako siya ate. Apang kinilagay mag-itaw ta, di may iwasan nga matintag ni hapon sa uban. Ingan pa nila, marupok ko na ko ate. Kaya dili sa pagpanginambog, daghan kong ex. Apang kinilagay ako mga ex, kung magkita mi, kami gihapon. Wala mag-uyab kumakita. Kung dili, dili pod. Basta makagawas ko sa balay sa kong amo, muli ko sa amo, naapoy mga babae nga kapailad na ko ate. Kung anong kanunay gagkong na ay ka-flirtan sa cellphone. Nighttime nga, nahubog ko. Ipauli ko sa balay sa kong amo. Tumot sa kahubog, splak ko diretsyo sa higdaanan. Wag ko kabantay nga, natulog ko nga naa sa kilitan na ko ang cellphone. Wala na ko nabutang sa kong bulsa. Hindi pa nga akong karelasyon. Akong amo, nakakita og chance para kubian na akong cellphone. Og dito niya nakita og nabasa ang tanan akong pag-flirt sa ubang mga babae. Grabing away. Anay tabo ate. Nahuwasan kong galit. Sa akong kahubog natin kayo na. Nagmahay siya na ako ate. Matapin niya. Porket single mom siya. Ako lang kuno siyang ginadulat-dulaan. Ipaikot na kuno na ako siya ate. Kinipod laging dalira tamatintal. Biisa di balapas kanyon. Biisa nasap na nadiligid mutugan. Defensive gito kayo ate. Naguhat gito mga rason na makalusot ko. Pero maulagi, pag naanilamat ang relasyon, questionable na ang pagsalig. Bisag wala na pagigihimo, iyan akong dudahan. Busa magsigin na lamang mikaway. Hangtong mabot pa sa sinukmatay. Busa ginabalik ko na ako sa iyaha ang papamasangil niya kanako. Ako po siyang inaingnan nga siya gani. Gato pas balay, ang amahan sa iyang anak. Magkita gihapon sila. Pinabalin ako kaniya. Ang iyang mga ginestorya marikan ako ate. Apan matod niya. Magkita man, kung magkaistorya sila sa amahan sa iyang anak. Apan wala na kayo mali siya kay bisa natapos ng ilang relasyon. Apan, wala matapos ang ilang pagkakinikanan.

May abot sa punto na on and off ang among relasyon. Hangtod na ka-realize ko, ate. Hindi na po't kubatan nun. Gusto na po't git ko. Na magkaanap, ate. Butang na dili mahatag ka na ako sa kuya. Kay lagi, pila naman ni katuig na nag-uban. Apan, wagid ko niya mahatagig anak. Busa na kadugay. Nagkabugnaw ang among relasyon.

paniwala ni ini ate. Padayon di hapon ang relasyon. Hangtod na din lahing babae na may abot sa kinabuhi. Tawag na lang sa pangalan Jane. Hindi si Jane ate, kamalo siya na napoy uyab. Apan kining akong unang karelasyon, na akong amo, huwagin masayot. Kaya ambot kong sayang buhaton kung makabalo siya na doon ako ilahin. Busa gili kaya na lang ako nga masayot siya ate. Hindi ako mag-uuyab ba si Jane. Mura siya ang tubag sa kong pangandoy nga makabatulog anak. Dani, matunyag anak ko. Mag-usta na gid siya makabatulog anak. Bisan ko no. O kabuntisan lamang siya. Sige namang kubang-uba na sakna na sad mesa kung usag uuyab ate. Grabe gabi yan sa kuha. Busa para pansamantalang di magubot. Ako siya gipatuo mawa na mini Jane. Ako ginigihin mo para di magkagubot ate. Isa pa mahadlo ko. Mautro na sa kong unang uuyab ang iyong bahad. Na maghikog ko na siya ate. Pagbulag ko niya. Cargo di konsensya na ko. Kaya lagi ate, iyan na niyong gihimo sa una. Mahadlo ko basin matinood ka nun. Mailuon niya ang iyong anak sa iyong inahan. Atyar, ambat ba? Bugat kaya ko kasing-kasing. Para na ako bugat din ang problema. Ako gipasabot si Jane. Nakoy lang yung cellphone ate. Huwag akong gigamit. Jane, para lang din nga, malikayan ang kasama ka TR. Padayon di hapon ang mong relasyon. Sa kong, dati hindi ko mga single mom ate. Kapan, huwag kini ang naghatag o problema ka na ako karun. Kung saan ako papakibulag. Kaya gawas na mahadlo ko ngayong buhaton. Sa tinood lang maluitog ko niya ate. Kapan, gusto ko makabatulog sa hiling anak. Buta na dili na mahatag ka na ako. Sa single mom akong uyab. Samtan si Jane, willing. Answer to yours, Jen.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Padido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalang ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa effect. Kaysa wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong. As in nga nagkugid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living Nance.
3: Mapalit

0: makabawas kada adlaw, delikado ka na. Para makabawas kada adlaw, og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
1: Kung gigamit ka ning Nans Coffee, ang na-observe na ako sa Nans Coffee, kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay ka, ayos siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon, ka-observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
3: Ang akong sakit mayuma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayuma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa Diyos na wala yun ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na gud mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Assis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

Salamat kani mo dyan. Sa imo papadangat ni mo sa watampo ni atong tulumanon sa sensorly Ate Arlene. Kalami po sa imong problema, oy. Daghan ang nagmahal. Okay, diriyo na kita sa itong mga text and messages. Sa ito, sir, 917-159-5812.

okay, kasulti sa Lord Sender. Kinahanglan niyang tug-anan sa tinuod ang single mom. Nagusto po siya nga makabaton og sariling pamilya. Gusto siyang makabaton og sariling anak. Makasabot rin na sa hinay-hinay ate. Juvie of Manhoyod Negros. Ate R, para sa letter sender. Wala na lang siya bulagan, ate. Dili lang siya pasapon. The I from Maria of Cortez, Bohol. Ate R, musugot siya og sa dili. Kinahanglan gid siyang mo-decide para matapos yung problema, ate. Kinsay bugat sa iyang kasing-kasing. Renaline of

Again, thank you so much, Jan. Sa mga papadangat, mga suwatahan pa niya atong tulumanan sa answer li Ate Arlene. Well, akong paminaw, in love ka sa single mom. Kay maluoy ka niya o di ka gustong masakitan. Ang problema, dili siya ang tubag sa ibang mga pangandoy nga makabaton o sariling anak. Si Jane ang makatubag sa ibang pangandoy. Kini lang akong ikasulti ka na kanimo. Dili ka gihapon, kompletong magmalipayon. Kung sulod sa imong kasing-kasing nangandoy ka makaanak na dili pod mahatag ni single mom. Mao kanay pinaka-importante o bugat nga rason nga no nga kinahanglan ka mo kala sa inyong relasyon kay gusto ka makabaton og anak. Nasayod ko makasabot siya ni Ana. Kaya mo sa kalalaki gusto gina makabaton og sariling anak, makabuo og pamilya. Apan, kung di kini mahatag na single mom, wala na yung rason na imo pang dugayon. Basi mo abot ang panahon nga sa Jane na po na makahatag ni mong anak, magmahay ka. Again, kinahanglan ni mong pasab doon sa single mom na doon nasab kay kinabuhi na gusto ni mong build.

you very much. Diyan sa imo papadangat ni mo sa watampo ni Atong Tulumanon. Manghinaot ko nga makadesisyon ka na para sa imo kaugalingon. Standby karon taod-taod alang sa itong Health Education Program at Doc Jan Paul de Asis. Mosunod gila yun ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, mga nga salamat. Bye-bye. I love you all.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
2: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magtula-tula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata sa inay-inay na wala na sa dangyang tula-tula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa ng butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind capsule

0: ang gamita.
1: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
3: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoong City, Barangay 24, Purukona. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makunan kung unsabay akong ibatik. Noon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika kay naata na doon. Sabay ako ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, rajib nga yung trabaho, pag tumarong Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang niya kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran na kung ibuhan. Akong ibate dayo niya, lagsik man dita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ng akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Og syempre, alang sa to Health Education Program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Yes, at Arlene, and mga kanans, welcome again sa ito ang Nans Health Education Program.
0: And amo ipaybalo ni Doc John Paul de Asis nga doon na napuntay, nakaschedule nga medical mission para sa ito ang taga Mindanao. Yes, magsugod din sa May 13 sa Zamboanga City, diya sa Philippine Red Cross Function Hall.
1: And then May 31, diya kita sa EPIL Sibugay.
0: Yes. Pagka June 1, dito sa Pagadian sa Covered Court Plaza Luz Compound, Pajares Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
1: O sa June 2, Molavi.
0: Carousel Garden.
1: Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molavi, Zamboanga del Sur.
0: June 3, sa Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Torno and Front, Barangay Hall, Torno, Dipolog City.
1: O sa June 4, sa Kalamba, sa Barangay Hall of Barangay Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental.
0: Yes. Pagka June 5, dog, dihata sa Oroqueta, sa Lumantas Riverside, Orok 3, Barrientos Street, Layawan. Oroqueta City. So, I think ang last na tong location sa Sibugay is dito mas sa Radio Sincero. So, possible dito gihapon, Doc. Anyways. Ate Arlene, makaino mo service care ang 14 years old. Wala siya gidugo. Mga 8 months na. Oy, gikan sa iyang pagadalaga. Nining ni sa hinatuan.
2: Okay, mga kanans, no. Kumbaga sa iya, problema sa hormonal imbalance. Kanus aba pwede makainom ang mga kababaihan sa Cervicare brand herbal capsule? When the time nag-start na na mag-function ang iyahang reproductive organ, mga kanans. So kumbaga sa dali na to mahibawan, mga kanans, once na mag-start na siya sa pagdugo, and then after mga pila din kabulan na wala-wala na iyang pagdugo, pwede na siya makainom sa Cervicare brand herbal capsule. Kay maumang yun ni ang purpose sa ato ang Cervicare brand herbal capsule na ma-preventionan palangdaan ang mga nagasugod na mga problema sa panglawas sa mga kababaihan. Kay dili na to gusto na sa ulahi na mahibawan pa na teenager pa na naana sila'y mga mayuma, na naana sila'y mga ovarian cyst, naana'y mga polycystic ovary. Ug dili nato ni ikadinay kay naanag yung ubay-ubay ng mga teenager na nakitaan during sa ilang pag-ultrasound na naana'y mga ovarian cyst, polycystic ovary. Kay tungod kini sa hormonal imbalance na na-ignore nila before. Kaning ingon bitaw na, ah, okay lang na siya, na malayagan siya, kay inaana namang yun siya. Dili na siya normal, mga kanans. Balikon ko, kanang ingon bitaw nagilayagan-layagan, dili ka na siya normal sa mga babae. Bisan ka ng ingno ninyo na monthly ang iyang pagdugo, pero ginadismenorrhea, dili kini siya normal, mga kanans. Ang normal sa babae, regular ang iyang menstruation, limpyo ang iyang pagdugo, walay amoy ang iyang dugo kung simhoto niya, mga kanans. And then, kung dugon siya, yes, naamagin siya mabatsyagan na medyo sakit gamay sa iyang puson, pero tolerable siya, mga kanans. Dili na to siya matawag yun ba na dysmenorrhea. So naa siya mabatsyagan na pain, pero makabalik pa siya, makatrabaho pa siya, mga kanans. Kung ikaw anaay problema sa imuang hormones, irregular ang imong hormones, ginalayagan ka na yung mga apulapul, na yung mga itom-itom ang imuang pagdugo, I recommend ang pag-inom sa Cervicare brand herbal capsule. Sa iya ha, medyo bata-bata pa si mga kanans, I recommend na imnon niya matagabi, pwede one capsule. Pero kung nag-edad na ka, din dako ang imuhang timbang. Okay ha? Kung dako ang imuhang timbang, din 15 years old ka, dako imong timbang, I recommend one capsule 3 times a day.
0: Okay.
2: Pero kung gamay ang imuhang timbang, andi nag-edad pa kag mga 11, 12, or 13, pwede matagabi once a day ang pag-inom.
0: Okay.
2: Then natin mga specific na mga pagkaon na kung pwede likayan usa. So, unsa ba kini na mga pagkaon? Usually, mga pagkaon kini na naay mga sagol na mga synthetic hormones, mga kanans, or ginatawag na ito na mga change hormones. For more information with regards sa naay mga hormonal imbalance, kung unsa ba ang angay nilang kaunon, kaya naay mga pagkaon na dili na ito, pwede yun na isulti diri sa review. Kaya naamoy po'y business ana siya, mga kanans, no? So, adto na lang kita sa ato ang mga wellness center or during ba sa ato ang mga medical mission, mga kanans. Kaya dato, at least adto ma-open yun na ito, tanan din
0: ang mga bawal.
2: Yes, ang mga bawal, matagsa-tagsag yun. Then, kanang inyo ang mga personal na mga pangutana. So makahatag yun na to og insakto ang iyang mga tubag makanan. So ato ang wellness center diri sa Malaybalay, anaa siya sa Malaybalay Sumpong mga kanans. At bang sa Betel Hospital, anaa diya yung Nans Wellness Center. So anaa ko Lunes og Friday mga kanans. Mm. And then sa ato mga medical mission sa ubang lugar, at ang atangi lang ninyo kay ginahanayan ay ginaplaster pa nato mga kanans.
0: Okay, attorney ng Doc Jan, buntis ko unom kabulan na ako'y cyst sa akong private part sa gawasanan gets bata. Dako na murag Julin ka dako. 5 years na na akong gitaladala og unsa may angay buhaton. Actually, ang pinaka-best mong buhaton ato gikas doktor obigay ni ila nang suyupan.
2: Okay mga kanans, oh. No? Possible mga morning itaw na to mga Bartholin's cyst yung mga kanans. Mm. Pero sa imong manggod is naamanggod ka sa imong pagbuntis karon.
0: Yes.
2: So meaning to say, medyo limitado yung treatment na ihatag sa imong mga kanans. Pero kung after sa imong pagpanganak, so diya, makahatag na kita o mga full blast sa imuhang treatment. For the meantime, kay 6 months pa ang isa imuhang pagbuntis mga kanans, pwede naman ka makainom sa non-serva capsule. Pwede imnon 1 capsule 2 times a day. Mm. At least, dili siya matrigger yun ang imuhang sisaya agianan sa imong puwerta mga kanans. So balikan ko, non-serva herba capsule, 1 capsule 2 times a day. And then pwede po na mobisita ka sa imuang
0: yes,
2: obigayni mga kanans.
0: Kaya ang mga obigayni, doon na sila technique anak dok. Mm-hmm. Na pwede dala nila mapahiyos.
2: So depende siya no. So muna siya na kinahanglan na ay assessment. Makita sa obigayni kung unsa ba ang
0: yes.
2: dapat na pagabuhaton ang the best para sa matag pasyente.
0: Okay. Jan, na ako'y polyps. Actually, mo gini kasagarang problema sa mga babae. Ako personally, Gudok, ako yung i-recommend ang CervicCare para sa kababayanan. Kikini siya ang klase sa herbal food supplement nga grabe ka-effective kung mahisgutag mga problema sa kababayanan. Tanang aspeto, muna nga, kumparihaan ni polyps, o niya, doon na po'y mga cysts sa mattress, kinigid ang pinaka-best nga buhaton, Dok.
2: Yes, Ate Arlene, no, ang ginatawag na to ng mga cysts, mga polycystic ovary, mga kanans, resulta kini siya sa hormonal imbalance. Kumbaga, dili regular ang iyang menstruation, and then, na yung mga apulapul na yung mga itom-itom. Dok, asa ba di na nagsugod yung polyps sa mga kababaihan? Ang polyps manggod mga kanans, no, sa normal manggod, sa function sa reproductive organs sa mga babae, ang ovary sa babae, nana sa panahon na mangitlog siya. Pero bago na siya magpangitlog mga kanans, magpaburot na siya sa imuang ovary. Muna ginatawag na ito ng mga follicle cyst na dadto mugawas yung egg cell ni mo mga kanans. So meaning to say, kung ang pasyente dili siya mangitlog every month, there's a possibility mga kanans na ang imuhang follicle cyst mugahi to siya. So paggahi to niya, mahimo dayon siya sa ginatawag na ito ng mga ovarian cyst kung isa lang siya. Pero kung nagdaga na siya, muna siya polycystic ovary. Unsa hinungdan, wala siya nangitlog every month mga kanans. Sumoto siya na ma-develop yung mga ovarian cysts or polycystic ovary. So unsa ba dok ang atong angay pagabuhaton para makasigurado na ang babae makaitlog siya every month. So CervicCare brand herbal capsule kay maokini ang herbal na mutabang mo address sa naay mga hormonal imbalance. So kayang polycystic ovary or ovarian cyst, ano man siya, part man siya sa reproductive organ mga kanan. So CervicCare, 1 capsule, 3 times a day, sulod sa 28 days. Ang treatment ani is 3 to 6 months good siya mga kanans. Kay hormonal man yung problem. And then mas nindot po, nasabayan sa pag-inom sa non-serva capsule, 1 capsule, 3 times a day, good for 28. Dok, how about kami na mga ano, nagainom og pills? Diba yung pills, gina-educate man yun na siya na makapaundang sa pagpangitlog sa mga kababaihan.
0: Mm-hmm.
2: Yes mga kanans, insakto na sa yung pills is ginahatag para dili mangitlog ang babae. Para walay fertilization o dili mabuntis ang babae. So dok, kung saan mong buhaton dok, kung dili siya mangitlog ang babae, nabay possibility na pwede ma-develop yung ovarian cyst or polycystic ovary? Yes, there is a possibility mga kanans na pwede siya ma-develop. So unsa bang amo ang angay buhaton dok na para makontinue na mo yung pag-inom na mo na pills at the same time dili mataw-ataw po ang panglawas sa mga kababaihan. So I recommend ang pag-inom sa pills straight siya for 2 months. Kung pwede, straight siya for 2 months, then pag abot sa 3 months, pahulay usa. gamit usa og mga alternatibo na mga pamaagi sa family planning. Kay naa man siya yung mga uban pa na klase na family planning. Kay for the meantime, itreat sa nato og limpiyuhan ang sulod sa imuhang matres. Kay para malikay nato yung ano ba, yung mga ovarian cysts, polycystic ovary or yung hugaw ang sulod sa ilang matres. So after 2 months sa pag-inom sa pills, temporary stop usa, gamit usa og mga natural family planning and then take Cervicare. 1 capsule 3 times a day, straight ka na siya up to 28 days or up to dugo ng usa ka babae. After niya gidugo na siya mga kanans, pwede na dayon mo balik na pud siya sa iyahang pills. Then after 2 months Cervicare na po dayon. So ana lang na para dili lang gid kaayo siya na straight yun siya mga kanans, kay para at least maiwasan nato yung mga side effect o dili maayo na resulta sa hormonal imbalance mga kanans.
0: Ate Arlene and Doc Jan, 73 years old na ko, na ako UTI. Nagsigong inom og UAID. Pwede na ba na ako ni-maintain si William ni of Luay Bohol?
2: Yes, mga kanans, no?
0: Yes.
2: Kay ang ato ang UAID herbal capsule, mga kanans, is usaman siya sa mga food supplement, mga kanans. So, pwede imnon, 1 capsule, 2 times a day kung medyo na anata edad-edad. Pero kung medyo batanon pa, pwede na siya 1 capsule once a day. Do, kung naay UTI, pila ka kapsula ang pag-inom sa UAID? 1 capsule, 3 times a day, good for 7 days to 15 days. Until mas nindot po, nasabay yan sa non-serva capsule, 1 capsule, 3 times a day, good for 7 days to 15 days mga kanans. And then in terms sa ilang mga pagkaon, sa naay mga UTI, iwasan muna yung mga pagkaon na mga maparat or taas o mga uric acid. So maasama sa mga bulad, ginamos, bagong din mga anukod, mga instant noodles. Iwas muna tayo diya. Kaya para dili kayo isog yung ano bitaw yung ihi sa usa ka pasyente. Kaya the more ka mukao na to, medyo isog yung ihi ni mo. So which is naka problema or naka infection sa imuang kidney, mas makahatag siya sa pagpadaghan sa bakterya. So makapataas siya sa acidity. So muna siya na mas musamot og hubag, mas musamot og sakit sa panahon na mangihi siya mga kanans. So iwas lang usa ato mga kanans, no? Kay under pa man ka sa treatment, then take a lot of water kung naa kay UTI. So I recommend mga 10 to 12 glasses of water ang imuhang pag-inom. Balikon ko, kung naa UTI, 1 capsule 3 times a day, good for 7 days to 15 days. Sabay sa non-serva capsule, 1 capsule 3 times a day, good for 7 to 15 days ang pag-inom mga kanans.
0: Okay, Ate Arlene and Doc Jan, nagpa-ultrasound ko, akong uterus na ay daghang mass.
2: Mm-hmm.
0: Akong kidney, ugatay, dun ay bato. Uy, daghanan ka po na yung sakit, Doc. Kung sa may angin akong imnon.
2: Okay, mga kanans, no? Kumbaga,
0: ang uterus, dun ay mass. Ang kidney, ugatay, dun ay bato.
2: Mm. So, kumbaga, kinahanglan sa nato na mag-cleansing sa iya.
0: Cleansing yun.
2: Kay medyo ubay-ubay na ang mga organ na medyo apektado siya mga kanans.
0: Kini magong cleansing, kinahanglan ginig pag-atiman nga insakto, Doc.
2: Yep, Ate Arlene. Mm. Kay sa kanusa ba magkaroon ng sakit ang ato ang lawas, kung dagan hugaw ang ato ang lawas na dili niya kaya eliminate or ipagawa sa sulod sa ato ang panglawas. So mo kana yung mga hugaw na dili niya kaya ma-eliminate or yung mga acid dili niya kaya makontrol, ang may tabo yung mga selula sa sulod sa ato ang lawas, magluya siya na magluya. So when the time na magluya ang ato ang selula, diri na dayon magsugod ang mga symptoms or magkaroon na siya ng sakit. Or pwede pod ang mga selula sa ato ang lawas kay tungod nagluya siya, so pwede na magkakaroon ng mga abnormal growth of tissue. So mo na dayon, nagkaroon na dayon siya ng mga bukol-bukol or na yung mga cyst. So I recommend sa iya cleansing usa. So I recommend Nance corn coffee 2 times a day ang pag-inom, then Nance herbal capsule 1 capsule 3 times a day, then UAID 1 capsule 3 times a day, then Cervicare kay naman siya problema sa iyong matres, 1 capsule pwede lang usa 2 times a day, good for 1 month siya mga kanans. And then in terms sa iyang mga juices, dako kayo ikatabang sa iya yung apple juice with lemon. Okay, sa naay mga stone or bato sa ilang kidney or naay mga fatty liver or bato sa ilang abdo, apple juice with lemon, dako kayo ikatabang, pwede imnon 2 times a day mga kanans.
0: Ate Arlene and Doc Jan, gusto lang na ako ipangutana kung okay lang ba sa akong anak ang Nance Capsule o Nance Corn Coffee bago pamanggod siya gipirahan sa appendicitis. 5 years old pa siya. Makatulon na ba ang 5 years old o capsule, Dok?
2: Yeah, pwede gapon siya mga kanans, no?
0: Isagol sa iyahang kapi.
2: Yes, sa iyahang gatas, sa iyang mga juices, mga kanans.
0: Okay, nag-corn coffee mabod siya.
2: Yes, at Arlene. Okay, mga kanans, appendicitis mo kini ang pagubag sa ato ang appendix. Appendix na ito, naakiniseno, nahimutang sa ato ang right lower quadrant sa ato ang abdomen. Okay, right lower quadrant sa ato ang abdomen na siya mga kanans. Appendicitis mga kanans, muhubag siya kung naay mga infection, kung naay mga liso-liso or mga hugaw, mga nagahi na nidasok sa ato ang appendix. So hantod na nihubag siya nihubag mga kanans. Okay mga kanans, appendicitis, unsa ba ang symptoms niya? Naay mga pain sa ato ang right lower abdomen mga kanans, no? Na pag tumuko na siya mga kanans, then i-release ni mo, maginahinay siya magkasakit. So diya sa right lower abdomen na ito mga kanans, diya nahimutang yung appendix. Pag musakit na siya, possible na ang iyahang appendix nagahubag siya mga kanans. Unsa ba ang dili nato angay pagabuhaton kung nagahubag yung appendix? Bawal na bawal yung hot compress. Balikon ko, bawal na bawal yung hot compress sa ato ang tiyan mga kanans, lalo na sa right lower abdomen nato mga kanans. Okay? Kaya nga naman bawal, pag nihubag ang imuhang appendix mga kanans and then nag-hot compress ka, there is a possibility mga kanans na pwede mo ruptured or pwede mo buto yung appendix ni mo. So mas delikado na siya mga kanans. Paano na ito may bawaan na nibuto na yung appendix? Kalit na wala yung panakit sa imuhang tiyan, then after mga pila ka segundo or minuto mga kanans, ang iyahang tiyan gahi na kaayo or nagkakaroon ng board-like abdomen. So tigas kaayo ang iyahang tiyan. So emergency cases na siya mga kanans, kumbaga ipa-hospital na to, need na siya og surgery mga kanans kay para maiwasan to na ma-infection or magkaroon ng septicemia ang usa ka pasyente mga kanans. Okay, unsa ba nga to ang angay pagabuhaton para makalikay kita sa appendicitis mga kanans? Okay, para makalikay kita sa appendicitis mga kanans, number one, kinahanglan regular, nindot ug maayo ang ato ang pagbawas. Okay, so kinahanglan regular, nindot ug maayo ang ato ang pagbawas, nindot ang ato ang movement sa ato ang colon. Ug dako kayo ikatabang ka nato para makaiwas kita sa appendicitis or mga problema sulod sa ato ang colon, ang pag-inom sa non-corn coffee. Kay non-corn coffee mga kanans, mutabang siya sa pagbungkag, pagpahumok sa mga hugaw na nigahi or nibagtik sa sulod sa ato ang tiyan mga kanans. Makatabang ang non-corn coffee para mubalik sa regular ang ato ang pagbawas mga kanans. So kung naaman kay appendicitis mga kanans, nigahi na dito sulod sa imong appendix, sa pag-inom sa non-corn coffee, makatabang na siya mapa-smooth, mapahumok yung mga hugaw na nigahi sa sulod sa imong appendix. So makaiwas kita sa pagubag sa imong appendix. So non-corn coffee pwede imnon buntag o hapon mga kanans. Okay? So ang non-corn coffee wala siya caffeine content. So minito siya dili siya makakos o palpitation. At the same time mga kanans, ma-enjoy pa nato yung morning coffee na to mga kanans. So pwede ang non-corn coffee, bata man, dalaga man, na may edad-edad, tiguang man, or bisan sa buros mga kanans, pwede ang ato ang non-corn coffee mga kanans. O dako kayo ikatabang matag-isa ka na to para makaiwas kita sa problema sa colon. Non-serba capsule, dako po ikatabang para mubalik yung nindot na movement sa ato ang colon. So non-serba capsule, pwede imnon 1 capsule 3 times a day. Para sa imong anak, pwede lamang 1 capsule once a day ang pag-inom mga kanans.
0: Ate Arlene, end of Jan, mangutanaw ta ko kung unsay maayo itambal anang lipong-lipong o banuhod o sahay ang akong left nga bukton or wala nga bukton o wala nga bagtak. Salamat sa pagbasa. Wilbert ni sa Negros Oriental, kana kunong kuandog maglipong-lipong. Kanya banuhod ang iyahang bagtak o bukton.
2: Bukton. Okay mga kanans, paglipong-lipong. So there's a possibility mga kanans na nagkakaroon ng decrease oxygen supply sa iyahang brain cells mga kanans. Okay, pwede po siya, resulta po siya sa baba ang iyahang iron or ang iyahang hemoglobin level mga kanans. So mao ka na no? So in terms sa iyang hemoglobin, of course, tagaan nato siya mga iron supplement mga kanans. So take more green leafy vegetable para maulian ka og iron mga kanans. Kung nagatake ka og mga iron supplement mga kanans, kinahanglan po din mo sabayan og vitamin C with tawa-tawa. Kaya nga naman, useless ang imuhang pagtake sa iron kung walay vitamin C. Balikon ko, useless ang pag-inom nimo sa mga iron supplement kung wala ang present sa vitamin C. So mas nindot, mas maayo na kombinasyon kung nag-inom ka og iron supplement, sabayan din nimo sa pag-inom sa vitamin C with tawa-tawa. So para na ay proper absorption sa imong iron para dili masayang ang imong giinom na mga iron supplement, mga kanans. Okay, so mao ka na no, kitambag na to kung naasay kakulangan sa iron, mga kanans. Then, i-mention sa nagabanod ang iyahang buk ton na abaga na sa left side and then sa iyahang left side po sa iyang bagtak, mga kanans.
0: Correct.
2: So there's a possibility, mga kanans, nagkakaroon siya ng pagtaas sa iyang pressure sa iyang dugo.
0: Aha. Base nog puan lang po dok pag katulog niya.
2: So pwede po siya kanang dili kayo siya magkakaroon ng mga
0: dili balance unya, permanente siya magtakilid hangtod magbuntag.
2: Yeah.
0: Kay natry po din ako dok nga maminhod ko ang ako ang right side, kay right side mangkob atubang. Mm-hmm. And ang ako pong bagtak ug ang akong bukton kanang murag magngulngul sad siya kay di kayo kalihok kada bang mag one side lang,
2: yes, matulog. So hopefully mga kanans, kinilang siya na simply tungod lamang sa mga naipit na mga kaugatan. Kung dili tungod sa imuhang katulog, mga kanans, there is a possibility na nakaka-experience ka na nagkakaroon ng mild stroke, mga kanans. Lalo na kay mention mo one sided kumaga sa imuhang left side lamang imuhang nabatyag, mga kanans. There's a possibility na yung right brain imo, mga kanans, apektado siya. Muna medyo labad-labad dili pumipong, mga kanans. Because sure, mga kanans, no, na dili taas na ang pressure sa dugo. Mm-hmm. Kay kung taas po ang pressure sa imuhang dugo, mga kanans, there's a possibility nagkakaroon ka na ng symptoms sa mild stroke, mga kanans. So unsa ba nga to, ang ipagbuhat ng mga kanans, kinahanglan nato i-address yung kakulangan sa blood supply, kinahanglan nato na improve yung blood circulation, kinahanglan nato makontrol yung blood viscosity, yung cholesterol, yung sugar, or yung uric acid, mga kanans. Ang kinahanglan nato palikunon yung mga kaugatan. So number one, control yung blood pressure. Kaya the more magtataas yung BP ng mga kanans, taas po ang possibility na pwede mong buto yung ugat, taas po ang possibility na mangburot ang imong ugat o nagkakaroon ng aneurysm. So dili nato gusto na magkaroon ng mga aneurysm, dili nato gusto na magkaroon ng hemorrhage o magbuto yung mga kaugatan, o magkaroon ng lalak na stroke, mga kanans. So as much as possible, samtang sayo pa, kinahanglan nato maagapan para makita kita sa mga dako ng mga problema, mga kanans. Kailisod kayo with the time na ma-paralyze na ang usa ka pasyente, mga kanans. So dako kayo katabang nato, no, ang pag-inom sa non-serba capsule o UID herba capsule, makatabang kinisya para sa pagpalikun sa itong mga kaugatan, makatabang kinisya para makontrol ang cholesterol, ang sugar, pati man ang atong uric acid para dili mulapot ang ato ang dugo. Ang pag-inom sa non-serba capsule, 1 capsule 3 times a day, UID 1 capsule 3 times a day, ang pag-inom continue lamang, ang pag-inom sulod sa 15 days to 30 days. In terms sa iyang diet o sa iyang pagkaon, kung pwede, minimize o di kaya ang mga pagkaon ng mga fatty foods, dairy products, yung mga cheese, mayonnaise, even yung gatas. Di kaya po, yung mga pagkaon ng mga salty or mga parat na ginamos bagoong, so iwas kina mga kanans. Kaya dili kini siya makatabang, tani mga kanans, and iwas po kita sa mga pagkaon or mga ilimno na taas ng caffeine content like mga soft drinks, mga colas, iwas ang mga carbonated drinks, at chocolate, iwas kita mga kanans, kaya para dili may mong agresibo, dili mapalpitit ang ato ang kasing-kasing mga kanans, kaya makataas kini siya kalit sa ato ang dugo, mga kanans, and of course mga kanans, no, kinahanglan po na healthy lifestyle, mga exercise every morning, walking lang na exercise, ayaw na yung mga strenuous activities, walking exercise, ako kini, ikatabang ka na ito, mga kanans, and sa pro-pulo, mga kanans, then ang sport coffee, ako kayo katabang kay mas nindot, mas maayo, nalimpiyo ang ato ang colon, kaya para mas dali yung response sa ato ang panglawas, mga kanans, kaya

0: Kung hindi pinatuman ka ng supagabat sa tungulo, mas mula lasing mga kanansong mas nindot na maayong buta na ito ang digestive system mga kanansong makontrol yung mga high priority, malimpiwan ang ito ang colon mga kanansong non-scorn coffee, pwede inon, buntag o kapundon tori, ang non-scorn coffee wala sa caffeine. Ang purpose ng non-scorn coffee is to cleanse, maglimpiw sa sulod sa ito ang colon kung magkontrol sa ito ang sulod sa ito ang kutukutuk. Ang non-scorn coffee, kadaghanan na sa nagainom, nagagamit sa itong non-scorn coffee, nakasulti gyud sila na nibalik o kaayo ang ilang pagbawas o patiman ang ilahang katulog, di ba? So sometimes kita, ang atong isa sa mga problema, maglisod kita katulog sa gabi, alin magsigitag mata-mata. Non-scorn coffee, makatabang siya para mubalik o kanindot o kamaayo ang ato ang pagtulog mga kanans.
1: Ego oras dok hanto dala mag mapuhon sa mantag nag sama istasyon. And syempre ang mga produktong Nans again us bonako Nans og UAID ang pinaka effective nga combination para nga

0: imong i-combine, makaingunta nga, okay ang atong panglawas.
1: Ah. And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-serva capsule. Kaya yes. Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So, mo kini karon, anaana karon, ug dugang na support sa ato ang non-serva capsule. Karon, ang non-serva capsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule. Yes. Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang atong mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang
1: anti-aging.
0: Anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pag yod ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. O syempre, ato remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong ikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo o lola, remind capsule. O para sa itong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya og kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero, pangunta na, ang coffee ba ni mo, anaaba siya ay benefits atong panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo makanans.
0: Okay.
1: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nance liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga kanans.
0: And syempre ang atong Nance eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nance eye drops ang gamita, available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Attorney, ug mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkot.

0: sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
1: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation. Maayong adlaw mga kanans. Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nan Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawasi. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nan's Coffee and Remind Choco Mix Junior, ang code makita sa ilalom sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nang's Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pagsend sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o isend sa Messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cell phone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nans Million Bonanza Season 7.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, las 2:54.
1: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
6: Ania na ang makalingaw na programa.
7: Amo inat-inat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang pounder sa mga kurimaw.
8: Ayaw!

0: Igala, kumusta? Madyong pagpuminaw kaninyong tanan mga kurima. Welcome na sa Abdris program, Mas Kurima o Balong Daguro. Ah, kumusta, kumusta? Og, maginaot lang ito nga naamos kadasig. Og, kapis kay sa panlawas. Adlaw karong Lunes, may paspasa kayo. Onom ka adlaw na lamang Hunyo na po dayo. Ah, maginaot nga okay ramo. Adlaw karong Lunes. Ika 25 may gala sa Mayo 2026. Og atong tigmo 2300 Malaysia. Sa gamay mihangad sa langit. Pagdako na may gala hindungo na siyuta. Way bastusay. Unang ligaw-ligaw numero 2. Ah, number 2 may gala tong unang lingaw-lingaw.
1: Og pabuta may galang duha para makumpito. Og pabuta sa mga tong ganda kurodawaga. Nasa jud ba kamo? Nasa jud ba kamo mga slingan? Magasugod at adres to ang

Gikan daw kang Misye, Minche, Bohol. Kumusta mataga Bohol?

Maadyong pagpaminaw ninyo, mga taga Bohol. Og akong tubag, balong anang imuhang tigmo. Ang tubag anak ay dahon saging, gikan daw may galak ay bimbo Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Oga, balong tubag na ko, anang imuhang tigmo. Akong tubag na balong kaya. Akong tubag

Anang imo ang tigma. Ang tubag ang malungkay kawasan. Ikan daw kang tuli boy. Ay, kumusta mga taga boy? Hindi na nagpumuli ng mistahay. Dagong bago chukuchuk. Aga, akong tubag. Long sa imong tigma. Umay. Umay tika. Aga, akong tubag. Long anang imo ang tigma kay. Sanga sa kahoy. Og ikan daw ka. Oritsi, migal na si Kihon. Kumusta mga taga si Kihon? Aga, akong tuwag. Dong, sa'yo mo ang tingok. Pinya. Og ikan daw ka, ima may galas ha. Dumagiti. Kumusta ang dumagiti, ima? Aga, ang akong tuwag. Dong, anang tingok.

0: Akong tubag anakay, sunoy. Yoko. Wapagibo. Aga. Ang tubag na ko. Kay bulak o bunga. Okay ka daw kang cha-cha. Siki. Gusto na taga-siki ho. Wapagibo. Wapagibo. Lang akong tubag. Odlot sa. Odlot na. O sagil sil tisi. Odlot sa aking telne. O si tisi bantao. Bogo sibo. Ay kumusaga. Bantao. Bogo sibo. Daon sa. Tunisya. At tabako, gamay panagangan sa langit, panagko na. Dungan sa'yo, tagi ka ni Eric. Asik ito na street sibo. Hindi si Eric Muraga. Hindi magdukin ko daog mo. Eh, daog tubag kailawa sa kawayan na lang. Leticia Bantal. Kayang bugo sibo. Ay, kumusta mataga? Abugo kayang bugo. Kaya pala ang tubag kay tubo o sugar cane. Rosinda Dulyungan. Nang dumagiti. Yoko. Kumusta niya, Rosinda Dulyungan? Ha? Aga. Lang ako. At tubag ka ng imuhang. At tigmo. Ayan, tubag ka na balong. Asa imuhang tigmo kay. Daog sa kawayan, Leticia Agapon. Bantal kayang bugo sibo. Yoko. Wap, agapong. Aga, ang tubagong bukong. Aga, pahangad sa langit sa diyang lukit. Galukit butong ilet. Aga, ikulog sa nasa diyang pagkumang gipalaya. Maray mo ang sugat. Tsong ng Negros Oriental. Yoko! Wap, agapong. Sa mga Lucy Dallas. So, ayun po, aking mga asong tubag, Jose. Akong tubag, kay Dabong. Sa Palintinon, Valencia. Negros Oriental. Aba si Motos Lucy. Law tubag, imutik mo kay Balich pa. Balich, si Balich. Papi. Nang taglaran buhos. Ayan. Papi na yan, papi na yan. Law akong tubag, imutik mo kay Sala Bay Pepe. Iabiyo. Law bungas kalabasa. Medyo lang sa Remio, si Bu. Gusta mo taga sa Remio? Dayon na. Gapulak, buka chubong. Ayun sa Valencia. Negros Oriental. Wap, agyot, yapon, dayo. Awap, aga po ang mga salingan. Dito may galas, lahat pang pasiaw. Ikan daw kang Roger, may galas buhok.
1: Ganang may hin?
0: O, kao 2020, madagas siya itong pandaog ika. Ay, binuo ang layo mo pa yung salong magdaog ka, loyong importa. Daog ika. Siyo, manutay mo magdaog ko. Ay, kusok, may kikang dagan. Kusok, may kikang dagan. Hello. Kusok mo dago. Kusok mo dago. Ay, buhay. Alas kayo pala yung itong salingan. Ating sa tuhang pag, palagbal. Long akong tubag anang imuhang tibo. Granada, kapabuto. From ginatilan, sibo. Uingan. At musta mga taga ginatilan. Tubag kay mountain nga, biyagiano, kalamidad. Asa masabag yung orlinong sa kamay pa. Dako na nagdungo na sa yuta. Eric Nang, si Katunga Street, Cebu City. Pag tubag tingin lang kay, magapin kang papapi. At taglaran buhon. Bawlich daw, bawlich. Bawlich. Okay, ikaduhang lingaling may gala 5. Abutang usap para makumpleto ha. Mahal. Yan. Pagabalong. Akong tubag.
2: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Langit pagtindog na makatindog na dako na modungo na siyuta kugmoho na ha kugmoho na ba ang gamay ng ilong gamay rag kugmo ang dako ng ilong daghag kugmo so kanang mga dagkog ilong daghan mo kugmo iyo Ako ang tubaglong kay Ikog sa Baboy. Ah, gikan daw kang Jeffrey.

sa pinya. Gikan daw kan. Indang sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Waay pagid. Waay pagid mga kurimaw. Og long akong tubag. Anang tigmo ni mo kay buhok. Gikan daw kang Mercy may gala sa Tuburan. Musta mga taga Tuburan? buhok ng Japon eh. Long peace sa langgam. Kay magkaon sa gamay pa maghangad. Pagdako na, magdungo na, kay magtuktok na. Gikan daw kang

Depa Banga or Rainbow, Pio Tour. Wapagit yapon ba? Ha? Lang tubagay latigo. Kawayan, agikan daw kay Nits Buhol. Kumusta mga taga Buhol?

Tony Boy, Bohol. Como está, mataga? Bohol. Wap aja po. Bungas kapadyas na long. O, gikan daw kang Nilos Bohol. Wadi kapayas Bohol, may kapadyas ha? Og akong tubaglong sa imo ang tigmo ang tubag ana long kay palya yo tour wap aja po okay padayo tabigala dito to ang pag pataguban og log nagpila ang remind kay hapit na ding classic kinsa ra man ang capsule tao noy eh? Onya ang Choco Mix Junior 196 ao sa ka box daghan nagsuod oi daghan akong tubag.

0: Mumong Bohol.
1: Yan ang bayhin. Oy bay. Kana bitong mabilar ang tao ba yung mga hobag ni Diri Aoy o boss bata? Muna kitawag kong eyebags na? O eyebags. Pero mabilar ba gumikan ka sa salida sa Korean movies? Kanya, mang burot na rin, eyebags gapon. O eyebags gapon na. Ay murag dili naman talibay. Kaysa Korean, ang Korean movies man siya nabilar ba? O saan may tawag niya ay? Korean bag. Yagang nabuang ng Korean bag sa oi. Oh, bisag ako na ay cotton, yan ay pan. Udangan niya akong Korean bag ko no. Himan-himan, pisti mo na isa umayan. Runtog ikaw. Okay, dito may gala sa tuang Nasayod ba ka mo? Nasayod ba mo mga silingan? Ang Mount Everest de may gala naimutang siya sa tunga-tunga sa China o Nepal.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
1: Ningnans og you in the Paris, kay akong papa, gagamit man po ani. So, sa tumula pa siya kainom, ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nga, sukad nga nakainom na po siya, ana, ang iyahang panghihi tagagabi, kuhaan na lang, kanang duhak pabisis na lang, nang sa gagihapon akong paliton, mamoy, inaagyod siya, alibyo, kuhaan yun sa provident, tested yun na mo, nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, purok 11A, bagong taas.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
3: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nans Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa ang iyang pula-pula sa kung mata. Rufo Bernaldez Jr., taga Tagularan City, Bohol.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isugutan. Tungod sa Megaman.
4: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoong City, Barangay 24, Purukono. Gusto ko nga, ang ako kagalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makunan kung unsabag akong ibatik. Doon niya, na nakasunti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika, kaya naata na doon. Sabay ako kanun, pagpalit og Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, Rajid nga imong trabaho, pagtumar og Megaman, pinawi lang na siya. Sa isa lang niya kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan, akong ibati dayo niya, lagsik man dayta. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa tawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ng akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produkto.

sa gamay, mihangad sa langit pagdako. May dungo sa yuta, tao na long. Asa bata pa, nasi pangandoy. Apan pagdako niya, wa niya makabot. Itong miduko sa yuta, og mihilak. Hilak na ba, hilak na ba? Murang si Pia. Why, Luha? Og, balong. Akong tubag, baliti na lang. Piyoto. Mayroon ba daw magtanong o kung ano, mag-farm yung baliti? Kay paabangan o kinini ang mga agda. May ni agda kay mo 1 month advance, 1 month deposit. Okay, wala na may baliti sa Bukid Gold, di ba motor man? Og, dog, akong atubag, anang imuang tigmo. Dahon. Dito may galas, line pang pasiyaw. Kinis balaw may galang nga. Naibog dito sa Osaka Massage Parlor nga bagong open. Kay mga lamion kuno ang masahista. Nagpamasas gyud siya may gala. Sir, hubuan na imong kasunis, sir. Maula pag si balong kay gagmay kay paa. Kinahanglan lang gyud, sir, kay masas mo ni. So gihubo gyud. Paggawas may gala sa paang balong. Ah, gagmayag paa. Medyo na ulo si balong may gala. Iyang gi sikreto ginom tubig pero niinom og migaman. Pagkataod-taod, nasiplat na ni Tikla. Ah, mura man po pa. Ah. Lagi ka. Gisaway mali mo pa agag, mali po. Pasikreto, pasbalong inang gamana. Taod-taod. Ah, mura man po pa. Ah.

0: Napag yung gawa dyan. Piotr. Katapos ang ibilin may gala numero 6. Ah, kumpleto na. Wala oras, salamat kisa pagpabinaw. Huwag manasapuhon sa mga oras o sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: si Lenin Bulana, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mapalit sa mga butik. DTX
2: 500. Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butik. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin na gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, tistingin nyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
6: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
7: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
6: Hardmax.
7: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
6: Mag-hard mama. Extreme na.
7: Dragon Fruit Plus.
8: Ako dai si Rodalyn Tora. Taga-Kuan Cunegros, Mabini, and Mabini Occidental. Sa una, wapak ko kainom ani nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminaw sa kong lawas. Yan ang, turming couple. So, kanya, nakainom na ko nga. Sige na ako aning inom. Mayin na kayo kong lawas. Yan ang, dili na ko batyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuan na ni panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawag kakapoy, minom kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalutin ninyo, panginom na mo kay nindot kayo yo ang Dragon Fruit Herbal Capsule kay maka kuan sa lawas makabagsik ay
7: kamusam pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 917-370-2912.
10: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
11: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
12: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
13: White Nights Dumaguete Pension House
12: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
13: Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City.
12: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
13: White Knights Dumaguete Pension House.
14: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
15: Pure energy.
14: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold!
15: Pure energy.
14: Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit.
15: Go
14: na. Dragon Fruit. Go.
16: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Corn Coffee, Nan's Lemon Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is butid ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week gyud ang usa ko makabawas ate nya. Sakit kayo nga akong panglawas kapoy kanang pirmi ko sa puton kay tungod kanang bugat jud ka akong paminaw. Unya sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo akong paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
17: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu. Adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: Malayong Yatabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man eh?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
2: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
2: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
2: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Naba'y special nga okasyon? Naba kay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:48.
3: Buyaks, unsa nang gibuo-buo nimo sa sapa dong?
4: Ay, ayaw sa apa de adong Manmax. Hilo ni dong, maayo na lang ni magkapanudaan taan ni Ugma.
3: Uy dong, Buyaks, wala ba ka kay Palong o dako kaya ng iligas pala o dong? Usa pa, maapil o kamatay ang mga isda na namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tay makita ng mga isda sa atong kasapaan.
4: Mao ba dong, Manmax? Sige dong, dili na lang ako uspo ng akong gibuhat para mubalik sa Rugabiskay o kabunda ng atong kasapaan sa mga grasya sa kaitasan.
1: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:56.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato kay edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw din ha, Doc?
6: Yes, may usab nga adlaw ka Dragon Mill.
5: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no, ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
6: Yes, salamat kayo ka Dragon Mail, no. Maing adlaw usab diha.
5: Yes,
6: maing adlaw usab sa mga listeners nato nga sa makunayon nagasuporta, nagapaminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas uban ni kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no. Sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loy ang dilaw, no, kanunay og naasa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no, nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butikag pharmacy. Ay magkaulaw mga sokin tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kay tabang ni sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw kay Dragon Mail.
5: Yes.
6: Dako kay nig tabang o dako kay nig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang loy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang nga pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya potassium 3%, no, ang potassium mga sokin tigpaminaw nga naa sa loy ang dilaw. Pang adlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pag-active sa ato ang panglawas. Ang nakalindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color aktibo pod kayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog, mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity. Kana higala naa sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
5: Yes, mga ka Dragon Fruit, sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon, Doc Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw.
6: Tama,
5: Doc Alan. Yes, Doc, no, ang dugay na ninyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran, gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan, nga dugay na ninyong wala na experience.
6: Okay.
5: Karon ma-experience na ninyo mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
6: Okay.
5: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay tuod available na sa market Dok Alano, available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din ha, pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Si Buyaks nga nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
9: Noon sa namin akong kinabuhi, puro na lang kasangit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa midatong na nako ang kalibutan. Kinipisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko ni ining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako ng hunuson, kining ako kinabuhi.
8: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema o sa usab kagasa nga atong dewaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Talakoyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
9: Ayaw tuluwa ang imong kinabuhi. Kay kini gasa nga gihatag sa kahitasan nga angay nimong ampingan.
10: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:03.
11: Fantastic na hapon!
12: Inubanan sa mga manindot ng music.
11: It's hapon-tastic!

0: kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Kita Balagosa.
3: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
2: Kanang ko anay D3 Bio o kanang unsa ta isa oi TX500.
3: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
2: Sa kuan yung sakit ihan murag ni mo minor ba og mata. Tumar kita sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
3: So wala pa siya ninginom ana unsa day ang gibati ma'am?
2: Nang luyahon siya.
3: Luyahon.
2: Nya dali siya magubo. Magdala na na gyud siya sa kuan yang gitrabaho ani.
3: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani. Kagamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na.
1: D3 Bio o kanang TX500. TX500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
4: Ako galing si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte din na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapad sa lawas ng tao.
1: DTX 500 mabalis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok yapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix mabasa ang butika. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
6: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
7: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga

0: testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Si Marcelina Baraba, taga Portungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na sway sa Wonder Oil. Pag-try na ko siya kayo. Akalihok na siya ang kamot siya. Manakang sa alasan na niya. Ayaw ko makalakaw. Hindi siya. Mauna siya niya magbahog yung baboy. At ang gusto mong tangkal ito. Gusto siya kung tangkal na mo. Yung kalakaw-lakaw naman siya. Katuko pa siya haplasan o Wonder Oil. Nawala, gudi. Hindi siya makapagdi. Mahalas na yung kamo. Ganyan kabagan niya o kamo. Kamo, nakliyok naman siya. Tibo, gud ang haplas ng Wonder Oil.
0: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
2: Kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan, mao ang pagsabot, pag-atiman, ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: Malayong Yatabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa?

0: essential oil, all healing, an Asian product, Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamitan og Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
2: Savon Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended IU Savon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni.
0: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
3: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
4: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Kay mayang adlaw natong tanan natong mahidami karon ang usa sa mga users sa Astasan, mayang adlaw no, ipaila tong ngalan.
6: Oh, may pong adlaw ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y gipamulo sa akong lawas, kasakit ko diabetic o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibyo man. So, makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggamit sa Astasan.
5: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
6: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
5: Testingan ra
6: gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gi pamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mao wala ko'y kwarta, mangutang yun ko. Maugin ay tinood. Okay. So, dagan kayong salamat.
5: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pagigpulong karon.
7: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
9: Agunlar mga kalito in retoso. Kagakarangan o kami siyete. Sa tanan akong magamit, ay magi akong mapilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh, tanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puson, pinasakit akong kilig. Naayuan din
8: ko ani nga produkto. Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika ug sa mga tindahan sa RSB Lifecare Marketing Incorporated. Okay,
10: pangani mo nay?
11: Lucy Sardimio.
10: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
11: Matuong.
10: Pila edad ni mo?
11: Sa 28.
10: So, kasi sa pangani mo, Lucy, no?
11: Lucy Sardimio. Apan dili ako ay nagamit ini ang akong bana.
10: Ang imong bana.
11: Oo.
10: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
11: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
10: Nang hubag?
11: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya. Kuan man dayon ka nung murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo. Parti naman yung hubaga sa iyang mga iyang
10: kuan. No, sa mga yung tail.
11: Nang hubag siya maayo.
10: Hubag tanan.
11: Oo, kami yung inyong abot diri. Oo, hasta sa abot diri. Kuan?
10: Punuan sa paha.
11: Oo. Dapat tayo sa radyo nga. Naaday. Kalang amigos ko, pe. Siya na yun siya. Sulayan na to. Gito na. Maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
10: Ya, karon. Okay na yung bata.
11: Okay, na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkol-sungkol pa hinoon apan dili
10: pa di dadto
11: kuan 79.
10: So sa mga naminaw karon mamon sa ikay istorya ni mo,
11: okay, mugamit sila ini kay tambala kay mao juni na kaayo sa akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na jud siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos popi mo na kaayo sa iya
10: amigos popi ra gino.
12: Sadaka salamat mga idol.
13: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Malayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
2: Many more.
1: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulan? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store. Fruit
3: Plus. Teresita Sairi, S. Balabag, Valencia. Niuyon gugo sa inyong product nga Dragon Fruit. Gaya ang akong kilid mo ini sakit. Okay, so giatake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom akapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gaya ako giyod na ulian gugo.
4: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isang ang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
8: Maria Regina sa Kristan, kung gigamit kaning Nance Liniment pati Nance Coffee. Sa Nance Liniment kasi ako mananahi kapoy kaayo per me murag hawoy akong mga braso an haplas lang ko na murag naay ko an ba kanang mawala ang mga panakit sakit pang hawoy-hawoy sa ako ang braso pati sa putin o kablang bago matulog kana akong ginahimo pagkanungog na ako aning tanan kay mamina mami kay ate Arlie try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na observe na ako sa Nance Coffee kay maayo kayo akong tulog pati kaning sa pagbawas okay kaayo siya. Sa gabi mo inom ko kape kay ug mo inom ko kape murag bati unayon na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance product.
9: Fantastic na hapon!
10: Inubanan sa mga manindot ng music!
9: Manindot ng music!
10: It's Hapon-tastic!

0: is Star Radio.
1: Sarap!
2: Eh, di ba?
1: Tuloy, tuloy na, tuloy!

mangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: si Lionel Gordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya sayas lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa G3 Bayo o GTX 500.
1: GTX 500. Mabali sa mga butika. G3 Bayo. Mabibili sa mga butika. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod abektado gidayo ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangabi sang GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix.
3: Pagali si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sarte gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabati ko nasa radio about sa GTX 500 na kaya muna akong gilinong ayinong ko na mga siguro mga 15 days dagan sa 20 days hasta nag isa kabulan na mintilan ko sinaasang GTX 500 pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar kalulong sa mga Diyos nagtubo na nag 9.29 na lang patanawat ko to sa akong sugar niya sir kung anong imo ginainom imintin mo na lang na kaya muna siya makapanami sa lawas mo tising niya sa ako niya anong ginainom mo kung ko GTX 500 para sa mga pigado makamulig kag makapa pansa lawas ng tao.
1: GTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C.
4: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: kayo nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
2: Donnell Brand. Kung kamo masulugon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: testimonia sa kibiktibo sa Wonder Animal Vital.
1: Ako si Michelle Pilatorica, naguhoy sindangan.
2: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vital?
1: Kaon ako ang among ato, gisagol ako saya ang kaon. Okay man tayo, dali ra kay manubo, dali ra pud kay mangitlog ang hinahan. Ningon ako ang karis nga mangitlog naman pud ang patong nga magwala pa man yung tigis sa kabulan ang hito pa. Ila namang pangtuhakon kay nangitlog na pud ang hinahan.
2: So produktibo na gyud tayo, ma'am, sukad nagamit og Wonder Animal Vita.
1: Oo, ako yung kayo kausapan din ang among mga hayupan, ma'am.
0: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga agri-vit supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw ng kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo lumalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonco Street, Poblacion Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

Ko diay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Masulayan ako yahang unsleniment oil. Kay ang akong gibati, mangalngol ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Alway sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.

0: Thank you. Thank you, Tony. Thank you.
1: That was the Meat Puppets.

0: Hapon, Beauty Soap Mi Ana. Mi Ana, ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Savon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna d'yon. Mauna d'yon. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
3: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa Arcs Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili taihi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
3: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Arcs Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drugstore o Butika Gale.
5: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
6: Nawa, ang yun ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na, Shiva.
5: Shiva.
6: Lagi ang tulog, mabami ang puso. Makatulog, huwag insakto. Pag mata, alis to.
7: Dragon Fruit Go! Give

0: Kristita El Mahbabor. Kanang nagpuyo sa kalangan pa. Dagan kong gibati tungod sa kwang sisa. Kanang kidney. Nya, malipong ko. Tasak ng dugo. Dayon, kanang masakit ang dughan. Pag minom na kuhan ni Sao Saka sa siya, ako ganing itumati kanin kwarta. Wala-wala. Biyagod ko. Ako minom ko. Pagkatuntun mga 10 minutes. Mawala na good ang sakit sa kong puson. Kanang produkto habisan. Pupira ang akong nagamit. Biro. At ibo good kayo.
1: Salamat sa product tanan.

pili ang Manfuni. Okay. Nakuyo po sa Manila bakong negosyo rin tayo. Yes. Alin po sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Pili na po talagang isang mayog. Yes. Mayog, mayog. Lalo kayo kasaway na nag-usar mi nga. Huwag gumina, ibati. Dabi na po sa mga na Miles Brook. Saan may nakaroon ko nakalungo po sa kong historia. So,

Yes, Amigos Capsule, Amigos Coffee na mga higala maayong gabi sa tanan. Latos on air na tadi ha mga KMRGBFM diha sa Tulado, San Carlos. Sa mga taga Bayawan, kinsa pa na adre, mga taga Bais. Sa mga KMRGBFM na diha sa Argao, Canlaon. Kinsa pa ni, yes, sa itong mga ka-star diri sa Tayasan. Mayong-mayong gabi yung mga lods. Amigos Capsule, Amigos Coffee na kung doon na yung mga gipamati sa kalawasan. Wala na yung laing trusted, proven na

0: Yes, mga higala, karong orasa, kauban ang inyong DJ Baday, mga Lods. Tara, arita, haugarita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa Amigos Capsula. Yes, wa na ilaing kapsula nga proven, tested. Di basta-basta kumpleto, ricados na na mga higala. Tara, let's sa atong pamation.
1: Hi, good morning.
2: Yes, good morning, ma'am. Isa kayo itong pangalan na ito, ma'am.
1: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
2: Melissa Abadinas Lumukso.
1: Ah, yes, Sir.
2: Yes, Sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kayo kanapit sa Balamban, ma'am?
1: Arpili Balamban, Sir, Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balik na kuhan ito, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay nindot nga kuan kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am imong paggamit ma'am? Bibalitan ako, bibatawagan ka. Kay usa ko no pa sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
1: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, sir.
2: Okay, no, lumbar pain. O sige, sige.
1: Oo, sir, kay last December, yun ni nako, sir, nako panggi pa mati, bali na yung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko, ani, sir, niya, tagaan lang ko, o ko, ang resita nga pain reliever, gipa-obserbahan ako, o 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya. Pero nibalik naman sad. So ako alang gi agwanta sir niya nagkuan lapod ko nag take sa ako alang gyapon to gipadayon ang ako ang kuan kaning Amigos Coffee sir kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So pagbati na ko nga naday Amigos capsule unya naapod siya isang cup nga pwede pod siya nga maka tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan sir after ato mga 5 days siguro to na akong gamit sir. Bura siya ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Naganam-nam siya og kaning kawala sir padung sa ako ang lubod. Aga rin na gani sa ubos gani sir gani akong paa maminhod siya. So karon ingon akong bana nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to sir nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gi-take. So karon sir pasalamat lang gyud ko sir kay kanang okay na ako ang lumbar pain wala na koy gi pamati. Unya usa gyud pod nga nakaka-amaze pod na ako Sir Angel no.
2: So nawala ang kuan ma'am nawala ang lumbar pain ni mo ma'am sa usa lang ka pad na Amigos capsule.
1: Amigos capsule sir nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad sir
2: na. Usa ka blister pack.
1: Oo, kanang na po ka capsule gani sir. Gisugod na nako. Buntag og hapon akong inom sir, buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony sir nga daghan jud naka uyon pod siya. Sumuot nga hing kuan ko hing try lang gyud pug ko.
2: Karon wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar wala na.
1: Wala na gyud sa tinud anay wala na gyud maunang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos capsule. So kaduha pud na ako sir no mo share lang pug ko sir para pung maka ang uba po nga napoy gipamati nga susama nako na okay. Kaning ako ang kuan sir ting ang ako ang pagtuugod sa lumbar pain sir kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba dala to sa akong menopausal gan sir kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to sir dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida sir. So pagkahuman ako ato sir og take sa na po ngali ka capsule sir again. Ala nibalik man ang akong menstruation sir. Himbalik yun siya na normal mauna karon nag monthly na sir 3 months na nako nga nag normal na siya sir pasalamat jud ko sa Amigos capsule kay dako gyud kayong tabang sir.
2: So normal na ang imong menstruation adto dili normal karon pag inom mo yes, Amigos capsule na normal na sad.
1: Oo kay since December sir 2025.
2: Ay by the way ma'am Melissa pilay okay. Edad nimo
1: 49 ako sir. So mao bitaw to nga
2: ang angay naging magmenopausal no.
1: Oo, sir, nagtugyod ko nga maugyod to'y dala po sa menopausal na ako kay wala naman po na menstruation. Mm-hmm. So mauto ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang gyud siya. So mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry gyud ko, sir. Ang reaction gyud ato niya, maugyod to nga ako ang kanang bingod na pa doon, dere sa lubot.
2: Okay. Na- sa lubot sa tiil or sakit sa hawak.
1: Oo, man. Oo, sa akong batang, sir. Unya anak. Urot lang gyud ko og kanang katulaging na po ka capsule na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya na ko ana sad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
2: Nibalik siya sa normal. So karon yes, nibalik na sa normal, madam. Manta madam, arita sa butang sa mga minyo. Kamusta maka ko ana? Mo dagayday na sad ang sapa.
1: Sir, ako ang ko answer noon experience kay nagnormalize na kanang ako ang menstruation, sir, nagbalik na sa monthly period nako. Okay ba ya? Sir, kanang feel nako pura na magbagong dalaga ani. Mao pud ako ang na-experience, sir.
2: So mura nagbagong dalaga. So ko ana kaning sa ato.
1: Mo dagayday na gyud, sir.
2: So dagay day na, dili na kuan, dili na sapnot ingon si Lito Abadinas.
1: Kay kadtong sa time kadtong wala pa nag-kuan, sir, kadtong napakwi di pa mati nga kadtong lumbar pain na, sir. Mobalibad jud ko, sir, kay kapoy man unya. Bali na jud bayan kita jud unya. Ano dagay jud, sir? Ano dagay jud siya?
2: Dagay jud siya. So kami na nga.

0: Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taud-taud na gyud na akong gipamati na wala gyud natabangan gyud ko sa Amigos Capsule.
1: Okay, ang Bisayaan so, ang Bisayaan ang lumbar pain mama onay sakit sa hawak.
0: Oh, kaning likod jud sir, kaning naagid sa kaliwa gani sa ato ang kuan kanang likod nga kanang buod balik yung sakita gyud ana sir. Grabe gyud ka sakit.
1: Okay. So, daghan kay salamat Ma'am Melissa, tag-asa ganita Ma'am Melissa.
0: Ako sir sa Balamban, Arpili Balamban Cebu sir.
1: Arpili Balamban Cebu, Melissa Abadinas Lumukso.
0: Oh, yes sir.
1: Daghan kay salamat ma'am.
0: Daghan pod kay salamat Sir Angel.
2: Yes, dagan-dagan salamat Ma'am Melissa no ha. Mo nang giingon mga higala arin nata. Ugarin nata sa Amigos Capsule ka partner ng ating Amigos Coffee wa nay laing kapsula nga proven tested na mga lods. Yeah, yeah. Amigos Capsule. Yes, ang atong Amigos Capsule. Di na basta-basta mga higala no kay aduna kanay dusi ka ingredients ang atong Amigos Capsule. Unsa ka nindot, unsa ka trusted sa atong Amigos Coffee. I-try nyo din ang ating Amigos Capsule labi na sa mga katong mga di gyud hilig og kape no, di man gyud nato mapugos mga lods. Pero adunay mga gipamati sa kalawasan nga nangita og kalibyuhan. Excuse me po. Manang ingon nga i-try nyo lang ang Amigos Capsule. Aduna ka na vitamin C yan. Na collagen, aduna glutathione. Niya naapan na mangosteen, guyabano, spirulina. Ampalaya leaves, aduna barley. Kompleto ricados na yan mga idol. Amigos Amigos Capsule, ka-partner ng ating Amigos Coffee mga idol. Yeah, sa mga nagpangita sa atong Amigos Capsule, duula lang diha sa mga nagunang butika parmasya. Sa atong mga KMRGBFM diha sa tulado. Yes, na diha ang atong Siniang Pharmacy. Kritzer Pharmacy. Napo diha ang Marigold Pharmacy diha sa tulado. Mapalit ang Amigos Capsule, Amigos Coffee. Sa atong mga higala diri sa San Carlos. Yes, mapalit diha ang Amigos Capsule, Amigos Coffee sa BSN na drugstore. High Health Pharmacy diha lang sa San Carlos. Sa mga taga Bayawan, na diha ang JMV Pharmacy. Sa atong mga higala sa Baiz, mapalit ang Amigos Capsule, Amigos Coffee sa Fatima Drugstore. Napodiha ang HealthMed Pharmacy. Sa atong mga higala sa Argao, Boutique Filma. Napodiha ang Uncle Cat's Pharmacy diha lang sa Argao. Sa atong mga higala diri sa Canlaon, available ang Amigos Capsule, Amigos Coffee diha sa Daddy's Pharmacy. SB Pharmacy diha lang sa Canlaon. Sa atong mga higala diri sa Tayasan, mga ka-star na diha ang Tayasan Pharmacy, Angel Pharmacy. Apo diha ang Ike Pharmacy diha lang sa Tayasan. Yes, Amigos Capsule, Amigos Coffee sa atong mga higala diha sa Gihulngan. Na diha ang Yan Pharmacy mga idol. Napo diha ang asa pa niha. Diri sa Santa Ana Pharmacy diha lang sa Gihulngan. Yes, Amigos Capsule, Amigos

0: mapalit sa nagunang mga butika, mga pharmacia. Tara mga higala, padayon ta. Ganina atong nabatian ang kaepektibo sa Amigos sa Capsula. This time mga lods, arita balintong ta balintong. Arita sa pagpaminaw sa Amigos Coffee.
1: Hello.
2: Yes sir, kamusta sir?
1: Okay na sa
2: balay si sir. Sir, kisa yung pangalan na to sir, na endorse mangugas kuha nga patawagan ko no pa. Kay usa ka sa ti gamitan sa tong Amigos Coffee. Kisa yung pangalan to sir?
1: Ako nga lang Isaias Ilintorio, niya pastor ko sa simbahan.
3: This is

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: So, salamat si Sir Aya, naging dorso og number na ko diya sa imo. Kay gusto po ko nga maka-testimony sa inyong produkto, sir.
2: Sige, sir. Sige, Pastor. Naunsa man ay ka nga nung testimony, makaunsa man ay naunsa man ay ka sa una o pagka nag-inom o Gamigos Coffee o kung sa experience ni mo na nakainom na ka Gamigos Coffee.
1: So una na gyoy gibati nga kinibitang aslom-aslom manugab ning ako ang guan manugab ko aslom unya
2: okay
1: magsuka-suka ko dayong kanang way gana mo kaon kay ingon ana magud akong gibati taud-taud na gyud ni
2: kuan gas ka acid acidic hyper ka hyper
1: ha hyper ho hyper na ay panahon nga manugab ko kanang mag maginhawa ko nga murag magbako-bako ba magbako.
2: Lalom-lalom na to, acid reflux na siguro to.
1: Buka nang mo inhale ko ana unya inhale ko ana ko murag ko magbako na kung unsa naman eh. So kadaghan akong kapigi gamit kini amigos mo gyud nakapa natangtang sa akong gibati karon na po ko
2: prostate. Oy, nasa may pila ba iya? By the way, Pastor, anay prostate. Pila ba na edad na to?
1: Well, sir, akong edad ka raw na ako sa 69, nag-irog na ko.
2: Padong na 70?
1: Na 70, oh.
2: Ah, o niya, gawa sa itong nakay acid reflux. Ito na itong acid reflux kay inil-exhale ni mo, sakit naman kuto-kuto niya, aslong ginawa. Maraglaom-laom na itong acidity. Gawa na, nakay prostate, Pastor.
1: Nakay prostate niya, sige kung pangihi kada, basta nang magabi, hindi normal ako pangihi, na ayos ay kasiyam, kapulo.
2: Wow, pertinis ang buhas katog, so di ka katog at ang tarong.
1: Nili yun, makakuan yun, makadisturbo yun katulog.
2: O niya, sa pag, lugay na sa doon ni Mugi, antos-antosan.
1: Oo, lugay na.
2: Pila na katog-katoing?
1: Ay, umiyo siguro nga, pulo, nga kung pag, ikon ako itong sakita ng sakita, pero karon anam-anam na gamit ko kami.
3: Gusto ka anam-anam na manuka, lugar ako ang panihi kay anak, unong, kalima na. Aso bilang para sa una, kasi ang pinagkano, normal na, kapit na normal.
1: Oo,
3: hindi na. Saan naman yung pasaray sa mga pila na nakabuhan nila dito ng Bilosofia?
4: Kini mga ordo mo kay, ikining, kapitan na ko sa kartong yan, si Ryan sa estasyon ng kaya kagaling ko naman ko dinalasis. Kunya, kita na ko namin, amigos, bilhin. Opo, sir, naman kay, balik yan, sir. Sa district, so pero ako, adyo na ko, anto dito sa bukid sa sister station, dito sa bukid sa barangay bago. Kunya, nangita ko ining tapiha, dinis sa lungsod sa tayas, nangusya, malalo sa iyo mo.
3: Naman sa tayas sa pharmacy.
4: O na, huwag ako, hindi ako na sipalitan.
3: Pila na kato'y pinalitan, sir.
4: Ayun, bago pag inaunin na, pagkain ko sa mga tulog kabuhan kong gamitan eh.
3: At least, tulog kabuhan nga gamitin mo sa Amigos Coffee na solusyon lang nilang ibati, no?
4: Na solusyon lang karoon, sir. Abin mo pag namagoy panahon nga, iyay mo na si Mana nga walay bigya.
3: Ano?
4: Buol kayo kwanto kay kagibayan ko si Mrs. na gamit. Nakaroon. Nakaroon kay nagbuol man ko kaasa kung magkapalit ini. Pagkabot ko yung malalod. Ay, nabaligyan dito ka ako, nitig magkapalit ko. Duma na lang kung kartong hero, nagpalit.
3: Naman dito ako sa Sebastian Pharmacy.
4: Oo, dito ko, dito ko nagpalit siya.
3: Oo, kaya.
4: Duma na lang kuryahan. Kung sa kartong hero, nagpalit ma'am. Mga taong na, nakaroon man ako yung panapon man ako yung magisigigamit kay wala ba'y nagagamit at magka wala ba'y nagagamit sa ayong mga sakayasan. Nagpulong niya ito karoon. Yato siya si Mana na dire na ko ang mga HO nilagay kapagkalan.
3: Nagaling ko sa ika?
4: Kapagkalan, occidental ko ang mga HO dito.
3: Ang mga occidental ka niya, kamusta yung mga HO?
4: Ikaroon, nakapilaw sila. Hindi sila, asa mo nakapalitan, iwa mo nilito sa kapagkalan.
3: Nagaya ko na sa pharmacy dito.
4: Na dito, na dito.
3: Tintin Pharmacy, RG City Pharma, nasa na dito.
4: Tapos ikaw naman sir?
3: Sige, nasa Apoy Pharmacy. Halos mo talaga, pharmacy dito na Apoy.
4: Ako na sila sabihin lang dito, magkalaboy dito.
3: Oo, oh, nahanatan sa pamantalan. Pero sa mga experience, Pastor Rice, ayaw, proven natin din yun.
4: Yes, at kami, proven din nga magkayaw, pero kami magagamit yun, eh.
3: Okay, so okay rin mo, Pastor, taga, hindi ka napulo ka ba sa kape?
4: Sir, lipad ko na, sir, hindi mo rin ako kumulis. Sige ka na, mayagang magka, at ang gagagawa na. Ako,
3: maroon na, Pastor Moron. Kaya, wala ko. Pero sinilis, ang kumahata ka kailang yung
4: okay, okay, oh.
3: Ako, sir, ipasmais ko mga tao, sinunod si Mana, o sunod kuan pa. Nahay mo, kagi diyan na tao, naku, papitan, tika.
4: Okay, okay, sir.
3: O, nabili na ako ni Sir Ryan.
4: Okay, pwede, pwede.
3: Sandi na, wala ka rin. Apit-apit na rin si Ryan, kaya ko rin pamilin. Okay, mga kami na sa mista, sir, hindi kabot. Mubiyahin mo na ako mga tao, kaya nabihin mo, sila naging si Mana.
4: Hindi na mawalan ng kapiya, sir, kaya mga namin din sa mga
3: okay. So, sir, na kulong ka, box na kape, nga pa kapinan na itong makatilong mga sumay.
4: Wow, salamat ka
3: na, ako, ang ginagmay na pinaskuhan sa Amigos Coffee, sir.
4: Okay, mo sa kusigingan, sir, kaya na kanabang isigin lang ng kapiya niya, kaya na kunang nagamit, pero bisa mo mga sigingan.
3: Okay, ya. May minto putol-putol na itong signal, Pastor. Nagagay, salamat mo ha.
4: Okay, sir.
3: Sa pangalan, pangalan mo sa pangalan, Pastor.
4: Sa Isaya, sa Ilintorio.
3: Ya, sa Manila, sa Tanyo ha.
4: Barangay Tamao.
3: Barangay Tamao.
4: Ayasan.
3: Ayasan, Iglo Oriental.
4: Pero namin din sa Sitio Bunga, sir. Sitio Bunga.
3: Sa Sitio Bunga, Tamao.
4: O Tamao, alam na yung mila.
3: Ah, sige, sige. Ako yung bilin sa Raya na ipaka na ipakaramay ha.
4: Salamat, sir.
3: Masama, pero hindi kayo mawalang tuliga.
4: Salamat, tulitawag ka. Salamat kayo.
3: Ya, salamat kayo, sir.
4: Salamat kayo. O, nagkapalangin sa iyo, sir.
3: Salamat. Salamat.

Yang sa kagagang salamat, surpass to, no, gikan sa tayasan. Di naman takalito ka ni Abayway. Ngayon sa namin, yan ang lalani na ito, i-stretch na yung baba na ito, pero di naman takahilwasan ni. Yang sa mga higala, Amigos Coffee, inubanan sa Amigos Capsule. Ang atong makasaligan, kung ato natin mga balatian, sakit sa kalawasan, proven, tested na yan. At wala lang sa mga butika, mga pharmacia sa inyong lugar, available lang yan. Kung ato namin mga pangutan ng mga lodza, labi na sa mga wapakatry sa atong Amigos sa Capsule. At sa mga panang butika or tawag, tag sa atong hotline, 0927-2-0-8-8-8-9. Yes, wanita ikong oras, kamu nalai bahala na kulihan. Salamat mga KMRGB FM diha sa Tulado, San Carlos, Bayawan, mga taga-Bais, Argao, Canlaon, and sa atong mga kastar diha sa Tayasan, huwag sa mga nakalilain lugar. Dagan salamat, Amigos Coffee, inubanan sa Amigos Capsule. Mapalit sa nagunang mga butika, parma siya sa inyong lugar. Dagan salamat, mayong gabi sa tanan.

0: school, pinakasama ko may sakitya. Ayaw niya, ilang ko siya ng D3 at saka DTX500. May PC, yan nga, ang nangyari, parang maganda talaga ang pinagamit niya. So, inaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, sita kayo sa Kainika. Di ang tenatibo at umamit kayo, D3 at saka DTX500. May PC.
1: Sa Big X Coffee Mix, ako si D, sa una hindi ko di masawa ng pagpapalit ng mga kapitado. Kaya yun ako ang tulog, habang ang D-X Coffee Mix, hamo, yan ang tulog sa buong hanggang.

0: vitamin C. I'm all gone. Yung vitamin C.
1: Kasi isip taga Valencia, napoy yung sumiyari. Makatulog yung kagabi eh. Sisa kong kagabi eh. Inakasa ko man ang mga tumatulan ni Maitis Liman. Tumapit ang pulutag kagabi eh. Sabintay na ko sa Maitis Liman na lang. Ibalik sa mga nakang tulog. Nakaya kong pamina.

0: available na sa iyong suking butika.
1: Mapalit at asa sa Tayasan Pharmacy, Arts Pharmacy, sa iyong Lorraine Bragg's Butika Case.
2: Sa mga itayong isa kasubo ang labing kikinangan, mga

0: 0906 3872784 or 0932 416 0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, visita mo mag-inusara.
1: Dragon Fruit Plus. Natambang ang sakit mo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Cancer 650 NG.
2: Christy, sa Pacom, sili ko kalagaw mo nang natambang tayo para alam ng inyong produkto.
3: Ilagaw wala niyong inyong sa produkto, ma'am?
2: Kuan na, 6 months na tayo yun. Pula-pula na siya nito, Karl, na sili ko kalagaw tayo yun. Yung mga, as mo, sige na kong

Wolf.

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room. At the 1-8 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na AquaTouch RV Drinking Water. Hanaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
3: Helen Babur. Mm. 55. Oh, tagayungon ko. Tagayungon. Sa dumanggit na kinanarbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala man kapoy.
4: Okay.
3: O deyon, lami po ang katulog.
4: Karong?
3: Katungo pa ka tilaw.
4: Katilaw?
3: Sila ka ng capsule o
2: mga pena ta! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
5: Kung kamo masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga andam mo duyog kaninyo sa panahon sa gabulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
7: Ako ni si Carmelita Kansmangyaw, nagpalis sa imong product na nuts o uid o minanis oil o nasong coffee o serbiken o remain o nuts ay drop. Ako ang gaitis mong good ko ma'am, gamit ko ang nakay. Sabihan mo kung programa nga. Sana ka ay siya, matayo dito sa food. Kung ba na po, na ko ano yung sisagit na tipo, gamit po si Ani kay mag-ayong mangyari. Hindi ka nagod siya ang yung product ni Ma'am Aileen. Hindi na gano'y mabagpabulag ana. Sige rin mong Japani. Sada man, salamat kayo Ma'am Aileen sa iyong product nga naayo dito mong sa food.
8: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klase mga loan sa abos lamang interest sama sa regular loan.

0: advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio. Las 6:58.
1: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day.
2: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
1: Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix.
3: 1 plus 1.
4: 2.
3: 2 plus 2.
4: 4.
3: 4 plus 4.
4: 8.
3: 8 plus 8.
4: 16.
3: 5 plus 4.
4: 9.
3: 5 plus 5.

0: Bayo.
1: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3 Bayo. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bayo.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kay doon na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapagal sa mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan po saon sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Asta sakit sa ulo. Asta sakit sa kasukasuhan. Dili kahi. Arthritis. High in uric acid. High in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
4: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drugstore, o Butika Gale.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. Knights Dumaguete Pension House.
6: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
8: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
9: Yes, oringos sa kumalang 74, kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
10: Unsa man itong imuhang sakit, sawa pa ka niinom o dragon fruit?
9: Nagkakayag protect ako, Dok. Di ko katulog, di ko kasiya, di ko katagawas, di ko pangit.
10: Sada na ka sa... Sa dahil nakainom ka dragon fruit capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw.
9: Oo. Oh, salamat ko na yung produkto, so, Dok.
10: Okay.
8: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance. Mag hard max extreme na.
12: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Okay, may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa tayo pala itong kapangalan, no?
3: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaysa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee. Kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
2: Okay, salamat kayo nang...
4: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Dunia sa Wonder Iswalin.
1: Kasi we're Santa Mora, Cipta Mora, Salawir, Iman, Mora, City. Doon naman ko kayo sa tabi. Iman mo po. Jail, Sunday, explain kayo. Kaya yung pag-ibig mo kong tigil siya. Kaya mo na lang ako eh. Kaya mo na yun ba yan? Kaya siya lang. Kaya lang ako ng Iswalin. Kaya mo kong medicine na rin. So, let's go lang. Kami yun yung kapamatik.
0: Iswalin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
2: Kaya si Manilin Madera, taga Pero Hard na Bohol, napalit ko non-sinement oil o burn coffee kay ang non-sinement oil. Lami akong tulog na madali akong makabawa sa non-burn coffee na kanang mimintin mo ang mahapat na utawang anak.
3: This is Amapola Broadcasting System.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 7:25.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves.

0: sugar sugar cane extra at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Mga ga-DTX, ay mga ga-Didri Bayo. Hello, hello, hello. O, saka mahimsogon. Ay, abungahon nga adlaw ha. Welcome, welcome mga higala sa bago na usap edisyon ng atuang programang Kasayuran sa Maayong Panglawas. Hello sa itong mga viewers na yung Facebook Live. So, asa man na ba itong pagsimbya karon? Then of course, may pagbamati usab sa ito ang mga solid nga mga listeners na nag-tune in karon mga higala sa ilahang mga radyo o mga paborito nga mga simbyaan. Usmo na ako sa Gyapon yung makauban mga higala Doc Hans Lima Nolo sa inyong mga simbyaan. And hopefully, nainom na, natumar na ang DTX 500. Oh, nainom na ang D3 Bio. Ang nakakapi na, Doc. Yan. Wala yung pinakapatsada, mga higala, no? Life begins at coffee. Pagmata na to sa bundag, number one, yun nga. Atong ginaasikaso, oh. Mao ang pamainit. Kostumbre mangunas Pilipino. So, sa mga gusto mga pe, ganahan mo mga higala nga ang inyohang kapi herbal. Dili acidic, dili magkosong palpitation. At the same time, kapi nga walay asukal. Yan, no sugar. Gamit mong DTX Premium Coffee. Anyway, affordable kay ni kantong kapi. DTX Premium Coffee. Oh, pangita as butika or either DTX Coffee Mix. Yan. Muna yung mga patsada kaayong kape. Maganda ang buhay basta naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Di ba galimtan mga higala, galingan tong programa, hatod ka na to sa to ang mga produkto available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
2: Anyway, ay ganito may mga concern o bangotan na ha. May kalabutan sa itong mga diskasyon karon. Na binagyan itong itong mga solid nga mga listeners. Pwede mo makasend mga higala sa inyo ha mga concern, mga pangutan na may kalabutan sa ito ang mga produkto. May kalabutan unsaon paginom ang DTX 500. Unsaon paginom ang Mighty C, ang Litri Bio. Uy, Doc, unsaon paginom ang Extend Herbal Capsule. Oy. basta luya na si Manoy. I-extend na. I-extend Herbal Capsule. Parang extended ang ligaya. Extended ang saya. Anyway, mga higala. Ang ato mga linya sa cellphone is 0981-654-8967. 0981-654-8967. Hello sa itong mga viewers ha, by Facebook. Oh. Ang itong mga solid nga mga ka-DTX o ka-D3 Bio diri sa Sambuang Galil Norte. Oh, hello sa itong mga market vendor din ha. And of course, sa itong mga pinalangga ng mga senior citizen. Kaya kanunay naka-DTX 500 o naka-D3 Bio. And itong mga higalas, Misamis Occidental, Dapitan City, guban pa nga mga lugar nga abot sa itong pagsimya. Isigutan na ito ron mga higala, mga importante nga mga punto nga mahibalaan na ito. May tungod aning hypertension. No, high blood. Mauni gauna nga sakit karon sa Pilipino. Number one is siya. Daghan kay mga Pilipino ang may hypertension. Hypertension, muna siya major cause mga higala sa premature death sa tibuok kalibutan. Sa ato pa nun si premature death, dili pa unta limo panahon, pero may taliwan na ka. Ako, sa akong experience o sa kuani, sa ako ang amahan. No. Matanon pa to, 30 kapin. Tanday City, pero may taliwan na tungod aning high blood. Bata pa pugo ato, mga pagorokos, mga leedad. Elementary. Oo. So, sayo nga nailo sa amahan tungod aning high blood. No? So, muna yung major cause sa premature death. So, dili pa unta angay. Pahuay. Pero may pahulay og sayo tungod sa high blood. No? Penting luyas mga anak, no? O mga daddies, mga mommies. So be aware aning high blood, ha? Okay. Traidor kini nga klase nga balatian. Gani mga higala, anaa sa 1.28 billion. Nga nagaedad og 30 ngadto 62 anyos na ay hypertension sa tibuok kalibutan. Kalabanan mga higala na ay low and middle income sa to pagkato mga dili gyud ingon nga kwartahan ang kasagaran na igo aning high blood, no? Kaya basta na ay makaon ah bira. Ang diet manggod sa Pilipino is cargador diet. No. We say cargador diet, cargado. No. Cargado mantika. No. Mumanay diet sa Pilipino god. Cargado rice, cargado parat. No. So kini nga mga pagkaon moy sagad hinungdan aning hypertension, low and middle income, 46% sa mga adult. Ano na yung hypertension? Wala na kahibalo nga sila na anay balatian sa hypertension. Uy. Munihadlo kayo. Kay na ay mga tao nga kaya nila dalohon mga higala ang mga sintomas. Oh. Bisag gasakan na ang BP. Walay sintomas nga kuan mat kaya nila nga matolerate ba muni delikado ka igod. O kato mga tao nga kaya nilang itolerate ang sintomas sa high blood. Daladalahon, mawa, matolerate muni delikado kayo. Ang guman makurat na lang pa BP hala. Kung BP 180 mo BP sir. Wa man ko na lipong ma'am. Wala pa ba ko gibatya ganong 180 man na. So kaya nga matolerate sa lawas na ay mga cases anak. Muna delikado kayo. Kay basin matungnan no si bako palayo. Pwede nga diha na iatake. 42% naman mga higala ang gakadiagnose. Onya na anay ginainom nga mga medication. So mas taas ang may high blood nga wala na diagnose, 46%. Samtang ana diagnose nga naay tambal na anay medication is 42%. Tamo ni delikado kay mo nang makurat na lang dahla. Si Kuan, si Soanso, si Juan de la Cruz. Naunsa na to? Pasko graman to. Niagi pa ganito din. Nag-istoryahan na yung may, di ba? Anya, magkaugma yana balita. So kalit kay mga higala. So approximately mga higala, isa sa lima ka mga adult ang makakontrol aning high blood pressure. Astilan. So sa lima, naiusa nga makakontrol. Sa ato pa, kaning upat, wala gyud ga kontrol. Daghan gyud ang wala nagpakabana sa ilang hypertension. Kay bisag may high blood, sige ra man gyapon. Sige ra gyapon kaon, sige ra gyapon inom. Mo nang resulta. Okay ra ni. Nabitaw ko'y maintenance. Nakoy kaila before. Pag naanas ting kaon mga higala, may mga kumbya na. Mag-abay o maintenance. grabe, no? Dakong tao po, no? Imong pabirahon o kaon na grabe. O katubag yung mga pagkaon nga. Kuan ba nga? Talagsaon, no? Yun po. Gato mga seafoods nga, ah. Gabi mga crabs, mga dagko nga mga pasayan, ah. Oh, anya na apoy mga litson, ah. Pag human nagigkaon, inom na yung tambal. Muna yung delikado kayo. Kay gasalig sa medication. Gihimo nga lisensya ang tambal. Ya, wala na'y pakabana sa paglikay sa bawal. Na later on, ang high blood ni grabi, pwede pag yun mga higala. Ang sad to say, pwede nga musangko sa gitawag nga pagka-stroke, pagka-paralyze. Mailag, mild stroke. Kung ma-hemorrhagic stroke. O pwede nga makuma, pwede mag-cardiac arrest. Yan. Delikado kayo. So mga daddies, mga mommies, high blood bataron, ha? Napag-i-stress, no? Napag-i mga problema. No? Makasamot man na. Makadugang na mga higala sa tuang hypertension. Niya, ha? Usa sa mga global targets sa World Health Organization. Kaniha, WHO na gyud ni. Usa sa ilahang gipaningkamutan ron. Ang pagpaubos sa kaso sa hypertension by 33% sa tuig 2030. So, ang WHO, gapaningkamot. Ang gobyerno, gapaningkamot. Nga muubos unta ang mga cases nga nay high blood. So, ang target nila, by 2030, muubos sa 33%. So, nga karon kita mga higala. Problema ni ang tao, God. Nung pagkabana, baka. Maling galing atong programa, usap po niya sa tool, mga higala, na mapaabot ang mga pamaagi, mga ingonta, mga programa or mga angay nga buhaton aron nga maubos mga higala ang tendency nga magka-high blood ta. Diba? O kaling atong programa. Number one ni mga higala. Dissemination of information regarding public health. Oo. So number one, hypertension. Kinahanglan ma-edukar ang tao unsay hinungdan sa high blood. It can be genetics, possible mga higala. Pero sa karon mga higala nga panahon, dako kaig porsyento ang lifestyle. Dako yung kaig porsyento. Kay kung atong timbangon, kung makontrol ang lifestyle, possible man nga ma-reverse ang hypertension. For example, kung mag-control sa timbang, pwede man nga maubos ang high blood. Timbang lang ganin, agi-control. Even ang exercise, ang pagpasingot kada adlaw, makatabang sa pagpaubos sa high blood. So, number one, gyud mga higala, katagaan ng tagpansin. Number one, sa gobyerno o sa matagusan nato ang pag pagdisiplina. Pagpadisiminate sa information mahitungod mga higalas, mga hinungdan. Aning ato mga baladian. So, di paggalimtan mga higala. Kini nga mga pagpahinumdo. Of course, hatod ka na to. Sa to ang mga produkto mga higala, gagigama aron nga makatabang sa pag-control sa itong balatian. Kinahanglan tag, o diba? A dissemination is eat properly, healthy diet. It because an diet na ay daghan ng mga antioxidants na makuha nato sa itong pagkaon, prutas, gulay. Karon, kung dili nato na makuha, eh, mas maayong mo inom na lang gurutag supplements. That's why na ay supplementation. Mas maayong inom na lang tag DTX 500 kada anlaw. Oh. Inom ta. Inom ta kada anlaw mga higala. Sa ingaling kapamaagi, irisaway mga higala para makontra nato ang pag-inom sa mga suplemento nga taas og antioxidants, makatabang sa pag-control sa hypertension. Based na sa mga pagtuon, eh bisag kun sa bisag lantaw na to karon ang mga pagtuon, ang gina-recommend mga higalas, mga eksperto is antioxidants mang yun, healthy diet mang yun. So kanin pag-inom na to sa DTX 500, pag-inom na to sa D3 Bio, it is a way mga higala nga makatabang sa pag-control sa itong hypertension, makatabang sa pag-control sa diabetes. DTX 500 na to, number one sa may mga diabetes, di ba? So mas maayo nga kadaan law na ay naatay imnon. Oh. Eh kung pigadog yung ka ay mga higala nga to ang kaon sa mga pagkaon nga healthy, eh mas maayo nga mo inom tag supplementation, inom tag supplements nga muhatag nato og enough nga antioxidants. Kay unang-una ang antioxidants makatabang sa pagkontrol sa hypertension. Ha? Mag DTX 500 ta, mag MyTC, mag D3 Bio. Sige ha, mga bangga na ha, sa pinagadool nga butika ha, sa inyong mga lugar. Anyway, standby sa mga higala. Kaya doon sa ning paminahon ng itong mga pipila ka mga consumers na natabangan na sa pag-inom sa itong mga produkto na naagkaroon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang inundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
3: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
4: Ako si Lorna Turanti.
3: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
4: Ay ako nagagamit ko sa una pa kini DTX Copy o kini MyTC o DTX 500. Nangawin akong ginagamit yun gigan sa una pa karon. Iganaan man ko kay mugaan man akong hubag sa tiyan may akong inumon. Ganaan ko'y kanang liuma. Nangawot na ko akong kuhur. Pagamit na ko ani murag. Parang-arang murag pamino kay mugaan man akong paglakaw.
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Uman sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
6: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian ako daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy, sang iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
7: Gina Sir Esmolo, 57, Punta Cross, Toboso.
8: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
7: Kuan Sir, kanang nakoy high blood, dali ra ko kayang malipong, dali ko ka, kuan ko kanang daghan kayang mga Nipliyo anaw niya sa nakainom na ko sa kape, dito ex-coffee may lami na kong paminaw. Parita na kong ditribayo.
8: Yung saan mo pag-inom ang kon, ditribayo?
7: Kausar ako. Sa kadlaw kausar niya, ang kape na ko buntag.
8: Kadadlaw diyo kagainom?
7: Oo.
8: Pila nakakabulan nga gainom?
7: Okay na ko yun. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
8: 3 years.
7: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
8: So sa imong na obserbaran katong wala kagainom, magkaroon kagainom ka?
7: Kaya nami sir, kay sa una sir, manglaba ko, maghapon-hapon kong laba, nang wala po kainom, anang ditribayo. Magdindog ko sir, maghigda ko, ana, bangon ko, buntag sa'yo, sumurok mong kamang-kamang ko sa banig. Pero sa nagdig na kong ditribayo, maghapon-hapon kong laba, mura na kong wala ng laba. Lami kay kong paminaw.
8: So, huwag na mong ginatumaron?
7: Oo, oh, ditribayo, kapi sa buntag, DTS, copy me.
8: Sige. Unsa may kasulti sa mga nang lantaw ron, naminaw ka rin?
7: Gamit sila ng detes o detribayo kay lami kay na sa lawas.
1: Extend Food Superman.
9: Ako sa Renato, nalarm ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky.

0: ka mini mister.
1: Extend food superman for men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Tingnan ko sa akong anak, ma. Tumar good aning Mighty C, ma. Itumar bitaw ko buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, semana lang.

ang Mighty Z kadaanlaw. Ang alkaline base nga vitamin C ha. By the way, sa Manlangita, sir, asa ta ka-avail? Asa man yun takapalitan ng Mighty C, oy? GTX 500 D3 Bio. Kalan DTX Coffee Mix na interest ko, di ba? Oo. Galahan ta magkape mga higala. Of course, tungod kay healthy ang atong coffee nga ginainom kadaan daw. So, sa kape pa lang daan, maka-insure ta mga higala nga ang atong lawas. Ampingan. Maampingan. Okay, kape nato is very healthy, di ba? So, try it mga higala. Sa may mga high blood, may mga diabetes, mga nagkaedad na. You try it mga higala. Dili mo magmahay, promise. No? Dili siya, tamis ka ayo. No? May pagkapait-pait siya, may pagka lami siya. Humot siya yun mga higala. Dili siya lang to. No? Muna'y kape nga hanap-hanapin mo talaga. Oo. Ang uban gani mo reklamo nga kung dili ko makainom og DTX coffee, mura magluya ko. Lahi mang good kung ang lawas na ay antioxidants, na ay vitamins, na ay minerals. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. So, try it. Managingan habuan na itas karaan nga mga hugaw. Maningala mo mga higala, kanang inyo bitong pasintabis kumakain na. Kanang inyo mga ang bowel movement ninyo. Ang pagbawas, habwa gina. No, kadto mga di ni mo masabdan nga hugaw bitaw. Oh, labi na giinom kag DTX coffee, DTX 500, kana mga hugaw ni mo bitaw nga. Sintabis ko makain ha. Kadi ni mo masabdan na asa manigikan, no? Ipagawas yun na mga higala. Once nga mapagawas na ang tiyan, hawang, gaan, mawala ang pagkahugot sa hawak, mugaan ang imong lawas, mawala imong lipong-lipong. Binagyo ito may mga high blood, may diabetes, mas labing maayo. Mag-maintain sa DTX 500. O, mag-maintain sa DTX Coffee kadaan lang, DTX Premium Coffee. Or either, mag-maintain sa D.

sa brain, sa bata, asa lang design sa mga maidan. Okay. Kung naamoy mga lolong-lola nila, mga maidan lang yun. Kasi ka problema mo kay si lolo nga, sa lawas na high blood, bumabungaw na. Oh. Limtano na si lola, si mama. Medyo, makalimot niya yun, no? Nakailausahay. Kasi ka problema mo, anak. No. Kung naamoy may bros pamilya na ay inana ng mga cases, ipatry ninyo ang gamit sa D3 Bio. So, D3 Bio. Kala ko na yung pangalan yun na ayaw kalimot, D3 Bio, anak lang. Maragin na yung pangalan sa tuang pinaka-the-best na supplements nga na IBCO, D3 Bio. Atas mo tika, sa growth sa mga bata, na kuning sabang sa proseso sa growth sa mga bata. Positively na nisay, good effect sa growth, kamag kay ang HDL, ang good fats. Noon niya siya nga kapag-increase sa production sa growth hormones sa tumawas. So kala nga itong D3 Bio na yung good fats, kikika na siya sa

Virgin ko po na itong ngayon. So kapag increase yan sa growth hormone production sa itong lawas, it's which is called the figures na more amino acids. So dagan mga mga building blocks mga higala mga amino acids. Proteins. Sa mag-build mga higala o mag-blocks sa protein for essential building sa mga muscles tissues. So, nakunta bang sa growth mga higala, kiling atong D3 bio, muna sa mga bata, the best. Oh, na yung D3 bio ang mga bata. Sa mga buntis, the best po kayo. Sa mga nagkaedad na, senior-senior na, dual citizen na, di ba? Sa senior citizen na, dual citizen na. The best mga higala, ang D3 bio, ang growth hormone, it acts mga higala, hindi pa sa itong lawas, it promotes the growth sa itong mga bata. Galing mo taas.

glucose level within within normal levels ato ang awas. Mabigay ba yun? Ang masa o pangpamilya. Okay? Kung naamoy mga bata ng gaskwela, may mga gaskwela sa colleges, sabagin mo ang vitamina nila ang ditribayin ka lang. Ang pamilya niya siya pwede tanan ng membro sa pamilya kung makainom o ditribayin. Ingani ka nito ang ditribayin. Pwede ka nis buntis. Kung may mga high blood na paralyze, may edad na, bulang na yun ka, ipaditribayin ka lang. No? Kaduha, punta kong hapon. Sa mga bata, pwede once a day. Sa itong mga kabataan, pwede once a day. Available ang ditribayin. Na sa mga butika sa inyong mga lugar. Oh, dili ka maglisod ani painom sa bata. Kay liquid soft gel man isa. Pwedeng ipausap, pwedeng ipugas ng mata. Ang mga parasite usab na sa lawas, mga bakterya na sa lawas, i-eliminate na. No, iyahan ang sandalon. Kung sa D3 bio, tungkol kay D3 bio na ay monolaurin. Ilis ang natural antimicrobial ang antiparasite. Talagsaan ka na. Unique. Daghan kang benefits na makuha sa pag-inom sa D3 bio. Sa asbutika. Dari ka talagang itanatong sa bunday. May mga butoy-butoy spanit, skin rashes, skin diseases. Mag-DTX, BT soap, ha? Na asbutika. Then si Manoy ang galoy, ha? Ang galoy ang performance ni tatay. Mag-extend herbal capsule. Yeah. Sa mga nangutan, nangutan amos ni Polo, naamos sa adapitan. Nangutan, anin nyo na mga butika ninyo. Sa Polo, kung tuanin nyo ng Saber Smart. Love this. Try to ask mga galag kung nakabas na i-extend. Or either DTX Beauty

0: sono abbuticato.
1: Ang resulta pa dito ang gagamit sa testing low power white and super calibre time mga prevention at mga sakit

Maayong gabi mga bay, adlaw karong Lunes, Pizza 25 ni mga bulan sa Mayo, tuig dusmal 26. Lunes sa buhog na sa tuwang tulumanon, ang mga lamas sa kagahapon. Okay mga bay, maghandos, ay nasab nga sugilanon karoon na tuwang pagabasahon ni ining kagabihon. Kung diin mga bay o mga kahandos, sugilanon kinis sa usa kababay, nga ginganlan o si May. Okay kay Mayo Maron, sa tubayangalan si May. Nindot ganing sugilanon ba ni May kay samtang ang bana ato ananimpalad sa gawas sa nasun. Wala damha, niya siya po makauyab diri sa Pilipinas. Ato nang nuntan mga bay maghandos. Kaya ginaingon pa ito mga bay maghandos. Ngayong bana taon, why kalibutan? Samta nagpuyo sa kalibutan, what how ay kalibutan? Say ganya, gwana yun ha? Paminawag yun din mga sugilanon. Kaya maghatag ni pagtulunan sa ito makaiksunan ng mga banag asawa di ha? Aron makabantay sila. Tegaw niya. Sa dili pa, sa ito ang unang dalit, ato sa nga tanawon o timbayaon, ang ito nga mga kaigsunan karon nga naminaw sa ito nga turumanon. Ano ya? Sa ito nga live karon atong pagkabasahon nilang mga pagtimbaya, mga bay o mga kahandos. Okay na, diha, nga si Idol Haripats. Matumato ni Idol Haripats. Good evening, bay. Pa-shout out di ay ko ni Choi Bernald, labing nga naghigda na kay Gikapoy sa trabaho, watching from Cebu. Samtang naapo diya si Ma'am Juan Arago Balasabas Kaliyaw. Yun sab, si Ma'am Ninet Indonelia Tinebruso. Matubato ni Ma'am Ninet Indonelia Tinebruso, biibay. Mayang gabida ni mo, Ma'am Ninet, kauban ni Bay Jilo Tinebruso Tinebruso, diha sa Gunting Barili, Cebu. Kamu diha nga nagtibaya diha, hala, timbaya-timbaya na mo ha, tung wala pagkatimbaya mga bay kay nabisi pa na ni hapon pa. Ay mo kabalak ka kay kaya ito ang panag-uban karon gikan sa alas 8 sa kagabihon, lahos na ni sa alas 10 sa kagabihon. Ani may dangan pagpaminaw ha sa tanan-tanan nga naminaw karon diha sa Manzehe Binduy ni Ma'am Lentugdang nga ang pagpaminaw.

na way undang. Samtang diha po sa barangay Matuog na Minaw kanunay si Ma'am Alma Escarpe o si Ate Christy Taob del Monte. And sabi to sa kambay sa mga Duran o Tanaid pamili, ingon man di Bagyo pamili, nagipangaluhan diha ni Inday Angelina Tanaid di Bagyo Duran. Agaw ba ni Day Ivy Tanaid? In sabdiha sa mga Francisco Jokinto pamili. Pinangaluhan ni Madam Maria Bongira o ni Ma'am Charlene Jokinto Francisco. Tama Jokinto diha sa Barangay Kambay. Good evening o maayo nga gabi. Ganatong tanan mga bayg maghandos. Magkaigsunan ha? Ang wala na ito patimbaya? Hala, isa ang tiil. Isang tiil para matimbaya na ito mga bayg o maghandos. Sige, kasilbing sinugatan ka natong tanan. Ano kining manindot nga dalit? Gikanta sa Chicago ang You're the Inspiration. Mga

0: Galit si Rodrigo Lumpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko mga akong with sugar. Sorte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Taka batik ko yun sa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulu sa mga Diyos, nagtubo na. Tag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa ako sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code GTX 500 para sa among mga pigado, makamulig, kag makapapan sa lawas ng tao.
1: GTX 500, mabali sa mga butika.
2: D3 Bio. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Hasta sakit sa ulo. Hasta sakit sa kasukasuhan. Hindi makaihi. Arthritis. Mataas na uric acid. Mataas na sugar. Lahat mawawala sa Astasan. Ang pinakabago Mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed, High in Santon Purity, 5 times Beta Carotene, rich in Vitamin C, Pure Energy. Pure Energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Herbal Capsule. Astaxan Herbal Capsule. Ang Astaxan Herbal Capsule available na sa inyong suking butika.
4: Mapalit ang Astaxan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drug Store o Butika Gay.
5: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungot. Doon na po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. At doon na usab sa tibuok province of Cebu. Ug doon ay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. At doon na usab sa tibuok province sa Bohol. Ug doon ay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Ako si Renisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembro gitaptapan ba og sulipin? Ya dili gid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nagantipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lansa eye drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko magantipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto, hasta ang Lans capsule, Lans UID capsule, nanginom ko anang Lans corn coffee, diabetic manggugko, Cervicare para sa akong apo, kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na motultol. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
2: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Ako si Nilita Bonyel Casio, nagpuyo sa Corok 5. Mabahin ko ati Sir Gadiel Sir. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko utiyan nga walain ahong nahunaulaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo naulian dayo na akong kasakit sa utiyan.
2: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargado og mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
6: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max.
8: This is Amapola Broadcast.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi.
2: Endless Life Funeral Homes.
1: Naamhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental.
2: Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Pero ay barorong, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at usog na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas.
6: Ayaw, ayaw, ayaw. May nakakagubog, tas sa mga naminamagpang gamit ko mga produkto sa Dragon Protein Herbal Capsule. Mayok, ayaw, itong pinabuhin.
7: Sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na malit sa kapatika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Ang panahon karon, lahing na kung itang dekalian. Ilamina sa siguridad sa atong pagawas. Naghana ang class script. Usa sa atong panginahan mao ang tubig. Usa ayaw na kamalaga. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka, nalipyo, luwas ang tubig na inang ito. Tumod kay AquaTouch RV Drinking Water. Iproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water. Panalim utang sa National Highway. Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
9: Ano oras mga bay? 22 minutos na milabay sa lasutso, mga bay, yung mga dagna. Yatod ka na ito sa Astasan. Ang pinaka bago nga nagustin product. Nagipagusgan kawan ang Astasan Organic Seaweed. Mas natin sa tonti 5 times beta-carotene. Taas ang vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para magkangkurumay pangawas. Tungod ang Astasan Baratulan. Dere sa Tayasan, nukal kinis sa Curie Pharmacy o Ix Pharmacy. Sayang nga, mabalit kinis sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
10: Mga lama sa kagahapon.
9: Sige mga bay, itong basahon kini nga mga pagtimbaya karon nga niya sa ito ang atubangan, mga bay o mga kahandos. Aniya, at ito ang basahon kini nga mga greetings mga bay. Arita magsugod sa kinaubusan nga bahin. Gikan ni Christian Vincent Vlog. Idol, maayong gabi di animo idol. Okay, may gabi na animo idol. Samtang ni Sir Mike Concepcion is asentista at tumabtikon nga election officer na ito nga lungsod sa Tayasan. Okay, matupan niya. Maayong gabi, sir, and God bless always. More power sa imo evening radio program every weekdays. Salamat. Okay, dayon ni Linlin Samordin. Ay, good evening. Shout out day ko sa family Bilya Hermosa o Samordin. Watching from Sitio Tuyop-Tuyop, Barangay Bagom. Okay, doon na pila yung pagtimbaya, ha? Ato nga lang taon, ha? Kisa rin ko ba nga nagtimbaya mga bay o mga kandos. Ni ma'am Nenet Indunilia Tinebruso, B.E. Bay. Samtang doon na pila, Henry, sa ibabaw ni Harry Pats. Good evening. Pa-shout out di ay ko ni Choi Bernard Laping naghigda na kay gikapoy gikan sa trabaho watching from Cebu. Okay ha, uban-uban, di pa sa tanong-tanong nga naglanta karon, mayo may gabi. Oy, di ay ni Natu Sikyo. Okay, may gabi di mga bay maghandos at tumabdi ko nga is senior analyst sa Bais mga bay maghandos si Sir Renato Kiyobi. Kundi mga bay maghandos ha, tumakaigsunan ka ron, ang anaminaw ni ining kagabihon, atensyon ha, ngayon ay bagay yun nga AWILS activity, ang taga SSS o mga adlawa diri sa Tayasan. Ikan sa alas 9 sa buntag, ang tod sa alas 3 ang takna sa kahaponon. Mauto tumakaigsunan di ha, ngayon ay mga transaksyon sa SSS, hala, arimo sa Tayasan o mga adlawa diha sa Tayasan Covered Court, parang makapamimbro mo sa SSS, di ba ka makabayad mo sino nga binulan nga contributions o gaban pa nga mga transaksyon sama sa mga loan payments o gaban pa. Okay, amato pa to ni Sir Nato Sikyo. See you tomorrow, Byron. Okay sir, kita-kita lang taong basir ha, diri sa Tayasan Covered Court. Okay, agi ka ni Joel Bartolo. Mayong gabi eh. Noong shout out ko sa akong anak nga ga-birthday karon si GW. Butay, happy birthday, anak, more birthdays to come. I love you so much, nak. We love you always. Greetings from mother. Okay, kika na ni Jul Bartolo. Madumato ni ma'am si Bobo, ha? Address sa busan eh. Address sa busan kay naglumpat-lumpat. Okay, kika ni Sir Natus.

0: Ikiyom ngayon salamat. Away sa payan dia, ni mo sir nato na nga namino karon ining atag na nininga kagabihon. Okay ni Christian Vincent. Okay, matubato ni Christian Vincent. Sama kanyut lang ha. Aliya sa kwan. Shout out kusa ako ang mga parente dira Valentine and Kalyaw Lenju og Satanan dalang sa watching from Escalante City. Uy, may dapat paglantaw di ha? Sa Escalante, ang agipangluhan ni Christian Vincent Vlog nga naminaw karoon ni nga dagna ni nga kagabhion, mga bay o mga kahandos. Okay, amato pa to ni Christian Vincent Vlog. Idol, salamat. Ni Sir Nato Sikyo, salamat bay Rune. Okay ha, sa tanan-tanan, nga wala pagkatimbaya di ha? Hala, timbaya ng mga bay para itong bahatagan o pagtagad. Ang inyong mga greetings din nga kagabhion uban sa itong katulamanon ang mga lama sa kagahapon. Sige mga bay, maghandos. Saway paglangay, ito ang hatagan o pagtagad. Kining sugilanon karon nga pinadala ni me uban sa ito ang tulamanon.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: There
1: by Ronnie Bay.
0: Ang pagtilaw o laing putahe, matuod kinilami. Apan ikaw ra'y magmahay sa ulahe, mao kini ang ako nga kaagi, nga kanunay maghamok, kanako bayro ni bay matag gabi.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Mayong gabi kanimo bayro ni bay, o sa imong nga mga suking tigpaminaw, nining imong nga lanog na kaayo nga tulumanon sa radyo, nga mao ang
1: mga lama sa kagahapon.
0: Bayro ni bay, ako di ay si May, taga diri sa Tayasan. Aduna ko'y bana nga kaniadto, nagtrabaho sa gawas sa nasod. Aduna ko'y anak, apan ang amahan ini, ang akong relasyon, kung karelasyon, samtang ato pa sa gawas sa nasod, ang ako ang bana. Bayro ni bay, aron inyo masabtan ang tanan sa ako ang sugilanon, akong sugdun sa sugdanan sa tanan, ang ako ang kaagi.

0: Savon Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka skin friendly, organically blended IU Savon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU.
3: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o Astasan, binuhat kini sa mangustin na gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa Astasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang Astasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, tistingin nyo o inom o Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
6: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita og Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
8: Nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop.
9: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
8: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
9: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
8: Sayon ra kayo pangitaon.
9: Tapad lang sa pansuan.
8: Call or text 0966-348-9336.
9: Emps Flower Shop.
8: Emps Flower Shop.
10: Emps.

0: ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga pena ta!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ako si Lucia Galanido, pagkakehero hangna Bohol. Ang akong kasinaksian sa Nance Capsule, daghan kong gibuhat sa balay o hago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawas, walay kapoy. Sa non-liniment oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay nakatamang sa among libati.

0: Natural o herbal nga sangkap nga mao'y mopakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas, magpaminos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar sa Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care, di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya, mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
3: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
4: Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City.
3: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guesthouse and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
4: White Nights Dumaguete Pension House.
5: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.

Atong oras mga bay, 48 minutos na nilabay sa alas 8. Mga bay, mga dagna, ihatod ka na ito sa mas ipakusgan o mas gipaibitibong herbal food supplements na mo ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Mga bay, nangita ba ka mo sa mga capsule gabarato o gipitibo ayaw na kabalaga kay aninasa itong mga suki butika ang mas gibantog karun ng Dragon Fruit Herbal Capsule kung gendelik kamayan apang kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka manawala pwede ka mga katumar o kayo kulata kay mong lawas mabigay panalipdig yun sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule inabagan sa kasasudium ascorbate alam sa kasayuran sa tanang ang hinunggan sa sakit sa bukod tuhod lutahan pagbatot o arthritis agaman pang mga balatian karan tungod sa kakulang sa vitamin C sa panglawas sa mga kuya ati nanay tatay lulo lula pag tumakaunay sa masaligan ka vitamin C ang alkasi nga mapatin aw sa nahanap ni mong mata sa alkasi protektado ka na sa pamanit hamis pagid ka mga bay negatilado ka mo sa mabiyan hotong herbal bagid coffee ayana ipilaila ang pinagamitibo ng herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capsule with insulin sa mga high blood diabetes arthritis at ang kolesterol og dili makatulog kilaw disenyo kini nga moayo sa sakit og balatian ano na dusay ka mga herbal medicines kining Dragon Fruit Herbal Capsule with insulin mapalit sa mga butika diri sa payasan og sa mga pharmacy sa inyong mga lugar Ang mga bay at mga pagkagat ng mga pagtimaya karon sa mga suki ng paminaw nga ni sa tuwang tuwanon mga bay dahil ang tabiya si Harry Potts yung sabi ni Nate Indulia Tripuso si Lindlund Sabotain o si Christian Vincent Black yung sabi si Sanatu Sikyo o si napagalang tabiya si Mami J. Esteban Estaniel Serna at ang matikon nga hipi niya sa kumilik payasan nga si election officer Michael Sipsyon Asintista yung sabi niya si Evangeline Bagaan Kalba ang matikon nga konsyal niya sa barangay Lunom o si Jules Bartolo Maipod nga gabi Okay, alam niyo musika alam kanina mga bay nagulang kini o When She Cries Malalama sa

0: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome Visayas uga Mindanao sa usa na po nato kay edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban uga sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw din ha, Doc?
3: Yes, may usab nga adlaw ka, Dragon.
2: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news, mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no, ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
3: Yes, salamat kayo ka Dragon Mail, no. May adlaw usab diha.
2: Yes,
3: mga adlaw usab sa mga listeners nato nga sa makanunayon nagasuporta, nagapaminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas uban ni kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos at panghisgutan sa usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no, sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric. Mga sokin tigpaminaw, dako kaayo tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas adlaw-adlaw nimo.

0: ang turmeric mga sokin tikpaminaw or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric loy ang dilaw mga higala kay naghambin kini og iron no 5% pwedeng adlaw-adlaw ayaw kalimot loy ang dilaw no kanunay og naa sa ato ang produkto na usab sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men mga sokin tikpaminaw nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom no nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butikag pharmacy ay magkaulaw mga sokin tikpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita kung loya ang imuha ang panglawas dako kay tabang ni sa mga sports no mga sokin tikpaminaw kay Dragon Mail
1: yes.
0: Dako kay nig tabang o dako kay nig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang loy ang dilaw no nga makatabang sa ilahang nga pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya ay potassium 3% no ang potassium mga sokin tikpaminaw nga naa sa loy ang dilaw pang adlaw-adlaw pwede no nimo siya gamiton alang sa pagpa-active sa ato ang panglawas ang nakalindot ani mga sokin tikpaminaw kay ang color aktibo pod kayo no aduna siya ay antioxidant nga muhatag og dugang kusog mga sokin tikpaminaw ha anti-inflammatory and immunity kana higala ana sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
1: Yes mga ka dragon fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon Doc Alan karang ubo na lang daw ni gahi Doc or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tikpaminaw Doc Alan. Yes Doc no ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men mga suking tikpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance Doc Alan nga dugay na ninyong wala na experience karon ma-experience ninyo din yung mga suking tikpaminaw para ninyo ma-experience para ninyo ma-enjoy paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay tungod available na sa market Doc Alan no available na Visayas ug Mindanao adto na sa mga suking butika ninyo din ha pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hardmax Extreme Coffee for Men.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Mga Lama sa Kagahapon by Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 6 minutos nang milabay sa alas 9, mga bay, kinu mga tagna. Yatod ka na to sa Amigos Capsule. Adunay nakalainlaing sagol nga mutambal sa nagkadaiya nga mga sakit o balatian. Amigos Capsule, madungog resa sa Star Radio Tayasa na ilang programa. Matag alas 6 hangtod sa alas 6:30, ang takna sa gabi, Lunes hangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blasiason. Ang Amigos Capsule, mapalit sa tanan ng mga butika dere sa Negros Rental o diha sa Cebu Province. Okay, mga bay, ito sa nga tubagon kinang pagtimbaya karon sa itong higala. Nga diya, nanawag. Siya pa, kadyot lang ha. Kato ang i-installar, ato ang linya, mga bay, maghandos nini nga kagabihon. Dira, ato ang hatag pagtagad kinang pagtawag karon sa ito ang higala nga nasa linya. Hello, mga bay, nanimo bay.
2: Amen.
1: Okay, Brad. Okay, wajin magpa-saba-saba to nga Brad, si Brad Nilon. Samtang. Samtang. Okay na, Brad. Salamat, Brad. Nga bisan naghusay ka diya, Brad, si mga Nilon.
2: Mawala din akong katulogan, Brad. O makalungog sa tingog, Brad.
1: Pinakaigon ako. Salamat, Brad, nga ako mo oy higihim o limong kapi, Brad. Ani, kumusta naman, Brad?
2: Sika, always yung sika paminaon, ogi, maguba ni kong ipin.
3: Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita. Ini kan kita.

0: quan sự quan tâm. À từ kia đôi cái đây học viên thì giờ
1: đây. Ừ.
0: Chúng
1: ta bắt. Chúng ta bắt. Chúng ta bắt. Stack on you. Atomos mga bay bakandos, 21 minutos nang sa balay minuto. Para to na bay bakandos dili ba dito. Yan ay 11 minutos nang bay sa mga bay bakandos. Sige atong tagnan handos kato sa ayo sa buwan dito shop. Ang bagong sabon kon sabon sa panamin mga sabon. Ang sabon nga pagbabas kan friendly organic blended. Ayo sa buwan dito shop. Ang bagwa pa dili sa panit. Magapabit magapahamok og magapahamis sa panit. Ano na bukid oil nga dala og vitamin L circulation. Og mga nutrients nga mo puti. Og mga sa mga kores natural. Ayo sa buwan dito shop. Mapalit kini mga suki butika kinahan. Pero sa payasan, mapalit kini sa QA Pharmacy og IX Pharmacy. Sayon, mapalit kini sa butika Gel og Lorraine Drug Store.
2: Mga lamang sa kagahapon.
1: Okay, doon ay pagtimaya diri si Ma'am Len Tugdang atong hatagan o pagtagad. Mato ba ito ni Ma'am Len Tugdang? Good evening, bye, Ronnie, bye. Shout out, bye. Sa sitio Nalubakan nila ni Tio Erson Kadalen Pamili og sa iyang asawa, bye, og sa sitio Nakat-i, bye, Babor Pamili. Salamat, bye, sa pagbasa. Doon na po ilang greetings diri si Ma'am Len Tugdang sa itong ikaduhang live. Mato ba ito ni Ma'am Len Tugdang? Maayong gabi, bye, Ronnie, bye. O, may gabi na ni mo, Ma'am Len Tugdang. Nga ayong mga pagpaminaw sa Star Radio, wa gyoy undang-undang. Dako na muna, pasalamat, ma'am, nga kanunay mga naminaw sa Star Radio og way undang-undang. Sige, dito maglangay, ane kinang gipangayo nga musika ni Bay ni Lon Pirulino, kanta nga naguluhan og Stack on You.
2: Mga lama

0: essential oil. All healing. An Asian product. Shiva. Ang kahiwan sa lawas. Ang kalinaw sa huna-huna. Maubong gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawagid ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay Nay Shiva.
0: Shiva. Shiva. Nakikutulog. Mabawi ang kuso.
1: Nakatulog ugin sakto. Pag mata, alis to.
0: Asta sakit sa ulo. Asta sakit sa kasumasuma. Dili tayo. Arthritis. High in uric acid. High in sugar. Huwag kang natarap sa Astazan. Ang pinakamatuwid mangosteen product na pinakas ng Astazan organic seaweed. High in central purity. 5 times beta-carotene. Rich in vitamin C. Pure energy. Pure energy. Hindi sayang na gumastos para sa pagsuga. Dahil mo alam ang Astazan herbal capsule. Ang Astazan herbal capsule available na sa inyong suking butika. Mapalit at Astazan sa Tayasan Pharmacy. Arts Pharmacy. Sa Ayuma. Lorraine Brands.

0: Agi. Ang sakit niya. Sakit ang likod. Sakit ilihok. Ako muscles. Wala na ako muscle cramps. Hasta ako liog. Stiff neck na saan siguro.
1: Uy, pagtarong din ha. Kabata tingin para anya ha.
0: Uy, uy. Di ka magpupo sa gym kahapon. Pag uli, napasa ako yung tukulan. Dalang panungot siguro eh.
1: Oh, ikaw lang. Kaya pabalang kakain. Ako yung kasulay gamit nila.
0: Ay, muna po kong binuangan ha.
1: Uy, pinin ang kihatan nimo. Mausan niya. Nagkama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Kaya hindi ka mapahay.
0: Mapapakong
1: sama na. Dragon Herbal Oil with Sabaki. Doon na kini Dragon Fruit Powder, Sabaki Oil, Talon Powder, Leaves, Moringa Seed Oil, Ordinary Grit Powder, Ginger Oil.
0: Gagana din ingredients, ano?
1: Alam naman para sigurado, mahal mo resulta. Madala ako today.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Sabaki. Pwede sa dinisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, hook, minor sprain o strain.
1: Wala ba? Bongga ang Dragon Herbal Oil with Sabaki. O asan magkaga ba yung kumasalay na gamit ang Dragon Herbal Oil with Sabaki?
0: Sulit dito na ako, pero ganahan ko. Akong palangga, muhaplas na ako. Balikod sa nako, ha?
1: Dragon Herbal Oil with Sabaki.
0: Ang haplas ng mutantan sa panuot o sakit-sakit sa ibong lawas. Balik sa mga sa inyong lugar.
2: Pakanin mo na eh? Lucy Sardinio.
0: Lucy Sardinio, nakasa sa kama.
2: Ito.
0: Related din mo.
2: Sa DTA.
0: So, sila ako Lucy, no?
2: Lucy Sardinio, pandili ako ay nagamit niya ang akong bana.
0: Ang imong bana. Ano sa imong bana ka, Lucy?
2: Nanguba pa lang yung mga BTS.
0: Nanguba. Umuubi
2: ka lang siya. Kapitak yung kasabit lang siya. Mukuan man na yung kanang murag mangisan siya. Yan dito niya ang hospital doon. Karang interno dito ako may verify. Pilaan man siya. Yan di man siya gusto pa-opera. Pwede ako na siya kasugakot. Pauli na lang, mi. Pauli na lang. Patubang na mo dito. Kalapaw pa siya. Pauli na mo. Parti naman yung bubaka sa iyong mga. Yung.
3: This is Amapola Broadcasting System.

0: or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services sa oras sa kasubo. Dili ka mo mag-inusara. If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Templas Dumaguete, the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air conditioning, Wi-Fi, and its own power supply in every room, and the vicinity surrounded by 24/7 LED CCTV. Located at the Barangay Tayan, Kalitaga, near Fruitnet, Inago, Baybay, beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For entries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights.
1: Napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nag-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapanamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More the Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
2: Angray Katunga, 72 years old. Nagkuhan na kulawat ka na nawa. Pangapoy na ka na. Kuhan na itong high blood, diabetes, kulawat, wab, lansing, makaturni. Ang ganang mapaka, suway din naman na pag suway sa makay, mausap lang yung lawat, malakma.
3: Dili mo ka po yun, kana lang.
4: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Ako po si Lorde Cinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya at saka yung arthritis, akin din, maintenance ko rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat ma'am. Thank you po.
6: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang nga ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: Naba'y special nga okasyon? Naba kay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Atong oras mga bay, 30 minutos nang milabay sa alas 9. Mga bay, kina mga tagna, ihatod ka na to sa D3 Bio Food Supplement. Mausa ka na natural, antiviral, o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medyong triglycerides nga mutabang sa pagpaligon sa resistensya sa lawas panguntra sa kakapboy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalalabs Diacids and the sugar can extract powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Okay mga bay, matubad to nila ni Dilos Ninyos Bas Mion Ike Smith. Mayang gabi diha bay, pasiyat out day ko sa mga bay. Mayra sa sugod. Sabi diha ni Manuli Tutugdang, mayong gabi ibayro ni bay. Okay, may gabi na ni mo, Sir Manuli Tutugdang diha sa Manse Bindoy. Ikaw ba ni Ma'am Lynn Tugdang? Nga naminaw karunin dagdan na kagabihon. Samtang ni Ma'am Juan Arago Balasabas Kaliaw, mayang gabi na ni mo ma'am diha sa poblasyon Tayasan. Okay, lain musika alang kaninyo mga bay, naguluhan kini og The Past.

0: Kay mayang adlaw na itong tanan, itong mahidabi karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
1: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Kasakit ko, diabetic, o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibi man. So, makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
0: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
1: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
0: Testingan
1: na gini nyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gipamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala ko'y kwarta, mangutang gyud ko. Maugi na itinuod. Okay. So, daghan kayong salamat.
0: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong.
2: Ay! Kagwapo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
4: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Bidiser sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
7: Panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka na limpyo ug luwas ang tubig na imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
8: Espesyal nga okasyon, na makay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
1: Si Lori Linde ako na. Ako nagpuyo sa Purokjis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati. Sa kong puso ang permintira magsakit. Tukal nyo ni Tumar ko aning cervicare na ulian yud ko o nga hapsay akong paminaw. Nabinagid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat.
2: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

Spotify. Atung oras manabay, 47 minutos ng ilabay sa las 9. Ang abay kinungatak na, yatod dyan ito sa Shiva Essential Oil sa kitang galawasan, tumarandin o tambal. Sulay, natural nga pamagi, pagkumasahi, gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, ilimus sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang maong mga sabul, adunan de fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, anti-oxidantical, antibiotic, tumutkay ilunan kini lauric acid na makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa bitang kaparating simulawas o banan o masahi. Shiva Essential Oil, ang haplas ng humot o epektibo. Mga lamang sa kadapon. Okay mga bay, may nga pabay na ha sa tanang mga eksyon ng karoon, tanang-tanang giyot ng aminaw, ikan dali sa lungs.

0: sa payasan. Ngadto na sa tibuok kalibutan, dasbodya ni Sir Manuel Tugdang. Og imong lintugdang, gakan sa pagminawa, dili undang-undang mga bay ug mga handus. Samtang sa tagbon kamay, payasan ni Kosmental, iday ay bitanaid, may gabi ni Muday ug kumanta magsunod na, nga wala ta matimbay dihapon, puno sa kanon ay binisila. Kay nagsunod sa tunga tumanon, ang magalma sa kagahapon. Okay, arita sa tunga tambag na ni Mi Sayang Sugilanon.
1: Bye, Ronnie Bye. Aliog, tambag ko.
0: Okay. Ni sa mga tambag ni mo idol ni, sa mga sugilanon gi padala, kung diin mga bay, dunay magoy panultion nga nakanayon, nga militay sa balambang nasug bahinuon sa baga. Amo ni lagi mga bay ug mga kandos sa kining sugilanon ani bi nga balikan mga bay ko din akin nga sugilanon mga bay kabahin kini sa ihang bana ug ihang akin nga relasyon ang diin mga bay si Mei ayang bana dito nagkabaho sa gawasan nasod unya lagi natintal sa lain nga lalaki nanganak ang ihang si Mei nanganak ni si Mei unya pagnanak ni Mei sure tingi pangkon si bana ang bana tungod kay gikan sa pagikan ni Mei wa pay usa ka murag mo sa bulan ug gintang sa bulan gintang nakita ra sa lain sakit na pala dungon ba nga minaw ta mga bay nga kita nga bana na ni kamot ta para sa mga pamilya kunya diay pa katuang nga gibilin nga asawa na gidingagra kunya ibag nga kita nga pagitabo na pud sa babay sa lalaki nga na ni kamot sa kwasa nasod nga bilin taon imbis pud untang nga ni kamot para pagtigom alas sa pamilya sa amo gidingagra kami sa buka pala dungon nakabatulog anak apan dili sa bana makaron ay hanga problema ang nakonsenso siya nga naglantaw siya nga bana ang palipayon tayo kamot sa anak nga kana bang pagkaganay gud amahan og anak pagwaan nay konsenso siya naglantaw nga sus kalawis kung bana taon sakto siya nga nakapanidaya samtang iya pa nga relasyon nagcatapon nga bulan tapos sa iyang anak aga mo diya siya tambagin niyo katambagin ka niyo ang sumpi ato yung makalasyon na ay napanghilabot dire kay listo na kay mabungkag na ang atuang kanabang doon na kay kalipin ako doon na pibana sa umangang si Perota ilubong na lang nato sa kalimot kanya ko nga tambag ka niyo ang ayong makalasyon may haniwa nga ay napanghilabot kaya kinapalay nga tinaguan ang tutsang tabas sa dili lang yung kamagsama inoro ba kung sinsa o andam kang mo isbo ang makapalibana ako ba diyan puro hanggang magbulag mo mabungkag din ang pagpuyo kasi maghuhang ka ba na hamalipay sa mga buhat pagkanahan ka magbanayo ng inuhang pagpuyo ng malinawon katulang yung matalas yun yung siyempiya nga ing na nga pagpakahilom na diyan ay paghihapon ang panayon tanga malinawon sa sus ngayon samtay magibuhat na namaka ka unang sala ni mo nagloib sa bana kailang sula sula naman sala kapag nga kong tigay sula sudaan mga sula kailang sala mawang pagkumakak muna nga adlaw gabi luduhuran na kapag pasayon sa labaw nga makagahong para mapanayon ng relasyon is pamilya arma buo sa kanunay ang inyo nga panimalay muna kita sa kanta nga tahanan.

kung saan ka man naroon. Nais kong malaman mo, ako ngayon'y maligayang maligaya. Ang sarap ng buhay ko ngayong magkahiwalay na tayo. Pero huwag kang mag-aalaala. Naaalala pa rin kita sa tuwing kukulog at kikidlat, sa tuwing maghuhuno sa mga balat ng ahas. Naaalala kita. Ang pangit mo kasi eh.

init ng pag-ibig kong ito. Pag-ibig na sa'yo lamang. Sa'yo habang buhay.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ray on air. By Ray on air.
1: Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit san mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning.
2: Bangon.
1: Lulog lulan na nagtatay dodong o ginday.
2: Bangon.
1: Mangon na ta kay buntag na. Oras-oras na para mang mata, oras-oras na para ibuka ang ataw mga dagko nga mga mata. Alag na kong matang importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapa sa inyong bata. Kumusta ang tanan? Kahit kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay na yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ang igala sa kanginad. Kakanunay magpaubos kay ang lami nasa ubo. Adlaw karon nga Martes, pizza 26, bulan sa Mayo, tuig du smell 26. Sa mga ka-birthday nung Adlawa, happy birthday. Sa nag-birthday kagapong Adlawa, belated happy birthday. Og sa mag-birthday, og mang Adlawa, advance happy birthday. More birthdays to come and always good health. Mariginday, pinaka-da-best sa atong birthday. Abdikus ganang atong lawas. Nga magliok-liok sa matag adlaw o libre na ginda. Nga makalaag, bisan asa nga lugar. The best na gid kina nga gasagikan sa atong labawng makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinis sa kalibutan. Basta na'y birthday, makaingon gyudang.
3: Malami, manggid na siya.
1: Malami, gidang na'y mag-birthday kay siguradong makapanog ang abot sampon. Okay, turas, 49 minutos man makalabay ang alas 4 sa kabuntag. Pagkata nirikit sa oras. Dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang to. Hindi na po madugay masikat. Musulod na po ang bulan sa Mayo. Or Hunyo. Mu-end na po ang bulan sa Mayo. O musulod na po ang bulan sa Hunyo. Inaana, kapaspas ang atong bulan. Happy na pong pista diri sa lungsod sa Tayasan. Kagapon, pista man sa lungsod sa Oria sa siyudad sa Gyulngan. Nila yung pistang mabot, ano na po sa Tayasan. Ano na po yung mga rides dyan sa plaza. Ano na yung mga piryahan. Pwede na mamulaag dyan sa public plaza din sa itong lungsod sa Tayasan. Kina na yung mga kalingawan. You're free to wondering because there are so many rides. Okay, tara, 50 minutos, suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Sa itong malulog-lulan na nagtatay, dodong o ginday.
2: Bangon
1: na ta, kay buntag na sa mga nagtimpla na rog kape. Mayong pagpangapi. Kanang kape, the best mong ginakada buntag. Maugin mong ginatong pangita ni Ligmata na ito sa sayos kabuntagon. Munay giyon, kape, it's our life. Sauban, ginato ng kape, mga sikat. Sa atong kinabuhi. Kaya kinanglan, maginta nga may inom, huwag ka ng init-init nga kape. Init-init nga tubig. Di, mampunsa lang paano nga magsikitag inong bugnaw. Muna yun, balansi na yun. Na ay panahon nga, murag lamik yung inom og bugnaw. Tapos panahon nga lamik kayong inom og ininit. Ininit nga tubig ba? Dili, ininit nga humba. Pag-eskwela. Mga bata na to, ah. Mga bata ron na ng mata na pag binuotan gin mo sa inyong ginikadan. O pag tinarong gin mo sa inyong pagtuon para og madamlag ang inyong mga pangandoy. Makabot. or matuman. Basta maning kamot ras pagtuod. Onegion study hard regyon to all students. For your future is very easy to get because you have a degree. Importante yun na yung kuno kay degree ron. Ayan po itong degree Celsius. Degree ba? Degree. Degree nga natay iniskwilahan. Na magani uban nga nakaw mag-iskwila. Wala pa'y trabaho. Samot nakita ka nga walay, wala ka iskwila. Samot yun. Naglisod ng pangintag trabaho. Wala yun. Paswerte-swerte ra. Pindira sa diskarte. Onegion nga, palakasay ra og baker. Lakas kag baker, ah, oh, dakong tsansa. Dakong tsansa nga makatrabaho dayon. Gagayon sa ginikanan ang mga bata nga buotan. Mga bata, pag binuotan gin mo, kay pinangga gin mo sa iyong ginikanan. Dagko mo balon kada adlaw. Og, inatagan pa mo, og. Sa Maria Tagbar. O, inatagan og motor kay para service. Okay, ito ras, alas 5 or alas 4:54 na yun sa kabuntagon pagkadali raman sa oras. Nagiyon, sa di pa kunot matulog, mag-ampo ta. Sa ato pong pagmata, mag-ampo, gapon ta. Ano aram ginatong life? Nagiyon, before you sleep. Before you sleep, you need to pray. After you wake up, you need to pray also. Ano aram, magpasalamat sa kita nga. Nakamata patakan na buntag. Maunay na kong gasa kayo. Ikan sa atong labaong makagagaho. Ang pagmata sa sayo sa kabuntagon. Mga batong dito, mga batong damay, kung subuon mo sa inyong tatay. Okay, sa ganaan nga mo tawag or mo text karong buntaga, open na kayo itong call and text line number sa itong Smart 0969-484-5454 o sa itong Globe 0956-664-7734. O na, tungkol ang text tayo number nga pwede na tawagan, pwede po nitiksan kay Andam Gida Kamatag o maayong pagtagan. Kung may mo, timplan po ni Gatas para mo bright manambok inyong otok nga manabi sa silingan. O ka ng pagpanabi sa makayo sa ipod makadaot o manabi magani ka na regyong makaayo. Para smiling face. Okay, ito na sa alas 4:55 na gud sa kabuntagon. O, diyas parang kayo magto, mayang pagkaminaw dero ninyong liboy hinuod diya. Atong higala po niya smiling face. O, buotan nga pagkabana sa iyang asawa. Anong liboy, no? Kauban siyang pinangga o buotan nga asawas ng Mernay, no? Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Huwag ninyong liboy ba, Pyre? Kada buntag, mga pigod ko, bay. Kauban akong buotan nga asawa. Timplan man ko niya kape mo nang makainom na lang yung kog ahat. Nagalanag-lanag kasipa-sipa ron ng strategy na napita sa kamalig niyong liboy. Diya siyahang panimalay. Sa mga ino, pamilya na sa barangay magtotoyasan. Good morning, good morning. Ilang by Francis diya? By Francis Baya, Bawayan? Or Francis Bawayan naman o? Francis Hinoo? Ano ay Francis Bawayan? Kung ito itong classmates ako na nga, karoon o sara ka magtutudlo. Sir Francis Bawayan, good morning, sir.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og ni Maymay, da, Maymay, Imad, Myra. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon at mga sikat kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Nagyon mo bangon para mainom og tubig. Mo bangon para mangihi. O di ba yung malikan, inigmata na ito sa sikabuntagon. Iyon ba yung ta? Diretso yung ta sa Arinola. Oban, Rinola, Oban, at tuman CR. Di sila mo siya, Rinola, Rinola. Isnon ko gihan ang batang buutan. Binta, gina nga, makadiyos kita, o kadunay pagkugi. Mga bata, sinyong pagdako, ayaw mo kalimot pag-ampo. Inubaran siyong paningkamot. Kaya sa kuan pa, hope ko no, hope is nothing without effort. Wala ko na'y kapuslanan ng paglaom kung wala'y paningkamot. Mga bata, ningkamot siya mo ah, dalang paningtiil. Okay, dako pa mo, kaugmao dinis kalibutan, taas-taas pa inyo ang kontrata. Bayri ani, wak naman, nanungatunga naman tas kalendaryo. O, nanungatunga sa kalendaryo, nanungatunga na tas sa atong kalibutan di ay. Lapas naman tas kalendaryo. Huwag sa kuhan pa ni, sa adlaw pa ni siya, marag nagkasalop naman ta. Ay, ganaan ginatong kinabuhi mga sikat sama sa sakadlaw. Adunay pagsilang, aduna po'y pagsalop. Negyon, we have a sunset or we have a sunrise, we have a sunset. Gipakatao ta, aning kalibutan na, mabot po ng panahon nga, musalo po ta, mu-end, sa my end bar, end life. In life or in this life. Okay, tara, 55 minutos sa magkalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Mayang pagpabinaw po rin ng Chimi na Binson diyan. Galanog-ganog si Pa, si Pang Stradia diyan. Pita siyang panimalay. Ilang by Dan Binson diyan. Ilang by Lickster. Ilang by Joey. Ilang Titi Binson. Ilang Saira, Harvey. Og ni Akila, Chichi. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mangon na tamang sikat kay Buntag. Pagbangon, importante gina para makainom tag kape. Legion, kape! Kape, kape. Kaya ang kape, good benefits gina para sa atong kasing-kasing. Good benefits po na para malikayan ang type B diabetes. Legion ni Sir Buyak, slabyog, karel pa masikat nga lawas gina atong ampingan. Kaya mo gina atong puhunan. You need to care your body because you know our body, it's our capital. At yung pina itong lawas, kayo mo na itong kapital. Kaya nang abusaran yung lawas, inom kada gabi eh, why kaon-kaon. Pagkaugma, inom na po. Muna yung giyon nga, inyuhan na po ng desisyon. Okay, taras, alas 5 yung punto na yun sa kabuntagon. Dias, Barangay Lutay, Tayasan, may buntag po ni Bay Kukoy Guardario. Atong higala ni nga kanunay magtangkil o bidbirod. Kaya siya lagi kuno, uluhawon. Gikan na ni Bay Persinit, dias sa Sityo Prinsa, Barangay Kabulutan. Si Bay rin ako yan, magtangkil po na kitag bidbirod. Kaya may nalang po yung uhawon ta natin supsupon. Sup, mamura pong bata. May buntag po ni Bay ko na, Bay Bigay. Ni Bay Bigay, das Barangay Lutay. Wala ba lang bigay niya, basta bigay. Region, ibigay muna. Ni Bay Bigay niya, guwapo. Guwapong tao, why buslot? Region, masikat nga, kitang tanan dinis kalibutan, mga guwapo magigita. Wala may bati diri sa kalibutan. Ang bati nato diri sa kalibutan, ang batasan ra, sahay. Na may batasan nga bati, na po'y batasan nga maayo. No, dapat atong batasan, maayo, gyon. Huwag na'y mga ayog kwarta, hatage. Huwag na'y mga ayog ninyo, sinsilyo or singko, hatage. Bintari gina nga manggiatagon ko ta. Huwag na'y giuhaw ko no, paimnon. Huwag na ikigotom, pakanon. Kao ba na sa nga, pakon ko ng kagbato. Balosig pan. Bisag nabukol lang ko na yung agtang, ah, balo si nagyapog pan. Busgar na nang nagbato ni mo. Oh, nabi na sa Bible nga. Batoon ko nung kagbato, balo si og pan para mabusog. Ayag balo si og bato po para dili mabukol ang kontra. Kao ba na ko na sa istorya nga San Pedro ni Ingon nga Juan, punit og bato nga dako. O si Pedro kay kugihan man, punit sa dako pong bato. Dung si Juan, matay pidyo tapulan man, punit rin sa gamayng bato. Siya og karin dakong bato akong puniton, matay murag bugat man. Kang Pedro, dako kayong bato. Dingon matong ginawa nga, kanay yung bato nga gipunit ato ng gamon nga pad. Ah, dako kayong may si Juan kay gamay mang bato rayang gipunit. Tama tarts. Kansi mong kuhani, gamay ramli ko ang bato. Ah, ikaw naman sa pagulbol, wala siya mahi mo kay umanamad. Ah, gius ba na po sila nagpapunit og bato? Ingo na po itong ginawa mo. Punit na po mo, dagkong bato. Ah, punit na yun si Juan, dako kayong bato. Ang Pedro, igo-igo na po yung bato kay kanang bukat, may apuntong dako kayo. Ningos, niyo na itong ginoo nga. Gamon na ito lang yung itlog. Na si Juan, pagkatakuan na pumahay kay iyang itlog, pertinda ko ah. Bitay-bitay ang itlog, di na mag-short siya, wag yun, labog yung itlog. Amo na, diya. Mindset ba nga? Mindset nga tinapulan? Una yun, i-balance rin yun na itong una-una. Na yung una-una na ito nga maayo. Apo yung una-una na ito nga medyo daotan. Balance rin yun. Kaobar na sa mukhaon kag tamis. Kaon po kag asgad. Inom kag kok o skalitro. Inom po kag tubig o skalitro. Di, balance rin kayo. Malikayan ra ang sugar sa dugo. Okay, from nung di boyo, bye kanang edad, numero na bye, di na maka bantog sa ako ang kagwapo. Ah, sakto gis nung di boyo, kanang edad mo sikat, numero na na siya. Ah, dambira mo ginang edad. Di ta magpatigulang-tigulang, bahala gay sa sinta na ta, numero na na siya. Di na kabantog sa atong pagkabatan-on. O dili na may rason nga tigulang na ta. O di ta magpadala sa edad, kay numero ra gina siya. Sakto yung kanong liboy, numero na ginang edad. Pero atong panit, musabay, mampun sa numero. Mukunot, mampun usahay. Atay ng edad, numero na unta, pero musabay, mampun na itong lawas usahay. Edad na kisinta, murang atong lawas, maluya, mampun. Atay ng numero, wag yun, lami yung gamon na ganyan ato ng kwan, kanang ibisi. Ano itong edad, gapon na ito ng ABC, di na talang numero, kay dalit ang matigulang. Timingan dahin ito nga. Sahay, edad po kitang 30, mura na ito, kaya 60. Ulay giyon nga, anak ginang life. Kaya ito ang kinabuhi, ulay giyon nga, inubanan girls numero. Kagulay numero, wala tayo edad. Okay, standby na po tama sikat. May naon na kitag mga awit. I play a song entitled Bod Bod og Bibingka. Request ni siya ni Nung Diboy Hinoo. Kaya nangapi ko no siya ron iyang giparisan og bingka og bod bod. Sigurado ko no si Nung Diboy ron. Panog-ab yun.

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Okay, mayang adlaw na itong tanan, itong mahidabi karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
6: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic o arthritis. So, sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibyo man. So, makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
5: So, unsay awhag ni mo sa uban, no?
6: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
5: Testingan ra
6: gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gi pamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala ko'y kwarta, mangutang yun ko. Maugin ay tinood. Okay. So, daghan kayong salamat.
5: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pagkagpulo.
7: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Busa tambag ko nganong mag antos man nga pwede rin gindi mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.
8: Paminanda ang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
9: Kinsa ni ma'am?
10: Branching Olores. Nakakuan man ko nga, maayo ko ng Vitron.
9: O niya, kamulo niyang gamit niining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakita ang mga kausaban na nga do kaniya?
10: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yun ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-school. Kay makabright di na, no? Kay naanam siya nga, palit ko usog ma kay lami kay imnon niya. Murag, dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, anak.
11: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: ako client siya ni Colo, gamit ko sa nang haplasta ng kape o nakagamit ko sa UAID na nang non-toxin. Mao na yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag sa nuna yung gumakasakit-sakit. Ano yung kalawasan kayo? 72 years na baya ko niya. Mao gininte na ako ang nang. Daghan tayong salamat sa nang na mao yung nakapakusuwa sa mga ibang bakit.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Oh yeah!
3: Let's get it on!
2: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapadasi.
1: Hard Mama.
2: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
1: Mag-Hard Mama. Extreme na.
4: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
5: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
7: White Knights Dumaguete Pension House
6: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
7: Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
7: White Knights Dumaguete Pension House.
8: Star Radio.
9: Kapisting na kaanang main love ka? Nyamout ka yung naibgan?

0: air. Welcome back sa atong programang pakurat sa kabuntagon kauban Japon na nangigala sa kangidad pa. Og na moy otang pa. Og mo palit bay. Ana rin ka simple ang atong kinabuyog na tay kwarta. O palit bay kwarta mang utang. Lang kalimot sa pagbayad sa tindera para ang isiabot sa halingag nga. Okay, ito na 30 minutos sa man makalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa itong maluluglula na nagtatay Dodong o Ginday.
1: Bangon.
0: Oh, bangon na ta kay buntag na. Oras-oras na gin para mo mata. Oras-oras na para mo tindog o mo ba o mo paingon sa kusina. Oh, inig mata mo tindog mo kita. Kailangan magmukamang mo pengos kusina. O tindog yun yung ilakaw ang dua katiil. Okay, rito sa atong weather update karong buntaga, mga sikat. Sa atong lakat, sa atong panahon. At itong panahon, galakat ba ni or jagig? Okay, ganyan ang alas 2 kadlaon, Mayo 26. Ang low pressure area gawas sa Philippine Area of Responsibility o PAR padayong gimonitor sa pag-asa. Aduna kini high chance nga mahimong usa ka tropical depression sa mosunod nga 24 oras. Nahimutang kini sa 1,585 km silangan sa northeastern Mindanao. Ang publiko giyawag sa padayon nga pagmonitor sa atong lakat sa panahon pinagi sa pag-asa. Magkado itong i-update karong buntag. Kinang lang magbinantayo na kita kanunay sa itong lakat sa panahon. Kaya itong panahon, usay maglakaw, usay po ni mag-jogging. Okay, sa itong kapalaran karong buntag. Paminaw, pamati. Kaya ito nang iatag, ura-urada.

0: Lagi panganak sa bulan sa Marso 21 ng to W19 Aris. Mubalik ang imong gana sa pag-ehersisyo. Swerte nyo may rog color 7, 2, 5, oglo. April 20 ang to Mayo 20 Taurus. Makadawat og sorpresa. Swerte nyo may rog color 1, 8, 4, ogpeng. Mayo 21 ang tunon nyo, 20 ono, Gemini. Malipay ka sa balita, gikan sa higala, swerte ng numero o color. 6, 3, 9, og, yellow. Onyo 22, ang tunon nyo, 22, cancer. Doon ay mutabang sa imong problema. Swerte ng numero o color, 5, 7, 2, og, green. Onyo 23, ang tunon Agosto, 22, Leo. Mubalik ang imong confidence, swerte ng numero o color. 8, 1, 6, og, green. Agosto 23 hangtod September 23, Virgo. Doon na kay may balaan nga sikreto, swerteng numero og color. 493 og violet. Wag gadtong katunga, sa tong kapalaran katunga at ang atangi lang niyo nyang taod-taod. Kadtong mong kapalaran, gatod kratos sa Astasan Herbal Capsule. Matambal sa sakit sa ulo, sakit sa tun, kaso-kasoan, delicate arthritis, tasog uric acid. Tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bago-bago. Wala o natanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin product ng ipakusgan kauban ng Astasan Tinorganic Seaweed. Bas, tasog santun, pirite, 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang makagasto para makangkunog maayong panglawas. Dungod ang Astasan Baratula. Ang Astasan na palit yung masuking botika dool sa inyong lugar. Yes, barangay Bago Tiyasan, nabilabolo sa mga tong Astasan. Astasan Herbal Capsule niya sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Karinal. Sa ganahan nga magwapa, maputi mamis ang panit gamit agayo sabon beauty soap. Ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayo sabon beauty soap, pang pagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumok o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdalawag vitamin E. Lecithin, collagen o mga nutrients nga maoy mapaputi o mapahamis si mong kutis naturally. Ayo sabon beauty soap, mapalit yung masuking butika o tindahan. Okay, terus 35 minutos suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Pagka dalarikit sa oras, dalirang adla, dalirang bulan, dalirang to, eh! Anig yun, dalirang kitang mag-birthday kada to, eh! Dalirang kitang mag-plus one kada to, eh! Dalirang kit kayo. O gininriboy pa, kanatong edad, numero rana. Ay, magkabalakan, numero rana itong edad. Ang importante, atong una-huna. Patanon ra pirme. Balag, guwang na itong dagway. Importante itong una-una, batanon ra giyon. Unay giyon, your mind is always young. Young boy and young lady. di na giyon kumuusap, kausa na lang. Muna diya, muna giyon, masikat, ayaw mugsaan, gadi na mumuusap. Ayaw rang isulti, kundi libuhatan. Kay sa gingon po na, og sa nila pa, dili sulti mo'y pabuhaton, kung dili buhat mo'y pasultion. Ano ra, kay kanang saad-saad, istorya-istorya, pwede mo na mapakyas. Pero inyo rin ang buhaton, muna giyon nga, ang mga tao rin musulti. Buhat mo'y pasultion. Katos pulano, maayag ito kay... Wala to siya maghinambog, pero dako kay agi. Dako kay agi sa pagdaro. Okay, standby, standby. Sa dipat ng prensa na naminaw na kitag pangkabuhayan, syukit.
1: Okay, si Rodrigo yung tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. So, una, ginampatiyag ko kung akong bitsugar. Sorte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Bulagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanaw dawat po to sa kutsubar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na kaya muna siya makakanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code TX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapag sa lawat ng tao.
2: TX 500, mapalis ang mga buti. TX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod abektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang TX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabon, ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaka buti ka.
4: Sita Balagosa.
5: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay G3 Bayo o kanang kung saan ay isa, oy, TX 500.
5: So, kung saan may field day sa imong bana day, ma'am? Sa
4: kuan, iyong sakit. Iyong murag ni Muminor, ba, kung matatumar, kita sa district ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya, basta naka-strip at tumar ani.
5: So, wala pa na siya nainom, ano? Kung saan yung gibati, ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan niyang gitrabahoan ani.
5: So, ang sabi yung makaistorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuwan. May isi. G3 Bayo o kanang TX 500.
2: TX 500. Mabilis sa mga butika. G3 Bayo. Mabibilis sa mga butika. G3 Bayo.
6: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa G3 Bayo. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: G3 Bayo. Ang G3 gamay Visio. Ang Visio gamay G3. Mapalit sa mga butika. G3 Bayo.
7: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan, mao ang pagsabot, pag-atiman, ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: kayo nga tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN's Herbal Katol, NAN's Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Nga sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So gimintin lang to siya ma'am. O daghan king salamat, Ma'am Marlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Biroy barurong, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at so kung ako gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
1: Gamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga pena ta!
3: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktaas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa she, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala biagudok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
1: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Air. Alright, balik-balik tayo sa itong programang Pakurat sa Kabuntagon, kaubad Japon ninyo gala sa kagidad. Nilang siyang paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio, basta na ka-star, sikat na sikat. Okay, tara, si Kuteo na binagto suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa tumalulong lula na nagtatay dodong o gintay.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon at takay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Oras na gid para mang mata, oras, oras na para ibuka nga itong madagko ka mga bata. Alag na kong matang importante lang yun, makabuka o makita ninyo ang kahayag sa sayo sa Kabuntagon. Okay, sa mga may ligong dagswer tres, tanawa tutukin na yung ticket kay base nung gusto mo sa mga mananaog. Katong swer tres result, kagapong adlaw sa alas 2 sa hapon, 026, 026, o sa alas 5 sa hapon, 954, 954, o sa alas 2 kagabi, 285, 285. Pagkado itong Swertres result kagapong adlaw sa mga nakadaog, congratulations. Kado mo ang Swertres, gatad ka nato sa Dragon Pro Plus, 650 mg. Atensyon sa manangitag herbal nga baratong epektibo na. Aniya na sa itong masuking butika ang nabantog o baski pa barato nga Dragon Pro Plus Herbal Capsule. Dili kamaya na pankasaligan sa kaimsog sa panglawas. May balatian ka man ola, pwede gid kang makatumat. Ayaw latang ang imulawas, mabigay, panaliptik ka doon ay pag Dragon Fruit Plus. Husbon ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Apalit siya masuking butika doon sa inyong lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga idrana alang sa kasayuran ng kasagarang inungdan sa pagsakit sa tumabukog tuhon, malutanog ang pagbato o arthritis. Rayo maguban pa tungod karas kakulangon sa vitamin C sa lawas mo sa mga nanay, tatay, pagtumar karunay sa masaligan nga vitamin C. Ang Alkasi di alkaline vitamin C. Mupatinaw sa nahanap niyong mata. Sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit, hamis, pagyudga. Mapalit siyong masuking butika doon sa inyong lugar. Dragon Pot Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lami? Ano mo ito, Herbal Pajut nga coffee? Yan yan, nagipailay lang pinakabagong Herbal Coffee, Dragon Pot Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa tunay, high blood, diabetes, arthritis, taas ng kolesterol, dili katulog, tilawin din sinyo, kinigamu ayos sa mga sakit o balatian. Dragon Pot Herbal Coffee, adunay dusi ka mga herbal ingredients kininga kapi. Tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee labi an mapalit sa masoking butika do all sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee makapakos ka usab sa atong panglawas ug makapakos ka usab ni Jun. Hardmax Extreme Coffee available usab sa atong masoking butika og tindahan. May buntag din ni Mamel Galios, usa sa sinaligan sa Dragon Fruit og sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ito mga sikat kay buntag na. Again, hayag na kayo ang atong kabuntagon. Medyo maulanon. Medyo galan-ulan, merong buntagag yun. Again, gauwan-uwan pa, sipon, basipon-sipon. Okay na lang, maligo gitag sa'yo kay one-on-one na ba? To avoid sip-on. Oh, maligo kada buntag. Nga, ikaw ba yung ligo ka ba? Ako, murag ula pa na guay. Okay, pa na yung tas tong kapalaran ka ng buntag. Paminaw, pamati, kaya ito lang yata, gura-urad. Sa gipanganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, Libra, maayunan or maayunan ang imong batasan. Lucky number sug color for the day 258 og sky blue. October 24 hangtod November 22, Scorpio, dunay mo trader kanimo. Swerteng numero color 741 og yellow green. November 23 hangtod December 21, Sagittarius, masulbad ang imong gikabalak-an, swerteng numero og color 962 og violet. December 22 sang tuod inero sinibi Capricorn. Dona kay exciting alakaw swerte numero color 537 og brown. Inero 20 ang tuod February 18 sa Aquarius madto ka sa usa ka special nga lugar swerte numero color 194 og white. February 19 ang tuod Marso 20. Pisces, mabalik ang imong good vibes. Swerte niyo mayroong color. Ito, 6 o green. Magagandong atong kapalaran karong puntaga sa mga wala kabalo. Nakabalo na gid mo. Sa mga nakabalo daan, nakabalo na gid mo og sabon. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Mare na puntas gugmas, tigulang. Ayun, tigulang ang umahing gugma. Isod biya agad pungan. Kaya mo gasto ginaasla, balag, minilyon ilang gastohon. Ang importante nga maangkon lang yun nila ang babae nga ilang gigugma. Problema, wala kay milyon. Di gini mo maangkon. Angkon ang babae nga puti ug paa. Okay, kato mo kapalaran gatod grato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diya sa South Cebu, available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule diya sa Malbual, Malbual Pharmacy, SGN Pharmacy. Diya sa Badyan Butika, Santo Niño, Alegre, Jan Jan Pharmacy, Sinubit Pharmacy. E Natilan, Wicor Pharmacy, MPG Drugstore, o Pharmacy, Shelmo Pharmacy. Diya sa Dalagi, Trade Pharmacy, Eds and Eds Pharmacy, Malabuyok, Sintun Pharmacy. Ronda, Bilcora Pharmacy, Lison Pharmacy, Butika Marga, Dumanog Pharmacy, Sipura, Happy Jack, Alcantara, Butika Marga, Mantalongon, Butika Marga. Dias Dumanog, Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saides Pharmacy, Happy Jack, Rishier Pharmacy, og Dias sa Barili. RNG Pharmacy, Marti Pharmacy, Andri Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy, Mogida, ang mga pharmacy ang available. Ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule. Og dinhi sa Negros Oriental available sa batong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa tanang butika duol sa inyong lugar. Dinhi sa lungsod sa Tayasan available ang atong Amigos Capsule o Amigos Coffee. Diya sa Aix Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Angel Pharmacy. Usa imong kwarta. Di ko na mahangol siyang kwarta. Pero pakit aglinibo ka ng mata ga, kidlap-kidlap. Okay, ito na, 59 minuto. Suman pa kalabay ang lasing ko sa Kabuntagon. Ano ito sa itong nasayod ba ka mo? O nasayod ba kita? Nga ugma, madato na ta. Pagkasunod ugma, pobre na po. O na kita agog, one day, millionaire. Okay, niadtong Mayo 26, tuig 1859, si Felipe Agoncillo, usa ka importanteng tao sa Revolusyong Pilipino o ang unang prominenteng Pilipino nga diplomat. Na tao sa Taal, Batangas, gitudlo siya ni General Emilio Aguinaldo. Aguinaldo aron mangampanya alang sa internasyonal nga pag-ila sa kagawasan sa Pilipinas. Magadong atong nasayod baka mo. Karon nasayod na giyod kita. Okay, rito sa atong balitang sports. Paugnat sa kusog, paugnat sa otok, paugnat usab sa puso. O Spurs, mitabla sa sirye. Si Victor Wembanyama may patuasik og 33 puntos sa diyang gikulata sa San Antonio Spurs ang defending champion Oklahoma City Thunder sa score nga 103-82 aron tablaon ang NBA Western Conference Best of 7 Finals sa barangay 2-2 kagapong adlaw didto sa Frost Bank Center sa San Antonio, Texas. Ang 22 anyos nga sentro gikan sa France mipasod sa 11 sa 22 niya kahit sa apil na ang tulo. Ang tulo sa pito niya ka 3 pointers, midugang siya og 8 ka rebounds, 5 ka assists, 3 ka blocks og 2 ka steals sa 31 ka minutos niyang pagbabad sa korte. Die. Si Wim Banyama nang hugyaw human sila milansang og makapakurat nga buzzer beater shot sa half court nga maoy labing taas sa iyang karira. Nakahatag kini sa Spurs og 50-38 nga binta sa halftime. Magkadto nga tong balitang Spurs karong buntag. Tabla na ang serye sa final sa Western Conference. Dos-dos na ang ilang standing. Og mga adlaw, duwa na po sa San Antonio Spurs og Oklahoma City Thunder. Og kinsay mo daog, muna'y magkupot sa tres. Sa nalang kadaog, para mo usulod na sa NBA Finals. Og karong adlaw mo, magduwa na po dayo, magsangka na pagbalik ang Cavaliers versus New York Knicks. Og mudaog ang New York Road, awa na, muna'y giyon, usulod na sa NBA Finals. Kay 3-0 man ang standing. Masig mangitlo gining Cavaliers ani tagway. Ayon tag mangitlog nga makapamusa. Problema kay binugok mampod. Okay, gato mga balitang sports. Gatod gratos sa Shiba Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranday ng tambal. Sulay natural nga pamagi. Pagkumasay, gamit ang Shiba Essential Oil. Ang Shiba Essential Oil ni mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract ang maumasagol. Adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic, tungod kay adunay clinoric acid nga makita sa BCO. Iaplas ng kinis apektado nga parte sa imulawas, subanan og masa. Shiba Essential Oil ang aplas nga umot og epektibo. Shiba Essential Oil, mapalit sa masuking butika doon sa inyong lugar. Og din sa lungsod sa Tayasan, available ang itong Shiba Essential Oil diya sa Cure Pharmacy og Tayasan Cure Pharmacy og X Pharmacy. Og diya sa Barangay Bago Tayasan, available sa mga itong Shiba Essential Oil diya sa Panimalay ni Sir Buyax Labiog Karinda. Sir Boyax, good morning, Sir Yax. Kumusta tong kapuntagon diya, sir? Kumusta tong panahon diya, sir? Walay ulan. Diris kabulutan, gawan-uwan man niya, sir. Karon murag wala na noon. Dai gusto ko. Okay, karong adlaw diay masikat ipegayon ang is Ewells karong adlaw o Mayo 26, Martes alas 9 sa buntag. Diya ang to alas 3 sa hapon. Diya sa Tayasan Covered Court. Imbitar usab ang mga kasilingan ng lungsod sa pag-abel sa maong serbisyo. Daghang salamat. Sa mga naiobligasyon sa SSS, mauna na yung kaigayonan nga di na mumadtog layong lugar. Di na mumuplete. Naan na din sa atong lungsod sa Tayasan. Ang gitawag og SSS Ewells. Namoy, bayronon kada bulan. Bayri gani, wak naman takabayad sa itong SSS. Paso na magmakabalik tagbayad, ali ba si karong sulod bulat. Ato lang paning kamo tagbayad itong SSS. Kay may nalag mag-idad tagsisinta na atay pensyon. Wak tayo SSS, matay mura. Mingaw yun. May lang nga, na ay, sa pa, na ay Boreal. Boreal o Lansam. kanang isis masikat daw kay nagtabang ilabi na gyud kita na matigulang. Kay buhay pa ta naman tay pensyon kada bulan. Ug matay na ka di ang nabili na apoy madawat nga lansap. Oray karong adlaw dunay isis Ewells dinhi sa atong lungsod sa Tayasan. Okay, tara, salasay 5 na gyud sa kabuntagon. Nang mata na ba ang tanan?
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Nang api na ba ang tanan?
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mudaigin, mubangon para mga api, mubangon para maligo, mubangon para mamahaw, mubangon para mo trabaho. Anagin na itong papil sa sayos kabuntag. Mubangon kita. Para ang ato ang lawas, maka-exercise. E magsige na mukigda, luya ba itong lawas, gabok. Murag kahoy ba nga? Huyang, gabok. Kaya gibok-bok. lang. Okay, dia sa tayasan o dijil lebih sayang manok, may buntag ron yan lang. Joy, Joy Serenio.
2: Doy on kining.
0: Ilang Jojo Serenio, Jessica Serenio, Fighting Katipay. Og ilang boss Jano, Nogina Kamanso, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Dia sa tayasan, original Bisayang Manok.

0: Okay, itu orang selesai. Saya sedikit sa Kabun Tagon. Napopos lagi datang tulungan pakurat sa Kabun Tagon. Wak nabay nalimtan. Tingog makanding. Tingog bigal. Tingog mga kabayo. O, naningog na nga itong mga malalang manap. Kagipang gutom na sila. Gutmon ko ng tao. Gutmon po ng hayop. Basta na ay kinabuhi. Mangita ginagkaon. O mangita pong ilim nun. Para maka... kapanog aba. Kay kaon ra po niya olay tubig. Dili biya kumpleto. O dapat, bukaon mo nagi tubig ha. O kung dili, na ay cook. Cook mo inom mo cook adlaw para lami yun. Lami ang sugars dugo. Adas barangay magdua, mayang buntag ni Pai RJ Balasabas niya. Ang ating gala din ang gugma perming labas. Kay ang iyang asawa, walang kakupas-kupas. Kau bayang Madam Tikya Balasabas dia, ilang nung Toro Balasabas, ugni Bayraol dia. Bayraol Balasabas, good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Ilang nung Juni Baynosa, ilang Bay Nunoy, o Junri Bukingkito, ugni Bay Kustan.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Mamangon na ta, kay Buntag na. Ugni Konsyal dia, Konsyal Juicy Fernandez, nung Jilember Fernandez.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Ilang Ilsa da, ng Ilsa Hinoo, ng Naroy no, good morning, good morning. Galanog, lanog, sipa, sipa. Firme ang star radio din na napitas, yang panimalay. Og sa ilang kapitan dia, si Kapitan Romil Mayagma, good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Bangun na ta, kay Buntag da. Ugni Totski da, Totski or Tito Tirano. Atong higala din nga firming guwapo. Kaiyang bulsa, wagi buslot. Tinahe man, permis yang asawa. Og dinis barangay kabulutan, may buntag po ni Kapitan Ayan Tirano. Kap, good morning, good morning. Kaoban siyang kapikas sa kinabos by Garner Hino or K.K. Good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Kaoban siyang matindira sa Tusinohan, silang Wilsa Ganaganag, Madam Jima Cabrera Rodias. Lang Madam Kathleen, lang Mik Booking Kito, good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Bangun na ta, kay Buntag na. Diyas sa Sityo Prinsa, sa tanan na itong mga kagalaan diyas, lang Madam Chusi Grapa, lang Digi Barik, lang Boss Edgar Ganaganag.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Bangun na ta, kay Buntag na. Ni Konsyal na, Konsyal Simoy Soris, Konsyal Roslyn Abier, good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Bangun na ta, kay Buntag na. Sa tanan-tanan na to, nga wala ma-mention, may buntag lang yun yung tanan. Das parang kay Santa Cruz, may buntag ni Madam Lisel Ayong Surinio dia og ni Konsyal, Konsyal nung Lokdoy Grapa, good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Sa mga Grapa pamili, mga umali pamili das sa barangay Santa Cruz, good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Mamangon atak kay buntag da. Ang pagbangon importante gid na ah. Bangon jud like, haleluya. Kay na San Pedro, close ra ba ang gate ni San Pedro? Ayon San Pedro, kaya akong gate ba? Ako sa ning isirado ron, kay full na kayo ang amuang kwandiri. Amuang sulod, wala ay bakante. Ay, sag po leluya, kay isirado pang gate. Kunya nag-mopin gate na San Pedro, o saan na mo magpaloyaloya? Okay, nagkita'y oras. It's time to say bye-bye sa ngalan sa itong station manager, Mr. Ayan Yanilatog. Itong kabanan sa buwat, tandos 28 bayro ni Bailey Brado nga mandos og madlaw. Mandos po og maggabi.
2: Lamia, oy, ihandos pa. Sige no.
0: Og sa itong kabanan nga reporter, Randos 38, Sir Boyax Labiog Karinal. Ako nalamingon na itong alagaran ng labaw makagagawang sa mas pag-alagad kaniya, dinikadato. Og manapod po, magdungog-dungog lang yapon tagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio, same time, same station only. Right turn your favorite radio station, Star Radio. Basta naka-star. Sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everybody.
3: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio. 6:11. siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take two capsules every day.
7: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
6: Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. 1 plus 1
2: 2
6: 2 plus 2
2: 4
6: 4 plus 4
2: 8
6: 8 plus 8
2: 16
6: 5 plus 4
2: 9
6: 5 plus 5
2: 10

Smart Kid Remind Choco, isa ka sa Shay lang kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

makausap pa mayong buntag, nasab ka na itong tanaw. Mayong adlaw, may buntag naman. Mayong adlaw, mga kaastasan. Kumusta, kumusta nga to ah?

Nasab kita rin ato ang pagpanag-uban mga igsoon ng ipaghisgot-hisgot sa mayong panglawas. Muna kitawag o glabyog-glabyog sa mayong panglawas mga igsoon. Kinin niyo mo ang amigo sa kahanginan. Uyak, labyog, makikuban, usap ka ninyo. Aron nga mga to na usap mga igsoon. Sa mga

buhay girang tanan. Wala mag-amping tas tong panglawas karon mga igsoon, labi na ini nag-usap-usap nga klases panahon. Ah, oh, nagka-high-tech mga igsoon ang kalibutan, nagka-high-tech sa ning mga sakit. Ang uban mga igsoon, bisag bata pa, sugata king-king na. Kaduot-duot nas mga tilos.

ang sakit ron nga hyperacidity. Ah, balakan sa nato itong mga igsoon. Oy, pangupot, pangupot, kimahulog. Kopti ng purulog bag-ang. Naroon di mo lagpon.

0: Muta na kay nakulangan na kini sa mga pag-amuma. Nga ni bisan lumot, wala na gani kinitorka.
1: Wah, gaman.
0: Iaw mo na.

Mata kagugma nga timus. Bisa nang nipis na mga dalunggan ta kay sudan ta sige lang ginamus. Kibahayan ko ang langit nga nung ikaw wala na sa akong kiliran. Bendisyon manaman unta sa simbahan ang nakakulang.

0: Taman ubathala nga sakmiton siya sa ubon. Tanawa ang iyang katamis, lain na hinuoy. Lain na hinuoy. Lain na di ay ang gipahimus na. Apan bisan basura na siya niya itong laing adan. Andam ko gihapon siya nga ibalik na itong paraiso aron himuong kamahalan. Tiguon ko siya sa mga... Tiguon ko sa pagbalik sa akong mga halok o gakus. Lipayon kanunay, maong dawaton ko siya sa dakong pagpaubos. Tiaw ka lang. Hanga lang eh. Hello guys, standby. Kanon tatol mga igsoon. Itong isgutan, kining sakit nga hyperacidity. Sama ning hyperacidity mga igsoon. Standby mo diha. Kini atong pag-isgutan sa atong pagbalik.
1: Mayang adlaw na itong tanan, itong may dami karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
2: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to. Nakita na ako nga may alibiyo man. So, makalakaw-lakaw ko. Maka-drive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
1: So, unsay ahuhag nimo sa uban, no?
2: Ang ako rin ahuhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakailan ako. Bisan tong wala nakaila.
1: Testingan ba?
2: Testingan na gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gi mulo, dunay gi pamatian. So kaloy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mao wala koy kwarta, mangutang gyud ko, mao ginay tinuod. Okay. So, daghan kayong salamat.
1: Okay lang, salamat kayo sa imong pakigpulong.
3: Love you, Boyax. On air.

gihapon si Buyak Slabyog. Ala pay motang na mo niya kaya ato ang hisgutan karon mga kaigsoonan ining sakit nga gitawag og hyperacidity. Unsa man ning hyperacidity? Kining hyperacidity na ila sa siyang gitawag og acid dyspepsia or acid reflux. Unsa man ni siya no? Kining hyperacidity or acid dyspepsia or acid reflux. Mao ni siya

nga buyon na gani, no? Uban, mo collapse yun mga kaigsoonan. Ilabi na kung taas kayo or gitawag o kanang makasugata na sila nining gitawag o hyperacidity. Naon sa may mga sintomas, ani nga aduna ikay hyperacidity. Una, kining gitawag na to heartburn. Heartburn, mga igsoon. Unsa man ning heartburn? Dili nasunog ang imuhang kasing-kasing, ha? Sikaingon ka, sir, unsa man ang heartburn, sir? Kana nasunog ng kasing-kasing? Dili, kining heartburn, mga igsoon. Mura gidabdaban ang imuhang mura gidabdaban ang imuhang dugan. No, ang imong chest mura gidabdaban. Din mahitabo kini inig human imong kaon. Oh, mo na gitawag na tog heartburn. Oh, na mo na sa unang sintoma mga kaigsoonan nga ano aduna kay or na kaning gitawag og hyperacidity. Oh, mo na unang sintoma ikaduha. Acid regurgitation. Acid regurgitation. Unsa man siya, acidic or bitter tasting fluid moving back into the throat or mouth. So, kabantay ka ni nga, wala, ta hyperacidity na sad ni. Kay ang imong laway

ang pagtilaw orang imuhang kasi mo ang laway aslom kayo no labi na ning panugab nimo medyo aslom nya pait-pait mga kaigsoonan. So muna ay unang ikaduhang sintoma nga anaa ka niining hyperacidity. Ang uban mabuyod or musuka gyud. No, ang uban mabuyod niya magsuka. Kaingon kang sa managoy ko ani nabuntis ang managoy ko. Unya may mababae kay mura tag magduda nga buntis gid ko ni siya. Unya kita mga lalaki alangan pod og mabuntag no ha, mabuyod ta niya musuka ta lang magbuntis ta. Na, dili na siya batang sulodana basta laki, barang na. Ay kuya, mga igsoon, ang lalaki mo mabuntis kay barang gina. No, so muna, no? Ang ika-upat mga kaigsoonan na sintoma nga anaa ka niining hyperacidity, bloating or feeling excessively full. Bloating, unsa man bloating, magbuto na imong tiyan, murag, murag puno, rasigi mo ang kanang tiyan. No, bloating na, magitawag na siya o ka na bang sigag buto di mong tiyan ba? Paminaw ni mo, murag puno, gukay sige mo ang tiyan. Kana siya, usa na sa mga sintoma nga hyper, doon na kanining hyper acidity mga igsoon. Ika, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ika unom.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kanang mga hilig na halang pag bantay-bantay, malikay-likay, tanyana, no? Kanang mga pinirito.

ka nga paspas kayo nga imurang gi tulon-tulon ang pagkaon wala nimo usapa. Wala hinungdan mga igsoon nga magka hyper acidity ka. Kanang yung pasaga di juga kaon nga daghan juga imong kanon, no? Oh, daghan kay imong kanon bisag gabusya na imong hangtian ala kaon ya. Dati na naghanan na imong gikaon mga igsoon. So di yun maayo ka na bang daghan na imong kanon. Basta mga butang gani mga kaigsoonan nga kanang kapin or exist, di gina siya maayo. Biblically gina ang giingon diha. Diya ka nang mukhaon ta nga paspas kayo nga dilila to usapon halos tunlon lang kita na. So pagani pagbaang ni mo, pagpakal ni mo, gitulon na ni mo dikta ang pagkaon. Muna inong dahil nga magka-hyper ang usa ka tao, no? Ikatulo, kaning stress or anxiety. Sige, kining ibalik-balik lang kining stress. O kining anxiety, mga igsoon. Kana mong sigitag kabala ka. No, magsigitag kabala ka. Ano kung mabala ka, mong kita mga igsoon nga. Basta na kay pagtuos, Ginoo. Isalig ras Ginoo ng imuhang kaugmaon. Mana tayo mahimo na, no? Ato ra'y isalig sa Ginoo na. Manang likayan, ato ng stress o kanang anxiety. Lain pa nga hinungdan mga igsoon, ining gitawag nato hyperacidity kining smoking or excessive alcohol consumption. Kanang kusog kayong manabako, kusog kayong mainom, nga murag kamil. Ilimnong makahubog, nga murag wanay ugma. Wala nang mahurot ang mga ilimnon nga makahubog pagkaugma. Mosa na

0: ato nang isgutan karon, inihuman naman sa pipila ka mga painom-dom. Stand by.
1: Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Hindi makaihi? Arthritis? Mataas na uric acid? Mataas na sugar? Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Sabon, beauty soap, ni Ana. Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, IU Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Sabon. Tinuod ni.
3: Puti ani mo, oy. Nadamguhan.
1: IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
4: Labyo Boyax on air.
0: O, sa kadlaw niya ng mga igsoon, istoryana is Buyax o si Kuan, kining si Burikdat. Huwag mo na yung nahitabo. Oy, day, Burikdat, naon sa mangkaday nga suko, mangkaday mong naong day. Ay, gisapot yung kubuyax, gisapot yung kurong buntaga. Ano man lang, day, ang gisapot magkarong buntaga, day. Alangan, maglagot yung kuan yung mga lalaki, no? Maglagot yung kuan yung mga lalaki. Ngayon, ano man lang, day,

hirap ako. Agawas ni mumuyaks kay buutan manggay ka. Ano nga lagot man kaday? Hilasan kay kanay ubang mga lalaki, kugihan kay mamili og chicks. Ah, ila yung piliyon kana yung puti, slim, mga guwapa, unya nindot kay mga lawas. Unya sa may problema. Hilasan kay ko. Eh ngano man? Hilasan kay ko kay pilian kayo og babae, puti, slim, guwapa og nindot og lawas. Unya, pero ang naong sus burajog binangkal. Ay ay ay. Hilasan ko ang naong burajog binangkal. Ay ay ay. Wala, balik tayo mga igsoon. Sus, na-stress kis burik dat mga igsoon, okay? Pagulbo lagi siya, kay hilasan ko na tayo mga laki. Pilihan kayo, slim, guwapa. Nindot og lawas, ang naong murag binangka. Yeah. Alala, sige. Balik tayo sa pagparag-uban mga kaigsoon, ano niya? Kaganiya, totong isgutan na sa mga hinungdan mga kaigsoonan o sa mga sintomas na ano ang usa ka tao magka? Magka-hyper acidity, no? Karon na itong isgutan, unsa man na ito paglikay

Doha, likaya na to ng mga pinirito kon mahimo. Kon mahimo, niya kay di mangyod mahimo, aw, bahala ka. Okay, kita na bagyod, pinirito mga igsoon. Muna di ha. Likaya na to ng mga pinirito, sa kita na bagyod, lamia na bagyod ng pinirito, ilabi na ng mga fatty foods. Mga fatty foods, atong likaya na kon mahimo, no? Ikatulo na to nga likayan nga mga pagkaon nga magkapatrigger is kining citrus fruits and juices. O kaning mga pagkaon nga aslom bitaw kana mga citrus food fruits o kana mga juices nga aslom kayo likayan na to na kay makatrigger gina sa gitawag na to hyperacidity.

chocolate. Mga na mga chocolate, mga egzoan. Lain pa kanang kafin, kanang kape. Atensyon sa mga kusog may mga pi. Kusog mga pi. Mapunay nung dining hyperacidity kanang kusog tang mga pi. Kanang mga tea. Dayon, carbonated beverages. Sa mga carbonated beverages, mga soft drinks. Kita ko sukay ng mulalaw soft drinks, no? Not knowing amo na'y makapa hyperacidity sa usa ka tao. Lain pa is kining alcohol. Di ginato. Mainom ta mo na yung naging drink moderately. Kita ko makainom mga isoon. Halos hotdog ginato ng kuan kanang mailimnos tindahan. Hotdog tag hotdog niya tag ilimnos. Lain pa mga egzoon na kaning mga alkaline foods, mga foods like bananas, melons, oatmeal, green vegetables, and non-citrus fruits can help neutralize stomach acid. Kanis yan, no? Kano na to mga egzoon, kanang mga alkaline foods. Unsa man ni, like anong bananas, mga melons, oatmeal, green vegetables, and non-citrus fruits. Mao po ni magkapa-neutralize sa stomach acid diha sa to ang tiyan mga egzoon, no? Muna niya, no? Bantayan ninyo, ha? Bananas, melons, oatmeal, green vegetables, non-citrus fruits. Muna yung makatabang ma-neutralize ang stomach acid. Muna niya, no? Lain pa is kining maintain healthy eating habits. Sa may buhato na to, ani, chew food thoroughly. Kita ba, o ganang mukaon ganit tayo, natug-usap ng pagkaon, dili kay katuluran ni mong iusap na yung tulon. Kayo ang natug-usap ng pagkaon, aron nga, kay kanong di magunato ay usapon o maayo ang pagkaon.

avoid lying down after meals. Kalabit ang inigumana itong pagkaon, mga igsoon, dayong mo higda, dayong ta. Likayan, ginato na siya. Aron nga, munigayon nga, wait at least 2 to 3 hours before ka mo higda, no? Aron nga, ma, unsaman, to allow proper digestion. So, inigumana itong kaon, hindi ito mo higda. Tabuto na ito ng duha nga tos tulo ka oras kung mahimo, usa ta mo higda. Aron nga, doon na tayo kitawag o to allow proper digestion.

Ako nga hotdog labi ng usok kaldero. Likayan nato na ha. Mukhaon ta nga kanabang kanalang igo lang gyud no. 8 moderate portions and stop eating before you feel overly full. Aminaw imong busog na ka, undang na. Na may uban nga bisag busog na, birader ka. Resulta mga igsoon, acid reflux, hyperacidity. Diha na. Magduog-duog nas kuto-kuto pagkaugma, oh gilapan magduog-duog nas tilos. Onya, ang buhato nimo stay hydrated. Inom kag dagang tubig. Aron nga ma-reduce ang stomach acid build up. No, avoid carbonated and sugary drinks. Lain pa, i-manage ang stress. Lain pa, quit smoking and limit alcohol. Oh, kana laging kusog mo na ba ko diha? Oy, pangundang na ta, oy. Pangundang na ta. Ngayon, avoid tight clothing. Kadabit ang hugot kayo ng imuhang kuan, kanang bakos.

Dili kay matulog ta nga kanang walay unlan. Ina po nang matulog ta walay unlan, no? If you suffer from nighttime acid reflux, elevating the head of your bed by 6 to 8 inches can help prevent acid from flowing back into your esophagus. Amo na sa explanation, ana. 6 to 8 inches, aron nga dili mo flow ngadto sa esophagus ang acid mga kaigsuonan. So, mo to'y mga tips, aron nga malikaya na to, ang hyperacidity. Kunyang sa may katabang sa astasan, ining atong gitawag o hyperacidity. Atong una-unaon mga igsuon, nga ang astasan, dun ay sangkap nga gitawag na itong astasanthin. Ang astasanthin,

kung more ang acid na to, munang gitawag na to hyper. Onya improves digestive function. Muna na kanindot sa asta santin mga igsoon, kay magkapa-improve siya sa digestive function. O kanang paglinis ato ang pagkaon mga kaigsoon. So sa pabay gipaabot ninyo diha. No, ay na mapagdukay diha, pamalit na mo og astasan, kay ang astasan adunay sangkap nga astasantin. Labi na mga naghambin diha og kanang hyperon bitaw. Mga hyperon diha, ay na mog langan-langan, palit na mo og astasan. Kay ang astasan adunay sangkap nga astasantin, nga ato natong hisgutan nga makapa-decrease ang acid production, makapa-improve og digestive function, makaprotect sa stomach lining og makareduce sa gitawag na to gastric inflammation. Why ang aking kabalakan ang astasan tungod kay FDA approved ni og halal certified? Ayaw mong kabalakan ang mga igsoon. No? Ayaw mong kabalakan sa astasan kay wag yung tayo kuyaw ani kay FDA approved ni. O niya.

Tambag ning inamigo, no? Papalit ang ato ang astasan ng mga produkto sa mga radio station nga sakop sa Amapola Broadcasting System o sa mga butika. Wala na tayo panahon, kini na lang si Buyax Labyog. Manamilit na lang ganinyo, pinagis pagingon. Lawas ta ang pingan kay Maura Gini atong puhunan. Salamat sa pagpaminan.

0: Radio. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Savon. Ang gwapo is nabero.
3: Ang Ayu Savon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Savon.
0: Ang Ayu Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
4: Mapalit ang Ayu Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: Okay, may adlaw na itong tanan, itong mahidabi karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
7: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Kasakit ko, diabetic o arthritis. So, sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to. Nakita na ako nga may alibiyo man. So, makalakaw-lakaw ko, makadrive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
6: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
7: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
6: Testingan ta
7: gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gi mulo, dunay gi pamadian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala koy kwarta, mangutang gyud ko, mao ginay tinuod. Okay. So, daghan kayong salamat.
6: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulo.
8: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
9: Ako si Larry Maria Gabagaipod, ang kagaya di oro. Nakasuway po sa pagamik sa Wonder Animal Vita. Okay man, kaya na ako mga bakin dabay lang mida ko. Sa una nga, wala pa ko nito-string sa Wonder Animal Vita. Ako laban naman na bigyo hinay man ang parita ko. Pero, pagsalay gina ko aming Wonder Animal Vita, dabay lang ginapagpupo. Tapos, basko po kitayo. Maungkin ang Animal Vita, ako gabing i-recommend sa rin namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vita, ipikibog yun na.
8: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking agri-vet supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
8: Donnell Brand.
11: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
12: Hilin Babur, 55. Tagayungon ko, nangyak ko sa dumagi kira pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala pang kapoy.
13: Okay.
12: O de yun, lamay po ang katulog.
13: Karun?
12: Katung wak pagkatilaw.
13: Wak pagkatilaw?
12: Katilaw sila. Kanang kapsul o
11: mga pena ta! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
14: Oh yeah!
15: Let's get it on!
16: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapagdasi.
3: Hard Mama.
16: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
3: Mag-Hard Mama. Extreme na.
17: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
18: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng Nams Coffee. So, dili lang Nams Coffee, apil pa ang Cervicare, Nams Capsule. Kay Mayo ang paminaw na ko sa kong lawas. Kay ang libati, manguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Cervicare o Nams Capsule. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat sa
19: Salamat kayo, Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
13: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo nga malipay.
14: Sa Em's Flower Shop.
15: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
20: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
21: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
22: Sayon ra kayo pangitaon.
23: Tapad lang sa pansuhan.
24: Call or text 0966-348-9336.
25: Emps Flower Shop.
26: Emps Flower Shop.

0: Dayon nga Tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Mayong adlaw, ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan og tuod man sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Enrique Tura, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kanan nawa akong pangapoy niya, kanan. Kuan atong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway din mo kay mausab na inyong lawas yung halagma dili mo kapuyon kana lang
3: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo.

0: Jud kaayo.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga puti. Mighty C.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya daw na nami anak ko daw ti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Kung tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Lionel Lagordo. Na akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitong nga DTX 500 o D3Bio. Ngamon yung akong i-maintain kay kamera na akong kita nga drive ko. Badisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Ngamon nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, ngamon yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa D3Bio o DTX 500.
1: DTX 500. Mabili sa mga butika. D3Bio. Mabibili sa mga butika.
5: Latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Oras sa Star Radio, alas 7, 2.
8: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind Capsule. Take 2 capsules every day.
9: Hi, I'm Gwenex De Asis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
8: Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix.
10: 1 plus 1
11: 2
10: 2 plus 2
11: 4
10: 4 plus 4
11: 8
10: 8 plus 8
11: 16
10: 5 plus 4
11: 9

Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shea lang. Kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or buglaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong

0: kay noon sa mga atong panahon karon. Dili noon masabtan ng atong klima ro?
1: Noon sa kidara, Brad. Yan nagbagulbul man ka.
0: Makalagot mga Brad. Dili niya takasabot aning klima na ato ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na niyang epekto sa climate change.
0: Ha? Ang sama na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
1: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
1: Let's save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan. Aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ganato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
3: Uy, do! Karoon sa mga naabot to? Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
4: Iyay ka, so na karoon, natay pang latay sa alamre, ani Ron.
3: Wala na doon kay dugay na ko niunda ng bisyo, ha?
4: Uy, anong undang mga? Alakang sinakang!
3: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsige ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuaswagon og dili piligrupoyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pagkahuman, manimba mitibong pamilya.
4: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyukip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
3: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ganato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
5: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Pilipinas, alas 7:08.
9: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
10: Handos balita.
9: Muhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilimba. Matag karon o unya. O karon, aniya kining tighando sa

0: Balita. Balita.
1: Maghandos, bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
0: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos Balita. Handos Balita.
1: Kining maong talamanon ng Handos Balita, dungan nga badunggan sa duha ka mga sibyaanan, nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan og 99.3 FM Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuo kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, o website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
0: Handos Balita. Handos Balita.
1: Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, sibyaanan nga may tinubdan sa mga labas og tinuod nga mga balita matag karon ug unya.
0: Handos Balita. Handos Balita.
1: Ania na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Balita.
2: Headlines.
1: At angi, ang pamahayag ni Vice Mayor Nonong Roberto Jr. kabahin sa nagbalampuson nga public hearing sa upat ka ordinansa sa sangguniang bayan sa Tayasan niya ito nga Biyernes.
0: Andos Balita.
2: Headlines.
1: Section Head Marcidita con Marcidita Celis sa SSS Vice Bronze Accounts Management Section nagpahibalo sa tanan nga mga Tayasanon og mga residente sa kasigbit nga lungsod dere sa Tayasan nga karong adlawa Mayo 26 mobahigay na sab sila sa SSS Ewells Activity diha sa Tayasan Municipal Covered Court.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Samtang si SSS Vice Brand Senior Analyst Renato Sikiobe nagpahibalo nga nagpadayon karon ang ilang condonation program.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: International AIDS Candlelight Memorial 2026 nga may timang suga ang kabilin gipahigayon sa lokal nga gobyerno ning lungsod sa Tayasan.
0: Andos Balita.
2: Headlines.
1: HRM Oto og Peso Manager Chris Calumba nagpahibalo nga ang Maiden Way Management Specialist mopahigayon og Special Recruitment Activity aghapong adlaw Mayo 25 og karon adlaw Mayo 26 diyan sa Ayungon Gymnasium Labi.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Mga bagong leader sa senior citizens sa Canlaon nanumpa human sa flag raising ceremony.
0: Andos Balita.
2: Headlines.
1: Sa Valencia gi-aligar nga big time nga drug personality gisikop sa kapulisan.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa Bayawan City 29 news nga ulitaw sikop sa bypass operation.
0: Andos Balita.
2: Headlines.
1: Sa Bakong, usa ka 79 anyos nga tigulang babae nadasmagan patay sa usa ka series bus.
0: Andos Balita.
2: Headlines.
1: Cebu Gobernur Pamela Baricuatro metambong sa flag raising ceremony sa dakbayan sa Bugo.
0: Andos Balita.
2: Headlines.
1: Kagamhanan sa probinsya sa Sugbo mihatag og alawan sa mga naglangkob sa Cebu Province Division nga misalmot sa palarong pambansa.
0: Andos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines. Malacanang nagdeklara og regular holidays sa Mayo 27 alang sa Eid al-Adha.
0: Andos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines. Mrs. ni Senador Bato naghangyo sa hudikatura nga dili itugyan ang senador sa dahig.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Kanhi Senador Francis Tolentino gitudlo ni PBBM isip acting duly secretary.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Palace Press Officer Claire Castro isalikway ang pamahayag ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte nga misamot ang problema sa illegal nga droga, kriminalidad o korupsyon ubos sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
0: Andos Balita.
2: Headlines.
1: Iran, andam nang itugyan ang ilang Emirates uranium dungan sa nakaduol nga kasabutan ni Trump samtang leader sa Hezbollah mibalibad sa sabot kalinaw sa Israel.
0: Malita.
2: Headlines. Headlines.
1: Inahan sa China, mipatay og 90 katrabahante human na hugno.
0: Andos Malita.
2: Headlines.
1: Supreme leader sa Iran, mitago sa lugar nga iyang temra ang nahibalo.
0: Andos Malita.
2: Headlines. Headlines.
1: Presdel sa Estados Unidos og Iran, padayon og wala pa'y nakabot nga final nga desisyon ang mga peace negotiators.
0: Andos Malita.
2: Headlines.
1: Sa boxing, Uranian kon Ukrainian heavyweight world champion Alexander Usyk lempyo paghihapon ang record.
0: Andos Malita.
2: Headlines.
1: Headlines. Ashley Lopez, nakatrabaho si Michael Vey din usan niya kini ka dream come true.
0: Andos Malita.
2: Headlines. Headlines.
0: Andos Malita.
2: Headlines. Headlines.
1: Mao kadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
0: Andos Balita, Andos Balita.
1: Nga gihandos kanato sa Astasan.
0: Andos Balita, Andos Balita.
3: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay og nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior og isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
0: Andos Balita, Andos Balita.
1: Mga kahandos, may buntag ka na tong tanan, gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuo kalibutan.
0: Andos Balita, Andos Balita.
1: Adlaw karong Martes, pizza 26 ni maong bulan sa Mayo, tuig 2026.
0: Andos Balita, Andos Balita.
1: Sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager nga si Bus Ayan, Aniya Lahato, oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bayre Sorinio.
0: Andos Balita, Andos Balita.
1: Oban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyex Labiog Karinal, o Handos 42, Handos Icon. Ini ang inyong tigbalita, Handos 98, by Ronnie Bay Librado.
0: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
0: Andos Balita, Andos Balita.
1: O Handos na kaninyo sa mga labas o tinuod nga mga balita matagkaroon o unya.
0: Andos Balita, Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:17.
0: Andos Balita, Andos Balita.
1: Mga kahandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa ito ang mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz, ato nang aninaon karon ang kahimtang sa ito ang lakat sa ito ang panahon, gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawaton ang report, gikan ni weather forecaster. Sir John Michael Dongon. Sir John, kumusta karon ato ang kahimtang sa itong panahon ng ato ang lalawigan sa Negros Oriental? Kumusta na karon tungod kay diri sa Tayasan? Adunay pipila ka mga bahin sa ito ang lungsod? Ang aduna kini nga aduna na mga patak-patak nga mga pag-ulan. Okay, makandos. Ani ah, atong hinabion si Sir John Michael Dongon. Sir John, kumusta ato nga kahimtang sa tunga panahon ning atong lalawigan sa Negros Oriental og maayo nga buntag diha kanimo.
2: Handos Balita weather update.
5: Sir, may buntag sa tanan ng tagpaminaw. Yaring late sa update sa tungkol sa orang adlaw sa Martes, May 26, 2026. Nakita sa kalangin ng monitor na low pressure area sa gawas ng PR. Ulinagitan 1,585 kilometers. sidlangan sa northeastern Mindanao. Sa karon dako nang chance sa kini mo develop ilang usa ka bagyo, so continuous monitoring kita sa kining low pressure area. Aplikado sa karon sang yang prop or extension kining LPA ang eastern section sang Mindanao. Sa tuwa namang local forecast, kita karon sa tibuok na probinsya sa Negros Oriental. Experience sa generally fair weather condition sa karon adlaw. Medyo madag-uman nga sa madag-uman na ito ang kalangitan. May the chances sa mga isolated ng mga pagalan or thunderstorms, bilaki ng mga localized thunderstorms. Tunay nga ako sarangan na hangin, di ka nabagat ang kasadpan nga sa bagatan. Ang experience sa Negros Oriental o madalapod sa hinay nga ito ang sarangan ng mga pagbalod sa tuwang katagatan. Wala kita niya yung gale warning sa Conad na wapang padangga pang mag-amping ang dipalood, labi ng mga mag-agmay na sarang pandagat sa mga possible offshore thunderstorms. High tide sa Dumaguete City, alas 8:05 sa karuna buntag, may kitasa na 1.19 meters. Sa low tide naman alauna, 47, niya sa hapon, may pagdot na 0.84 meters. Pag-acid temperature sa karuna na sa Dumaguete City, 26 to 32 degrees Celsius. And ang forecasted highest heat index, posibleng malambot sa 40 degrees Celsius. Sa Dumaguete City, ang adlaw masalop ala sa east 7 inyo sa gabi. Mugutak naman ala 5.20 sa east inyo sa ugma sa buntag. Sa Dumaguete, latest update sa itong panahon, hindi ka nandiyo sa pag-asa Dumaguete. Sini si John Michael John, ngayong buntag, hindi lang salamat.
2: Handos Balita, Weather Update.
1: Daghang salamat, Sir John Michael Dongon, sa mga weather update.
0: Handos Balita, Handos Balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:20.
0: Handos Balita, Handos Balita. Balita.
2: Balitang lokal.
0: Handos Balita, Handos Balita. Balita.
1: Mga kahandos, kinimusunod ng mga balitang lokal. Gihandos ka na ito sa mas gipakusgan o mas gipa-epektibong herbal food supplements. Nga mo ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos nang ita baka mo sa herbal capsule nga barato gipektibo, ayaw nakabalaka kay anina sa itong mga suking butika. Ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung di endelik kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man wala, pwede gyud kamo nga makatumar og ayaw hulata ngayong lawas mo bigay. Panalip de gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alka-Seasud Yamas Corbett, alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton og arthritis, og man pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa itong lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulu og lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-Seasud nga mupatinaw sa nahana ni mong mata, sa Alka-Seasud protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busan sa paggilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw og inyong mabatsyagan ang alibyo og kaiyuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Maghandos. Nakatilaw na ka, kung nakatilaw na ba kamo sa lamian humatog herbal pagyud na coffee, aniya na, gipelaila ang pinakabiktibo ng herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Sa doon high blood, diabetes, arthritis, atas ang kolesterol og dili makatulog tilawid disenyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Chairperson T, booking kita furniture. Mo gama sa mga furniture. Patira, katray, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bench, divider, mumulding motor na makarving. Mo repersab sila sa mga salasets. Mo dawat usab sila kung kamo makapintal sa inyong mga balay. Pinagi sa pakyawan system, nga with or without material sa pagkakaroon. Aduna sila baligang kawayan o goot. Chairperson T, booking kita furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblacion Tayasan, ipa nag-iya o gidumala nila ni Chairperson T. Bukingkito o Jopri Bukingkito. AC Enterprises nagbaligyas sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts and other services. Aduna sa sila hardware o facing supplies. AC Enterprises ang ilang branch 1 na imutang sa Bulongata Street o ang branch 2 na imutang diha sa Bromo Street, Poblacion Tayasan. Oban sa mga maing mekaniko nga garantisadong trabaho nga sila si branch 1 chief mechanic Erlan Kalom. Inabagan sa iya nga mga mekaniko nga sila si GR Bingkoy o Jericho Palagto, branch 2 chief mechanic Roji Kukayakap og assistant meaning nga si John Lyle. oras sa Pilipinas, alas 7:23.
0: Andos balita.
1: Sa detalye na sa itong mga balitang lokal.
0: Balitang lokal. Andos balita.
1: Binagi sa pagpangulo ni Vice Mayor Susano Nonong L. Roberto Jr., nagmalampuson ang gibahigayong public hearing sa pat ka mga ordinansa sa sangguniang bayan sa tayasan nito nga Bernis Mayo 22 sa may alaon ng tagna sa pondya sa sangguniang bayan Session Hall. Ang nasampit nga public hearing, gitambungan kininilan ni SB Secretary Reynald Narciso, SB Member Renato Natoy Vidal, SB Member Gleven Gabati, SB Member Ledekisia Klengkleng Marquita, SB Member Alan Luiso, SB Member Sol Beton, SB Member Roselito Dudong Otex Sunyiga, SB Member Belmar Dibagyo, Social Worker Officer 3 Rialen Tabio, Sports Coordinator Kevin Cabrera, Police Staff Sergeant Shuren Dagli, Patrol Woman Rosbel Serna, pipila ka mga kapitan sa barangay, pipila ka mga kagawad, pipila ka mga eskater persons, pipila ka mga sectors o mga nagpakabanang tayasanon. Alang sa kompleto detalye, aniya ang panaghinabi ni Vice Mayor Nonong Roberto Jr. gahapon sa buntag atol mismo sa ito nga tulumanon nga mao ang handos balita.
0: Handos

0: Sige, bye, sinya kay pasinja ba sa nga karon jug adlaw ako kang gigisogro kay karon human sila nga plug racing ceremony amo pahigay no sa mus sa sesyon. Okay, bye. Dito maglangay nitong mga pangutan ha. Kumusta nga to nga gibigayon nga public hearing? Nagbalampuson ba kini o unsa kini nga upat ka mga ordinansa ino nga gipailalom sa publikong pagdungog yato nga Bernice Vice.
1: Bayong buntan. Bayo ni bay.
0: Yes, bye. Ang
1: buksa atong mga titanggang tigpaminaw ining mga istasyon. Ang atong upat ka ordinansa ni atong Bernice nga atong ipagayunan o public hearing mao kadtong ordinansa nga nagadili sa mga ako na nagbasa ako sa English, an ordinance prohibiting the act of being topless or half naked in public places. Ang ikaduha, an ordinance instituting curfew hours for minors. Ang ikatulo, an ordinance banning drinking of liquor and intoxicating beverages in public areas. O ang ikaupat, an ordinance regulating the use of video game machines and other amplified audio devices. Muna nga ito ang di public hearing na itong Gernis Byron Ibay. O tini, amok na ni karon nga masang-adire sa sanggunian bayan na ma-aproban kininiya kay itong ma-aproban sa second and third reading para nga ma-pirmahan na po ni sa mayor sa sunod simana. So mauna ang naitabo by Unibay ng Bernice.
0: Kung ma-aprobahan kay ma-aprobahan meron nga Vice Mayor, karong nga mabot nga pista ba sa itong lungsod, dili ba mapiktuhan ini ang itong mga kalihukan o programa panahon sa kagabihon nila binato nga ordinansa sa audio amplified?
1: Ang kuan mo ba sa ordinansa nga na ma-aprobahan ni nam karon nga Lunes? Sa sunod pa ni Lunes yun na ma-aprobahan ang iyang journal. Ano nga mapirmahan sa ato ang mayor kaya mong iduso dito sa atong mayor. Paguman sa pagpirma sa mayor, ibutang pa ni sa bulletin board din sa itong mga public places para ipapit mura o publication ba sa para sa katawhan na may balo sila sulod sa pulo kaadlaw. Pagkahuman ana no pa na ang ato ang pagkaipito sa nining maong mga ordinansa. So sa ako ang kwinta-kwinta mura o nini natin ang nini ma itiktib karong pista din sa atong lungsod sa Tayasan.
0: Sa tupagan nga ato na liwas na sa ato ang pista usama.
2: This is Amapola Broadcasting System.
0: Dinansa.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Na makahubog sa mga daplin sa karsada, unya atong napiktar na sa liwas nga pista, unya kay na magyo nagsunod pud nga mga pista sa tong mga barangay usman, di ba mapiktuhan tong matindira diya daplin sa karsada, Vice Mayor, kay may naanda na tong nga mag-inom pa sa daplin.
2: Mao dito na ang among naisgutan po ditong public hearing kanang mga ingon na sa mga laminaw doon na yung mga gayon nga sama na ipista o doon sa din na pero na may mga exception siya kaya ako ning basaho ning yung prohibited act sa drinking of liquor and intoxicating beverages in public areas mao ni siya. It shall be unlawful for any person to drink liquor or intoxicating beverages in public streets, roads, sidewalks, and similar public places except when explicitly authorized by the governor / mayor. Sa ato pa, huwag na ay gitugot sa mayor na naay nangayo o permiso tingali, kini ba? Igayon, nag-iapon sila o baligya sa dapling sa karsada. Pero, usa ka butang ni tungod kay ang highway, hindi ka itong highway, naamagoy balaod po sa Department of Public Works and Highways na kaning mga karsada sa highway, sa national road, di wala gani gitugot ang pag-parking sa mga sakyanan. So, kung ingon ani, kinahanglan po na buwangayo po o permiso sa Department of Public Works and Highways kung anaa sa National Road ang mga pagbutang ining mga didili nga pagbaligya o mga magkahubog nga mga ilim nun.
1: Sige.
2: Kung wala na taron.
1: Sige, Vice. Ano po ito sa pangutahan na kinikorpio hour ba sa mga minor de edad kundiin kidilit na giyod ang doon ay oras sa mga batanon sila nga pagsuroy o ano na po yung oras nga dilit pwede makasuroy. Panang litan doon ay mga okasyon, fiesta o recreation ba kalingawan sa lungsod o sa barangay, pwede na ba makagawas ang mga minor de edad basta doon sila mga guardian or mga parents?
2: May daggan man yung mga exception niya. Katong mga minor nga na ay ilang mga uban sila ang ginikanan or guardian kanang mga kaigayunan na sila ay gardisyon ceremony na ba sila ay sa simbahan na simba ba sila o gumang mga aktibidad sa eskwilahan o sa usaka organisasyon na gikinanglan ang ilahang pagtambong pod mao nga kaning mga buta kabayan ini dili na ni sila appeal sa dili sila covered sa curfew hours for minors. Na yung katupong mga nag-attender o mga emergensya nga sitwasyon pariha o naisulong nailinong naipa-hospital naitabo aksidente sa karsada o uman nga mga pariho nga insidente. Unya tinipong mga minor nga na-authorize sila sa usaka trabaho kanang iyang pagpaingon dito o ang pagpauli sa gikan sa ilang gitrabahoan nga walay lain nga kaagian unya kini pong minor na naasasak na motor vehicle unya na ay ilang parents or guardians unya kini pong minor nga makakuhan o emerhensya makahibalag o emerhensya dayong kinipong minor nga gawas inang balay ning atender o mga opisyal nga celebrasyon sa ilang eskwilahan, sa ilang relihiyon, sa ubang mga sa komunidad o ubang mga private activity nga isponsoran sa barangay, sa munisipyo o sa eskwilahan o sa mga civic religious organization. Dayon kung ang minor po nakapresentar o papilis na estudyante siya o niya nabuyan sa siyang klase in the evening o niya nga siya po sa ka-working student.

0: Noon mga eksepsyon sa kuan sa curfew hours.
1: Sige, Bais, masig doon na. Pag wala pa pangunta na, Bais, masig doon na kay mga public ka na. Sumit ko sa mga nangamin sa'yo, Bais.
0: Apong hangin po sa itong katawan, nga unta, kini nga itong gipanday nga ordinansya, mga ordinansya, mura o para mani sa kayuhan, sa tanan, sa ato ang moralidad, nga pagkatao, sa maining kanang topless nga or half naked in public places, kay kini po dili man kay makadao teriso sa katao. Ngani, o kabahin sa panglawas, kaning maghubo-hubo na po ta sa ato ang kuhan, mura o si punon ta o buhon ta. So, makakuhan po sa ato ang panglawas, di ba? So, inaupong ta po na kini atong katawan, kini atong mga kabataan, muhatag na po itong pagtagadin eh, parang magmalinawon sige ang ato ang lungsod sa tayasan.
1: Okay, Bais, salamat. Okay, salamat kay Bais, salamat. Salamat, Bais, ang bisag-bisig ka na, Bais.
0: Tadang kayo pong salamat, Rom, sa imong yatag na kay Gayunan o sa niayan na ato, atong manager, nini ato ang istasyon. So, tadang salamat.
2: Andos Balita. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7.36.
2: Handos Balita, Handos Balita.
3: Sa pagbarayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal. Handos Balita, Handos Balita.
3: Ipahibalo ni Section Head Mercedita Biseles sa Social Security System kung SSS Bais Branch Account Management Section ang tanan ng mga tayasan o mga residente sa kasigbit ng lungsod diri sa tayasan ng karong adlaw Mayo 26 mo pahigay na sabsilag SSS Ewells Activity diha sa Municipal Covered Court samtang si SSS Bais Branch Senior Analyst Renato Sigiobi nagpahibalo nga nagpadayon karon ang ilang kondonisyon program.
2: Andos Balita Interview.
4: Yes, good morning, no? Yes, sa yes, mga yung mga suking tigpaminawa na to sa imong programa Bayro ni Bay. Kanang niataron kay doon natay mga by the way, doon natay mga kalibukan karong May 26, no? There is atong lungsod sa Tayasan. Ato ni gitawag o ka ng e-wheels or electronic wheels. Meaning, pasabot niya ang mga servisyo nato sa opisina sa atong dalon, there is atong lungsod sa Tayasan. Para nga makahatagtag servisyo sa atong mga miyembro, paduol yun, no? Kanila sa ilang din sila nahimutang.
5: Okay, ma'am. Usa mga maservisyo at matunol, ma'am, sa mga emails, ma'am?
4: Daghan kaayo, daghan ka itang servisyo nga ihatag ya, kung pananglit. Gusto kang magkuha o SS number, pwede ka, diha. Pwede ka na itong ma-accommodate dihang mga panahon na. Kung mag-file ka pananglitan o retirement, pwede po. Kung mag-apply ka o loan. Or, tanaw mo sa imong gustong buhaton, imuhang giginang lang sa kabahin sa SSS, atong ihatag niya ang adlaw.
5: Ngano man, ma'am, ang humidita capture di matong dalag rin, ma'am?
4: No, ato yung paibalo dahil nga, wala na tay humid data capture, wala na tay SSS ID capture tungod kay ang ato karong nga nag-provide niya na is ang ato ng bangko na, for example, ang ato ng Union Bank or RCBC. Mo-apply na ta online. So, nakalink na ta with PhilSys. So, diha dapat na-idea na kag PhilSys, mo-apply kag ID sa SSS. So, kung imong ID sa PhilSys, mo na sa din mo gawas sa imong anyang account nga ipaagi dito sa bangko na, RCBC and Union Bank. So, may pala na to na kung maka-inquire ka niya na kung maka-ato ka dito sa atong e-wills karong May 26.
5: Masin ba pag-inig update, ma'am?
4: Para sa ato ang mga pensionado po, pensioners na to sa SSS, doon na tay, may bala naman na to, tutong doon na tay increase nga gihimo niya itong yaging tuig. This year, tungkol sa crisis nga mga panghitabo, gihatagan na po another nga 10% increase. So, atong isayo-sayo instead of Sa September pa, Rotuiga, gihatag na sa SSS karong bulan sa Hunyo. Gihatag ni SSS. Tungod kay doon naman gutay, panginahanglan niya dako tungod sa crisis nga mga panghitabo. So mo na another 10% increase. So by next year, another 10% lapod sa atong mga regular nga pensioners. Sa atong survivor pensioners, 5%. Mo na itong programa karon nga bago.
5: Sir Nato, masiguro na si Sir Nato? Kung ika,
6: Sir Nato? May hapa, may kuntag ba yun sa inyong mga aso, hindi kami now, no? Para pong i-reiterate, in addition sa mga updates kang gihatag ni Mercy, ongoing paghihapon ng atong condonation program, atong penalty condonation sa atong mga past due nga loans, salary loan, calamity loans, nga kumbaga ato na siyang nakaligtaan pagbayad. So, i-waive niya po ng atong penalty, i-restructure ang loan, and then ato na siyang bayaran regularly para po di na punta magbag-uod niya sa ato ang mga loan balances in time sa panahon nga mag-claim kag mga benepisyo. Sa ato po nga upcoming e-wills karong May 26, kung i-auhag na ang ato mga pensionado required nga mo-report for annual confirmation, katong mga retiree pensioners nga nag-edad 80 anyos pataas, o katong mga disability, total disability pensioners and survivor pensioners nga pwede po sila makaato sa ato ang e-wills activity para mo-appear sila o mo-report sila sa atong ACOB haron dili gyud ma-suspended ang ilahang monthly pension.
2: Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:41.
2: Balita.
3: Sa pagkadayon sa paghandos sa mga balitang lokal, International AIDS Candlelight Memorial 2026 nga may timang suga ang kabilin. Gibigayon sa lokal nga guberno ning lungsod sa Tayasan diha atubangan sa Tayasan Municipal Hall, Gabong Adlawa, May 25. Ang kalihukan gipanguluhan sa Tayasan Primary Care Facility nga gipanguluhan ni Health Officer Dr. Mirasol Jingsuniga alang kang Municipal Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III. Gitambungan kini sa mga miyembro sa Sangguniang Bayan Tayasan, mga pangulo sa departamento, mga empleyado sa LGU, mga representante gikan sa lain-lain nga mga ahensya sa nasod isip suporta sa kaamguhan, pagpahinumdom o pag-auhag sa pakigbatog sa HIV o AIDS.
2: Balitang lokal. Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:42.
2: Balita.
3: Mga kahandos, kadtumaw nga mga balitang lokal o taknag, handos ganato sa Herbsmith Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, UAID, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Chuko, Tawa-tawa si Cervicare, Megaman o Alina Beauty Shop. Kung diin, madungog rin sa Star Radio Tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga sincerely at Yarlene sa May Alauna Media antak na sa hapon o pagkahuman, musulodayon ang Balong Dagre.
2: Handos balita. Balitang provinsyal. Handos balita.
3: Yan ang musunod nga mga balitang provinsyal. Gandos ka na to sa D3R Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Window. Nagbaligya sa mga grocery sa barbaragon ang mga kinahalanon sa panimalay. Ingon man sa lab as kimais daw karni. Ang D3R Store 1 himutang diha sa Bulonggeta Street. Ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3R Store 2 ana diha sa National Highway Corner Bromo Street Poblacion Tayasan og ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 og 10 D3R Store 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor kay panag-iyaw gidumala nila ni Roslyn Bulonggeta og Dihito Bulonggeta. D3Bio Food Supplement mao isa ka natural nga antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3Bio Food Supplement. Ang D3Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa resistensya sa lawas pangontra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalayalipsti Acids and Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kapi ka na, naka-detox ka pa. Gakara iya store og Ami Angels General Merchandise. Nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cell phone and accessories, table chairs, foam disc cabinet, floor mat rappel, agaman pa. Naimutang diha sa Bulangata Street, Poblasyon Tayasan, Gakara iya store og Ami Angels General Merchandise. Gay panag iya og idamala, yala di Ami Free Amison, Julius Amison, Ho Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa makatawahan nagantos sa kabuhi, sakit sa tiya, nagantos sa sakit sa ulo, nagantos sa pamaol sa kalawasan, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babay buntis, bata sana ang pamanghaplas, gamit ang Ho Wonder Herbal Oil. Aron matabangan ni mong kaugalingon gikan sa makapaaguroy nga panahot, sa ingon ng panak, kunyaana nga pagi, imo makabot at tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwander manghililot, mga kahwander masesta, unang-una tungod humot kay mong haplas, busa bisag sikin sa paman. Ang mahimong customer, delog dili ka maulaw, kaya tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabog na unay ni ang siguradong, manuhot-suhot kayod sa kinahilad mang bahin sa imong kabukogan. Busa gamit na sa Ho Wonder Herbal Oil. Mapalit kinediris tayasan sa Ike's Pharmacy, o Kiori Pharmacy sa Yungon sa YNA Pharmacy, o Butika Girl sa Himalalod sa Butika Genesis, o San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian, sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
2: Andos Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:45.
2: Andos Balita.
3: Karon sa detalye na sa itong mga balitang probinsyal.
2: Andos Balita.
3: Ipahibalo ni Ayungon, HRMO to, og piso, manager Chris Kalumba, ang mga nagdamgo nga magkatrabaho sa gawas sa nasod nga ilan na kining kahigayunan tungod kay ang Maiden Way Management Specialist uban sa koordinasyon sa Public Employment Service Office kon piso Ayungon, mupahigayon og special recruitment activity kon SRA nga nagsugod gahapon adlaw, Mayo 25 og matapos karong adlaw, Mayo 26 diha sa Ayungon Gymnasium Lobby. Busa gidapit ni Piso Manager Chris Kalumba ang nagitag trabaho alang sa gawas sa nasod nga mo diha sa Ayungon Gymnasium karong adlaw aron makatrabaho na kini.
2: Balitang Provincial. Andos Balita.
3: Malampusong gipahigayon ang oath-taking ceremony sa mga bagong napiling mga presidente sa senior citizens gikan sa Dusi ka barangay sa Dakbayan sa Canlaon dito sa Canlaon City Hall Grounds uman sa flag raising ceremony nga gipanguluhan ni Mayor Jose Bachuk Chubasco Cardenas gabong adlaw Mayo 25. Gipasugdahan sa maong kaliukan ang opisyal nga pagpanumpa sa mga leaders sa senior citizens nga nagrepresentar og magpalig-on sa mga programa alang sa mga tigulang sa ilang tagsa-tagsa ka barangay. Ang mga nanumpa isip bagong presidente mao sila si Barangay Panubigan Excels A Romarati, Barangay Bukalan Bernadita o Pasibog, Barangay Mabigo Cecilia o De Los Reyes, Barangay Ninoy Aquino Enrique R. Regala, Barangay Budlasan Pidjar o Istimar, Barangay Pula Lani Lampasu Kambang, Barangay Masulog Jose Dacules, Barangay Malaiba Emilia Villaforte, Barangay Linuthangan Gloria V. Alvarez, Barangay Bayug Raul M. Himota, Barangay Binalbagan Elmer Pasigna, Barangay Lumapaw Amado Nakal. Sa iyong mensahe gipadayag ni Mayor Bachu Cardenas ang iyong suporta o pagpasalamat sa mga senior citizens nga padayon nga naghatag og inspirasyon og aktibong partisipasyon sa komunidad. Gidasig usab niya mga bag-o nga leader nga magpadayon sa pagalagad uban sa pagkamatinud-anon og dedikasyon alang sa kayuhan sila nga mga kauban nga senior citizens. Among kalihukan, simbolo sa panaghiusa og lig-on nga paningkamot sa lokal nga pangagamhanan sa pagpalambo sa kahimtang o katungod sa mga senior citizens sa Dakbayan sa Canlaon.
2: Balitang Provincial. Andos Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:48.